0: ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Nakuna jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mauni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
5: Xanthone Plus Coffee Mix user.
7: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni tagapanabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliun nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp mapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here.
10: Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, 2026.
9: Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
10: Choose your challenge.
9: 6K,
10: 12K,
9: or 16K.
10: And run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125V4 motorcycle.
9: Plus, win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops,
10: four iPad A16 tablets,
9: four Sony wireless headsets,
10: four Huawei Watch Fit,
9: four smartwatches,
10: four JBL Go 4 speakers,
9: four Huawei FreeBuds,
10: and many more exciting prizes.
9: Register now.
10: Visit our registration booth at Abilana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
9: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026.
10: Run, celebrate, win.
11: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasan na ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasan na ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
12: Under the saya man daw kayo sa itong mga silingon.
13: Di ko under the saya eh. Wala ka balo kang asawa. Bago na ako itong ikasaban.
12: Ay,
13: isaw ko magunya nga mamalansya.
12: Ah.
13: Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko.

0: Sotsot, doy bidan he bin.
1: Bin ako bukanta ka.
0: Ah, di ba? Ah, ako dapat siya patasan kay nitaas naman ka.
1: Salamat sa mga donors. Uy, nakita na ko sa Facebook ba? Daghan kayo magipamaligya nga kotson.
0: Kotson? Para saan na?
1: Kotson, mga habol, mga gamit sa hotel. Na isa ka hotel nga na maligya diri sa ito ba?
0: Oo, nakita na ko ito.
1: Nga, yeah, sipalito naman ito, habol?
0: Ayaw.
1: Naimansa?
0: Gimo, naman ito panarapo.
1: Kotson, di ka kotson? Ay, minirep. Mga gagmay nga rep.
0: Ay, kotson?
1: Ay, kotson.
0: Ay, lama to.
1: Katong mga ligon nga kama na eh. Katong mga nagkuk yung frame ang kama?
0: Katong frame siguro pwede
1: katong ito. Katong frame
0: ganang katong. Ayun itong foam.
1: Ayun
0: itong foam.
1: Basi pwede naman siguro isprihan na uguhan ng anti-back.
0: Anti-back?
1: O, para matanggal ang kagaw.
0: Pautan na sa sir, eh. Kung mapalit siya.
1: Eh, ikaw man yung katropang Chief Pivot, na ano, mumu na rin.
0: Ay.
1: O, na yung mag-guyod-guyod ang kanina. Basig ba apil yung magpalit ba? Sipa, ikaw nagsulti ato ha?
0: Nakita ko ato. Ihungong daw, nakalimot na kung saan ka hotel. Nakalimot ko.
1: Ano ato'y family?
0: Ah, country homes. Atay. Oh, di ba lito dito sa may...
1: Oh, dito sa may Mateo Road.
0: Mateo Road?
2: Atay.
1: Ano kaya pwede man siguro malit kaya kung utso ng luyat
0: ng doon. Kaya murag ano naman ganda sa ladihan na lang ka ng murag tawag nyo ni venue na lang siya.
1: Oh, venue na lang.
0: Nag-focus
1: wala ni hotel, venue, no?
0: Wala ni hotel.
1: Doon kaya naman 90s pag una nga hotel.
0: No. Kapila ka nakasunod si Chief diha.
1: Ka na lang. Basta si Chief, isa nga akong bossing na ay naguyo-guyo doon ang kanina ingon niya.
0: Ako magkasunod diha.
1: Ko la ko dia kay dito ko sa ano? Oh George rako.
0: So nahan.
1: Pero nga sa wag ko ban. To be honest.
0: Ginahan ko dito.
1: Oh, ginahan sa.
0: Samtang naghihigda ka ang CR sa amin.
1: Oh, lagi
0: kita ni mo ay giligo ba.
1: Pero ay
0: lang. Ano
1: ba dia? Na ba dia?
0: Pag maghigda ka makita ni dagko isa.
1: Oh, dia sa may
0: Kings.
1: Atay. Dira sa akon, Prince Phil, doon ka sa loon?
0: Wala, wala. Ayun na yung Prince Phil dito kami ni Mrs. sa may...
1: Prince Phil diya sa may koan.
0: Apupong.
1: Apupong.
0: Wala. Wala akong kasulod ata diya.
1: Kasulod ko diya.
0: Ay, sa amin nga po.
1: Naagya po sa amin. Naagya po.
0: Ay, kumpiyansa. Ay, kamera na sa luyo.
1: Ay, pero daan na siya, daan na.
0: Libre bang mga, ano dari, mga indari.
1: Oy, pag-advertisan mo!
0: Kasulod ka kalma.
1: Oy. Dili man tayo ignorant yan.
0: Dili sa nalapit doon sa linog daw.
1: Wala daw.
0: Wala daw.
1: Nga naman,
0: di ba sa kanilag? Katagabi, iban sila kalinog.
1: Anad na, anad na.
0: Atas na. Lakap. Ay, nako.
1: Uy, kao ba na mo simbahan ng Tagiana?
0: Sa, alam ha?
1: Sa lakap.
0: Ay, lakap tayo.
1: Nag-usap na po siya. Huwag, lagi na, kita gini mo na, dako kayong changes.
0: Ah, okay. So, dili na itong pareho dati?
1: Di na, di na.
0: Di na. So, wala na yung one night stand?
1: Wala na.
0: Short term, short, saan tawag ka na? Ha? Short time. Short time.
1: Short term loan?
0: Tag doa ka oras, tulog ka oras.
1: Atay. Pag saan na nga ng doa ka oras naman?
0: Ang problema, lalaki, pareho mo.
1: Atay. Depende na. Sa unang panahon, pwede na mag-doa ka laki.
0: Alay, may kinabuhat sulod good. Kabagid man. Kaya mga
1: tawag. Itawad, namalit man is lagpoil.
0: Magsugba sunod sa room.
1: Magluto mong grillian ng bangos.
0: Kabuang ninyo ba? Ay, nako, 8:30 na nga itong oras mga katropa. Kalibahina ha, hantog ka ninyo sa Santo na Plus Herbal Capsule. Napapalit sa paborito niyo mga butika, mga kaigalaan.
3: Bullseye!
0: Atong isikutan si Mayor Yap, katropang Chris, kay...
1: Mayor Tata Yap.
0: Kay dili matago yun ang grabing kakuha magyud sa sorry delikadisa bang matawag na to dire o basi wala lang yung kabantay si mayor nga
1: na overwhelm lang
0: sa pag-angkon basi na overwhelm lang nga ang iyang gisulti iya kunong giuna sa paghatag og mga construction materials sa barangay poblasyon tungod kay asawa niya ang naglingkod nga kapitan niini taliwala ha sa kapin 14,000 ka mga nagagubang balay og sa naghilak nga panginahanglan sa mga biktima sa landslide nga nawadan yun o kaptangan. Diba? ang pagibo sa sertipiko sa kasal, marriage, pagkaminyo, isip basihan sa prioridad, o sa kini kada kung tamparo sa prinsipyo sa patas kapag pangalagad. Kaya naman ay kasawa ni mo na. Unahon yun din mo. Lahi man ang relasyon sa inyong panimalay o lahi imong relasyon isip public servant.
1: Correct.
0: Ayaw siya iusa. Kaya hindi kita pwede. Kaya mamahimo kang bias ngadto sa ubang mga kapitan.
1: Tinood na.
0: Ang ayaw dagikan pagida sa pondo sa pagamhanan o mga donasyon ka na sa mga senador o dili na personal nga kaptangan sa pamilyang yap.
1: Agay.
0: Di ba? Kini pang publikong rekurso nga angay untang niya pod-apod base sa gidakon sa kadaot o kakabos sa mga biktima, dili base sa koneksyon sa gahom, dili base kung imo ba ng asawa o dili. Pusa! Atong paminawon! Ay ba siwa kakabantay, Mayor Yap, ha? Atong ipakita sa imo pagbalik ang kanibang video kung asa ikaw nagpamahayag nga naapagyod ang duha ka senador nga si Senator Alan Peter Cayetano o Senator Robin Hood Padilla. Ari atong paminawon.
2: Bullseye! Bullseye! Nung para makabalik na mo sa inyo mga palay, o si Senator Alan Peter o si Senator Robin na ay dalang ang mga construction materials para nato.
0: Lipay,
1: siyempre.
2: Na ay mga kahoy, na ay palas, na ay kabilya, na ay hollow blocks.
0: Yun!
2: So, okay. Ang atong engineering nagsugod na para makahawa na ta diri sa Tent City kung makasugod na ta sa atong mayo.
0: Mayo! Tama!
2: So, yun tayo lang ang pagsabot kay dili lang gamay ang napiktuhan. Sa buong land, ang naipiktuhan at nasiraan ng bahay is more than 14,000 totally damaged.
0: Exactly. Oy, nakasabot pa na siya.
2: So, dili ko kamalog, kinsay akong unahon.
1: Gari na.
2: Pero kay tungod ang barangay captain sa poblasyon ako nga nasawa,
0: agay.
2: Giuna ka mo ang barangay poblasyon.
3: Ulaw man tani, oy.
0: Ka-sweet ba ni mo kapoy sa imong bana nga mayor, oy?
1: Wala man ang problema na ma-sweet, ta?
0: Ah,
1: kanang ang intimacy dapat sulod sa kwarto, sulod sa inyong relasyon,
0: okay.
1: Daily sa public office.
0: Ah.
1: Kaya ang tao karon nag-antos, nag-suffer.
0: Dili kayo pwede mag-sweet-sweet sa public?
1: Dili, pwede labi na imong gamitan yung nepotismo.
3: Okay.
1: Ako, nahadlok ba kay dili man buta ang katawhan sa glan. Nakadungog silang tanan og dili man bakakod atong video na maingon na pod nga base giputo lang. Kini pahinumdum lang ni nga kitang tanan nga mga opisyales sa atong gobyerno, mga pamayor man ka, gobernador, congresswoman, congressman man ka, kung mo pabor ka sa imong miyembros pamilya, klaro na nga nepotismo.
0: Da.
1: Wala akong gitirang usa ka tawo ra ha. Tanan akong giingon. Ano naman, kay posibleng si Mayor Tata Yap lang ang nakitaan ani. Pero na iuban di ha, nga basig wata kabalo, basig clever kayo, nga dili musulte, pero klaro kayo, giuna ang mga pariente.
3: Atay.
1: Wala ko na suko. Mainom-dom niya.
0: So, bawin ang kultura sa political dynasting ginatawag?
1: Tinoo na. Dinalian nga hustisya niya labing mag-antos ang mga membro sa atong komunidad nga pinakaubos. Kaya nga naman, walay koneksyon. O gang pinakamatunanon nga pagprangkas mayor sa iyang motibo, wala maghimo sa iyang sayop nga desisyon nga husto. Hinunua, nagbisto kini sa iyang kaisog nga ilapas sa Code of Conduct sa RA 16713 sa dayag nga paagi. Sa paghimo nini, iyang gibahin-bahin sa katawan sa glan o gihimong second class citizens kadtong mga anaa sa hilit nga barangay nga walay pariente sa munisipyo. Ang liderato sa panahon sa kalamidad na ngayo o makiangayong kasing-kasing panining higayuna ang dila sa mayor na pamatuod, nagpamatuod nga mas bugat ang iyang obligasyon sa iyang asawa kaysa sa iyang gipanumpaan nga katungdanan sa tibuok lungsod sa Glan.
0: Aww!
1: Huwag lang po kayo magalit, ha?
0: Ay, na mo kasi po, Dea Mayor.
1: Oh.
0: Pero dili gid mao. Dili di mo tagaan o kadabang pabor kay kumo asawa ni mong kapitan sa barangay poblasyon, mao na imong unahon.
1: Oh.
0: Dili kay kumo ikaw mismo taga poblasyon, mao na imong unahon. Unsaon ni mo tong balay nga naa sa highway nga mo nakita? Katong sa guba na guba nga tulay. Unsa to nga barangay gani?
1: Ilaya.
0: Katong unang naguba nga tulay gyud? Kapatan. Ang taas sa tulay ni atong Kapatan nga nangabungkag ang balay. Dili to nimo unahon nga wa nay kapuyan. Unahon gyud nimo ang barangay sa imong asawa?
3: Atay.
1: Te tatabangan gyapon to niya.
0: Magulat lang sa sila.
1: Magulat lang
0: sa. Oh sige, magulat na sa mo. Ha? Maulanan sa mo diha, mabugnawan sa mo diha. Ay ka mo matagaan og materyales para patukuran sa inyo ang balay pagbalik.
3: Atay.
1: Naturalmente kung walay balay, dili po na kapang-reglar sa kaugalingon. Dili na
0: kapangan.
1: Dili na kapangandam para mo trabaho, para makasay kita para dili sa musalig sa gobyerno.
0: Oh.
1: So pila ka mo pamilya ang mabutang karon sa alanganin samtang giuna niya ang iyang asawa.
0: Okay ra man ko mayor kung binata ko. Ngayon kung basagdan diha nga bugdawan ko basta na ko'y tapad.
3: Atay.
1: Tapad nga...
0: Habol!
1: Ay, habol. Amin ako katong ginaingon sa mayor sa Malapatan nga ayaw ninyong ipalit niya og brand sa ilim ng magkahubog.
0: Ay, dili. Bawal na.
1: Bawal na.
0: Okay ra, kung binata ko niyo, tagaan ko din mo guwapa nga tapad. Nga unlan.
1: Unlan.
0: Limpyo ba? Limpyo.
1: Limpyo nga unlan. Humot.
3: Atay.
1: Humot. Katong dili humot og laway.
0: Diba? Husto ba? Nga pasayloon lang nato ang salaod tungod kay matinud-ano ng politiko sa iyang sayop nga motibo?
1: I don't think so. Ako dili man ko katawhan sa Glan, kay dili man ko butante dito. Pero nakita sa mga katawhan sa taga Glan, napo ko'y na-follow nga usa ka vlogger pod si King sana. Marag taga Glan gyud siya niya. Dasi mga reklamo na murag makonektar nimo diri ba? Nga duduna lagi na pinalabi. And I don't think na unta dili ni tinuod ba kay grabing pag-antos sa mga taga-Glandia kung tinuod bang galing.
0: Naano toy ano nga na po yung
1: King Bilimak na Bilimak.
0: Na po yung PM sa ko katropang Chris.
1: Mm.
0: Pero kanay wala magud tay ebidensya kanay istorya ra magud. Abot unsa ni ka tinuod? Pwede ra nimo nito bagun mayor. Naano instances kanay yahatag di nga kaske diretso na nimo gatag sa imong gibutang sa imong bulsa.
1: Ang
0: instruction sa imuha is ipanagtag sa katawhan.
1: Oh.
0: Unsa ba ni ka tinuod?
1: Basig na ko lang. Sino na higayon lang siguro na
0: bisya mayo. Kung dili ni tinuod mas maayo. Pero kung tinuod ni sagpa kayo ni sa mga taga-Glan nga naapektuhan na gani, ha? Gitamas-tamasan pa sa inyong mga leader.
3: Okay.
1: Mo lang. Subo lang pumalandungon nga ang dapat nauna og hatag og pagtagad ang inyong leader diha, ang inyong mayor, ang inyong vice mayor, ang inyong mga konsehal sa munisipyo. Kay unsa man ang makiangayon nga basihan sa paghatag og ayuda, ang gidak-on sa kadaot, degree of damage o koneksyon sa pamilya. Ano ba? Ano pangutana? Kung dool ko sa mayor, mas unahon ko. Kung dool ko sa busy mayor, pahipi sa mga gagmayng tao niya.
0: Basi nasanay na siguro mo niya sa Glan ba? Nga di kayo bumabot sa mga opisyalis nasyonal nga ano na mo reklamo sa inyo ha? Kay kaya rin yung taguan ng tanan. Basi nakalimot mo. Nga public servant nga po mo.
1: Kot on diak, pagid mo, kot on kamera. Siyaro, kana ganing gisulti ninyo, pwerte ng klaruha. Unsa na lang sa wala ninyo ipangsulti?
0: Nakalimot siguro ka, Mayor, sa ginasulting justness and sincerity o public interest over personal interest na ana sa RA 6713 sa Code of Conduct, Mayor.
1: Bullseye! Unta, magbaton o gamay delikadesa sa politika? Unsa man ang kahulugan sa delikadesa? Sa pamunuan o ngano nga nawala kining sitwasyon na? Unsa ba?
4: Bullseye!
1: Nahikalimta na lang nato nga mamahimo tang patas ngadto sa uban kay kumulagi kamo ang leader diha?
0: Diba? Unsao ni mo to mga naapektuhan, di lang mga nasa Ten City. Kani magod gabing sa akin, wala kayo ni siya na tagad. Kay tungod, unsay una-una sa tao, naamagoy mga senador, naa si Ruben Padilla, naamagoy artista. Sa tinood lang, ang giapas niya ng mga tawhanan nga nagtapok niya sa Ruben Padilla.
3: Atay.
1: Dili dahil si Mayor dahil?
0: Si Mayor oy.
1: Si tawag Ruben magyudo kay dugay na
0: gusto na nasa ang iyang mensahe mo ra na passing ra ba
1: wala kayo matutuki sa o magay hait mo yung kamera
0: pero naay media daghan mayor naay nag video sa ibuhang mensahe di lang ang XFM tanan halos nga ni adto diha kay di cover kay naay mga senador nga ni abot sa ibuhang lugar
1: mo toy mali
0: ya karon ang sa ibatiyon sa mga biktima nga intawo nagantos sa temporary nga mga tent kung may bawaan nila ni nga ginauna ang uban tungod lang sa relasyon sa kami noon.
1: Buta na nato nga nasipiat siya nga na-overwhelm lang ani akong tubag diha. The abundance of the heart, the mouth speaketh. Kung unsay gibungat sa baba, mao na ang naasi ang kasing-kasing. So kung unahon niya ang asawa, barangay siyang asawa, mao na'y kasing-kasing sa mayor niya ng tungura. Nagkibati siguro niya, nga luoy po ni mga ginsakman sa kong asawa, pero wala may problema rito. Ang problema kay mayor mong gukasyudad sa munisipyo.
0: Tapos mayor, akong pangutana sa iyo, unsaon ni mo itong mga taga-i-aligado.
1: Agoy.
0: Nagkikinahanglan ng i-transfer kay dili pwedeng papuyan na ang ilang mga yuta.
1: Dapat ilisa na lang siguro ang kapitan na diha kanang parinti sab ni Mayor para maatiman.
0: Oh sige, pwede.
1: O ditong kuan katong katabang sa balay.
0: Diba, maramag ka ng binuang man siguro ni Mayor. Siguro, una-unaon sa nato siguro ang imong mensahe, pero siguro bawion na sa nato.
1: Osbon ang video, Osbon.
0: Osbon na sa nato na yun. Sorry na po, nagkabali po ako. Sige, unahin natin yung mga wala na talagang bahay.
1: Ana. Ano tato?
0: Di ba?
1: Kay para maingon gyud ang katawhan nga at least ang mayor na mali lang malagid siya si malagid siya nga sultin niya nagikat siyang kasing-kasing.
0: Delikado ka mayor balikan kasi mo gisuon pagdagat pagbalik ani.
1: Ay. Kana lang ang nakita nako ng munisipyo nga perting gubuta nga panahon sa kalamidad nagsigipag inaway bahin sa kanabanga pagpangapod-apod na namulitika. Tingali ba sig dinuod to pasangil na sila ha nga adunay mga pagpasibaw sa politikanhon nga pabor nga tusuban kay daghang mga post dili lang usa ang si Bibian Yap na siya gisulti si King Bilimak nga taga diha pod sa Glan ilado pod siya nga nagatabang pod sa mga katawhan niya. O dili na lang usa ka tawo nagasulti ani unya gikan pag isubabas mayor naho lagi niya ang asawa sa amo na tara.
0: Ang semento, ang sin, ang unsabay mga materyales diya pagtukod sa balay, gikan sa donasyon sa mga senador, ikan ka siya sa gobyerno, dili kinigikan sa bulsa ni mo, Mayor. Araw ni pabor, di mo si mong asawa?
1: Okay naman ang swildo ni mo ihatag si mong asawa, Mayor. Okay naman ang imuhang kinitaan sa inyong kupras diha, sa inyong mga abot, sa inyong negosyo. Pero ganig pag-abot sa pagdumala sa pampublikong pundo, tingali huna-huna ang katawhan ni mong nag-antos, nag-lisod, nga sila ang dapat priority sa imong pagpanerbisyo kay mao na imong gisaad panahon sa pagpangileksyon.
4: Bullseye! Bullseye!
0: Unsaon ni muton taga mga taga-barangay Ilaya, taga-barangay San Vicente.
1: Agoy.
0: Taga-barangay Kalabanit, Big Margos, Mul Margos. Nga nawadaan yung panimalay, natabunan ang ilang mga balay.
1: Kaya, pangutana na nga valid ha. Nga, mangutana na sa munisipyo, unsay plano. Kaya lagi, naay mga nagtabang. Dili man sa ingon nga, wala gid mo gipansin diya. Nag-abot ang mga tabang, na gani nga nga sunog ay mga lansa gani. Kay gihuna-huna mo diya. Pero kung ang leader mismo, ang magdumili sa paghatag o magkaangay yung pagtabang, perting luuyas katawhan. Munang panawagan nato dapat magiging patas ka niya, isip usa ka sinaligan nga leader, dapat makita nga transparent ka, nga wa kay gipaboran, o dili makita sa imo ang kulor sa politika panahon sa pagtabang sa kalamidad nga period.
0: Ang laing barangay sa Glan, second class barangay lang kamo. Kay first class barangay ang barangay poblasyon. Kay ang Kapitan Dre, akong asawa, ayaw mo pagbuot.
3: Atay.
1: Pero basig.
0: Ayaw magbuot. Ako ganit, ang asawa ang kapitan. Second class lang mo. Kamong dia mga taga gumasa. Kamong taga baliton. Ayaw mo kapinapil diri. Kamong dia mga taga
1: oy.
0: Taga kalabanit. Ayaw mo kapinapil diri.
1: Kumpiyansa ka katropang
0: Roel. Second class lang mo. Second class lang mo. First class ang barangay poblasyon. Kay akong asawa ang kapitan. Ayaw mo buot. Kay ako ang mayor.
3: Okay.
1: Basi na yung umandiya nga, dili mo yung mag-goal kay ang among barangay. Kamu lang ba dahil asawa niya ay? Ha? Nay pa rin.
0: Taro nga, nay mga word pa. Kamu lang ba dahil asawa? Pina dahil asawa ni Mayor niya ay?
1: Nay, dili ba? Kamu lang ba dahil ay parintis Mayor? No?
0: Ay, ay mo. Laro ha.
3: Okay.
1: Malito, malito. Malito, may
0: taro nga, asawa. Taro nga.
1: Kay yung mga liability.
0: Issue na, issue na. Dito na issue. Dito na, balik ta.
1: Mabalik ta.
0: Unsaon paggamit sa mga katawan sa gland kini nga issue sa umaabot nga pinili ay aron usbon ang dagan sa pamulitika ninyo di sa gland. Tarungan ninyo na
1: di kamo may
0: naa sa inyo ang bula kung giunsa sa inyo ang mayor diya karon pagplastar ng inyong lugar nga naguba
1: mo na.
0: Panawagan po siguro tas gobernador, gob, paliog siguro, gob, si Tahon po siguro nato si Mayor, di ba nato si Tahon, atong istoryahon.
1: Wan ba, ipaklaro ko sa yung statement ngayon nga niya, ulaw, mangod nga, pito ka munisipyo, grabe pa rin kamot ang unom.
0: Makaulaw yung katropan, kasi gobernador Roel Pacquiao, wala man gani niya giuna ang maasim.
1: Oh, iya pa ng pag-umangkon.
0: Iya pa ng pag-umangkon.
1: Unya katong yung paghatag sa kwarta donation sa mga katusinador gani nga unang nagadto atong kaita adili katong week Gatsalian Black gitaga kwarta unya ana siya nga ay dili ko dawat di ako tumatanggap niyan ang treasurer dili tawagan treasurer dili ka desa kay nay daghang mata nagtan-aw
0: correct ka
1: oh sa umana nga dili magyud mag-amping lagi ba.
0: Kaya kung gustuhon lang ni Gobernador Roel Pacquiao, kanang muadto sa iyang mga ahensya, dili na niya ibubo sa glan, ibubo na niya sa maasim.
1: Tinoon na kay pag-ubangkon man to niya dito.
0: Oh, pero wala na gibuhat sa to ang gobernador.
1: Oh.
0: Pero ikaw, Mayor Yap, gibuhat yun mo sa glan.
1: Gisulti yun din mo.
0: Gisulti yun mo harap-harapan sa imong mga konstituwente niya sa glan na unangon ni mo ang poblasyon kaya ang imong asawa mo'y kapitan.
3: Okay.
1: Maulaw man po ni Mr. Mayor nga ang tao nag-expect sa mua ba nga kanang naaman tayo masumbungan XFM. So kaning nga video, amo ning pahinumdom sa ibuha nga unta usbo ni mo, basig kaya ni mong buhaton by action nga. Katong sulti, dili ito kanang pasabot nga na ako'y gibalabi. Mas doon lang sa kasing-kasing akong asawa, muna nasulti na ko to. Pero muna ang tinood. Ano unta?
0: Oh,
1: bawi ha, Mayor! Kay dili pa ulay ang tanan naapas sa pag-antos ang katawahan diyo.
0: Wa pa man nahatag.
3: Okay.
1: Ipakita sila o arang bahin dapat sa kono. Klaro kayo, patas kayo. Ako ning di pa ipalapdag sa inyo mo ni gihatag ng mga materials o mo ni ang transparency para makasulti gid mo nga wa koy gipaburan diri individual. Klaro kay ning ako ang pagpaningkamot para sa inyong tanan. O kana. Tip na sa imo Amir. Nga dili makasulti imong katawahan diyas glan nga ana kay gipaburan so kuwahi sa imong gisulti nga interview nga lagi nagtagbaw pud taw ng media bansay unsa tong gisulti ni Mayor sakto ba to ano ba balaka sila oy ha basig unya kanang tinuod galing ng gisulti nimo nga giuna nimo ang ang imong poblasyon kay ang mayor ay ang kapitan imong asawa. Bayo-bayo, dili man malugit. Pwede maglighan ng tabang tao na.
0: Dagano kay tabang na diyan, hinabang na abot sa inyo, ha?
1: Oo.
0: Siguro, ibalanse lang siguro na ito, Mayor. Importante ang pagbalanse kay, ingani, masakit po ng uban sa imuha ba?
1: Na.
0: Kay basi kung niyag, mauni, gamiton sa imuha sa imong kalaban sa politika pag abot 2028, sigurado yung kuhan eh.
1: Napailan bang, oh.
0: Di ba? Pila ba yun? Siguro atong hagit karon naman mo'y local government unit of Glandia nga Facebook page. Ilatag siguro ninyo na pila na ba'y nadawat yun ninyo cash donations niya o mga tawag niya ni in goods.
1: In kind.
0: In kind. Parehas sa Jensen ba? Abot ng 189.
1: Gini-clear, Gyon.
0: As of kagahapon alas 6 sa gabi. Na'y declaration. Pero sa kita na ko dali sa inyong page, ang nakapost pagyapon dali puro totally and partially damaged.
1: Mm. Mm. Diba, si busy
0: asa tong po? Asa tong mga listahan sa mga
1: nag-donate
0: naabot ng mga hinabang gikan diha mga katropa.
1: Mm. Sharo, wala mo ikuan diha, wala mo pag audit kay kung pila na ba ang natabangan.
0: Mm. O pila ka katawan. Talaga katropang Chris. Ilaya, Kalpidong, Datalbukay, Kungan, San Vicente, Tapon, poblasyon o apilang poblasyon. Pero poblasyon na kayo mong gipaboran. Kay tungod asawa ni mo ang maong kapitan. Nung saan ni mo itong barangay Iligaya? Si Chutam lang. Diba? Nga gipahamtangan o preemptive evacuation.
1: Itang looya, no?
0: Ah, grabe, no? Sige lang, mga katawan sa Glan. Kabalo ko, nakadungog mag-iminiini, mo-iniini ang mong pagsibya. Wala na mo ginakalaban si Mayor Dere. Amo lang ginapaabot sa yaha. Nga Mayor, medyo maligyod.
1: Oh.
0: Medyo maligyod. Huna-huna siguro sakto. I-revisit siguro ang imong giingon. Nga unahon ni mo ang poblasyon kay tugod asawa ni mo ang kapitan.
3: Atay.
1: Sukuro po na rin si Mayor Baya.
0: Suko. Tinuod man natong giniingon. Nagagikan, mabot sa iya ng video. Kaklaro niya na. Huwag man tayo gitago diya.
1: Huwag
0: man tayo gidungag diya.
1: Ay lang kasuko sa buha kayo. Huwag may nagbutang-butang ni mo.
0: Huwag man tayo gikuwang diya. Huwag man tayo gitang-tang diya.
1: Nabantayan lang. Nga, ang imong statement. Ano ba?
0: Alas 11:36 ng atong oras. Kini kabahin natong kaninyo. Santon Plus Coffee Mix. Mabalik pa kita. Alas uban pa natong diskutanan.

0: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug muring nga oil. Premium D3.
1: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug muringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
3: XFM.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Medyo blue.
1: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
2: I kinda like you.
3: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 3-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: XFM.
5: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
6: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
7: XFM.
6: Exciting.
4: XFM.

0: Mga katropa, pareho gyapon kagahapon na las 8.42, pero lahilang adlaw karon.
1: Numero na gyapon, oras, dili litra.
0: Dili litra. Pwede gyapon, gusto ko niyo, litra na to. Uy, ganda lang, be. May buntag sa itong mga katropa diha nga nagpaminaw. E namin pa sa mga nakatutok diha sa itong social media, Randy Archaga Santisas. Good morning, kanimo diha, sir. May buntag, may buntag. Kani ka bahay, natong karin yung mga kagiraan sa Santo Plus Coffee Mix. Huwag na sa linya. Ang ato ang Congresswoman sa Lone District sa General Santos City. Ato makaubang karon katrobang Chris. So, walay lang, kundi si Congresswoman Sherlyn Bañas Tograles. Ma'am, good morning.
1: May muntag kong.
2: Good morning, Chris. Good morning. Well, kaga maayong aga sa tanan nga nagapamati subong sa XFN.
0: Ma'am, kanabang luyo sa grabing problema, ma'am ba? Pag makadungog, misay mong tingog, murag ka
1: maulian.
0: Maulian yun, may ma'am.
2: Mata, ilongga, nagabalot-balot yun ang tingog.
0: Amo gani. Amo gina, pero pag ilongga daw, ma'am, lahi po daw masuko. And anyway, ma'am, kumusta? May buntag, luyo na ining nahitabo dari sa Jensen, 7.8 magnitude, grabe yun. Oh. Parting kusuga, pero kumusta, ma'am? Ang ato ang opisina, ubay-ubay po ba ang ato ang mga
1: napangapod-apod
0: bisan pa kabalo mong gintang medyo ipit karon
1: lagi
0: padahon na pero at least naamag yan po tayo mga napod-apod ng hinabang.
2: Yes, yes, Chris, well, no, every day na yapo no ang aton nga mga activities no diri sa opisina sa Congress. So may mga food station kita nga ginaput up every day, kundiin ang labi ng inhanlan, no? And then, ginaputin mo sa maling ma-opportunity na nagkakadubig ko personally sa ground para makitaan ang actual ground situation, ang anugin ang nakahitabo, no? Ano ang sitwasyon sa mga residente, ang mga panibalay, kag ano ang nakatambo sa ila bilang epekto sa earthquake. Kaya ginatanaw na ini scanning, environmental scanning, kung ano ang pwede natin maubra ng mga legislations kag long-term solution. So, while ongoing ang ato na mga pag-put up sa food stations, kag mga distribution, pero of course, hindi lang damo kayo, Chris, no? Kaya halin naman sa ato na personal funds, kag may pipila nga mga amigo nga nagbulig, hindi din amuna kadamo ang ato na panghatag, kaya very limited, pero nagpaningkamot kami na adlaw-adlaw, gid, no? Na maka-reach out, inaing barangay, inaing purok, no? So, since day one, no, after the earthquake until now, wala tay hunong ana. But other than that, we are doing also some public service information. So, like, guidance from FIBOX, from experts in the field, kay ako personal experience ko ba, Chris, well, na adlaw-adlaw na aftershock, no, nagkaroon na epekto, no? Halos after the 7.8 earthquake, halos everyday may aftershock. And ang strongest is ara sa 6.1, kisa 5.8. Sometimes though, patubuan ka naman sa kulba, labi na pag medyo sa taas-taas na area ka. So, when I asked some expert advice, no, on what to do, no, specific details, particularly sila Doc Ada, group of Doc Alan Butoyan, and I feel relieved na I'm more guided. So, kung muna siling kumaayos siguro nga ang mga na-learn ko, ako man i-share sa tanan, no? So that's why we created bago lang sa ato na page ang public service na information, no? For the public, labi na gid we ask mga authorities in the field, PIVOX and other authorities, no, sa field. So continuous na to na ginaubra simultaneous with our distribution sang food packs and pag-put up sang food station. Then other than that, ginatanaw man naton kay nakita ko gid ang una na mga problema naton karon sa danger zone. Particularly labi na ang dito sa Bawing area, no, Bula area. And in fact, no, last time dito kami sa Bawing, ara dito ang mga residente, labi na sa Bajau Village, ara higadalan pa na nag-tent, no?
1: Oo.
2: And hundreds of them. So, sining ko nga, hindi pa kamo magbalik, sining nga, because adok sila na magtaas ang tubig anytime, kaga ang kadamuan sa balay nila, medyo nagubagid, no? Tungod sa ninong. So, ara sila nag-tent diapon. So, yung nakita ko, and in many areas, no, ara sa danger zone. Dugay na nato na ginahambal na kinala na dapat ma-relocate ni.
1: Okay.
2: So, amuna na mas Dasig papaspas natin karon, and I'm hoping na makuha ang support sa kaugdanan ko sa Congress na ma-fast track ang bill, no, for the reclassification of public land na inilabo ang disposable, labi na itong mga below 18% ang slope niya.
0: Okay.
2: Para maka-earmark ito sa area na for the relocation site. Para inihinahinay na, inihinahinay mabalhin at mapahilo na, no, ang mga ara sa danger zone.
0: Kaya Kinoon.
2: Every time na may ara sang sakuna, no, amugid ni dayon ang mga apektado. And pabalik-balik na, pabalik-balik, no. So, kinahala natin sang long-term, no, na solution. Dire. But other than that, of course, damo po na wala ang trabaho. And muna na we have to create more opportunities, no? And we are coordinating also with TESDA for possible retooling, mga training, and DOLE, no? We send proposals, no, for livelihood package, para makabulig, makatindog, ha, liwat, no? So tanana forward na naton that we are waiting for the response no, sa mga agencies.
0: Kong,
2: and then at the same time,
0: okay, there is a one kong
2: yes.
0: Dari lang gamay sa kaninahitabos takloban ba kay lagi concern po sa mga katawhan lagi katong nahitabo ug nga pagpumusil sa mga estudyante. Unsay comment mo ani kong kay kabalo magitang nga duol sa imong dughan ang mga kabatan-unan nato mga estudyante?
2: Yes, actually the current member ko, no, it has been my concern before pa tong nga pa ko sa vice mayor.
0: Oh.
2: No, daghan ta mga na-encounter na problema, especially na aside from the shooting incident na nahitabo, no, na first wala akong ingon na since minor siya may ara sa wala sang liability, so ini siya ibutang lang sa mga institution that would help reform these kids, no. Because gipanubuan ang age of criminal responsibility. Now yesterday we filed a bill, no, na instead of 15 buhaturi siya 10, no.
0: Wow. Kaya
2: napansin ko po, as per experience, ginagamit po even ng mga sindikato ng mga grupo, ginagamit ni mga minors sa pag-ubra sa mga
0: tinuod,
2: kung ano-ano ng mga krimen, no? In fact, previously na experience nato, no, mga kawat na mga ano-ano, may mga grupo na organized group before, no? And nakita nato na minor ang may mga nagapaluyo sa mga minor, no? And then aring mga minor, kabalo sila na dili sila makulong. So pabalik-balik in ana, no?
0: Oh.
2: And then may tendency po na kalabi na ng mga gang-gang, no? May tendency na maging violent.
0: Oh.
2: That's why na ako I decided na i-push through ang pagpasasang bill, no? Na from 15, no? Muon siya 10 ang age of criminal liabilities. Criminal liability.
0: Okay. So, murag pareho tagpaglantaw. Ayun ang to, kung pareho pa tagpaglantaw. Okay. Sa ako nakita, manggod kong, sa Tacloban, katong duha ka minors, nasa conversation, nakamutang yun dito, nga sila mismo, nga mga minor, kay balug yun sila.
1: Very aware.
0: Very aware sila, nga kung buhaton nila na, dili sila mapriso. Di ba, murag, unsay komento ni mga anak kong?
2: Precisely, that's my point, Chris, no? Kay because gina-exploit ni, no? Because kabalo sila na hindi sila mapriso. So, din aside sa shooting na nagkakahitabo, no? Sila ina-ing krimen nagkakatabo, no? In fact, may mga sindikato na po't iba na nagpaluyo na ginatulak ning mga bata para magbuha kung unsa ng mga krimen because they know na wala liability and even the minors. So, mauni na and dito po Chris, no, isa po other than dito sa bill na atong i-propose, no, na ang age of criminal liability from himuon siya to 10, no, instead of 15. Nakita po nato na we'll be passing also another resolution, no, na katong mga apps
0: na
2: medyo
0: online games, so
2: online games, no, na violente, na maka-influence, no, o maka-mold sa mind sa mga kabataan to think adversely, no, na medyo bili maayos sa atong kabataan na i-ban siya So, dalawa actually ka-bill ang atong ano. One bill and the other one is the resolution.
1: Ayan. Okay. Kung gamay na lang siguro katong pagbisita sa duha ka senador, si Senator Alan Peter Cayetano, kita na mo sa videos nimo, unsay inyong experience, unsay gibuhat kanabang highlights ditong tungura katong sa may Purok Mateo yata to, Lagaw?
2: Yes. Actually, nagpasalamat ko every time na may mga senators na nagkatudari, national officials. Nagpasalamat po kita no, na nag-coordinate po sila sa office. Na ma-assist sila kay primarily aside from the assistance na donations na ginahatag nila directly dito sa constituents, gusto po nako na makita nila ang actual situation din sa Jensen.
1: Tinuod na.
2: Aron pag may mga iduso kita na mga budget na panginhanlan diri no and then at the same time mga balaod para to address sa mga concerns diri sa General Santos City, may ara kita mga magbulig kag magsuporta sa
1: yun. Sige kong salamat kay kong sa imong panahon. Siguro mensahe nimo sa katawhan labi na sa mga generals nga nakakita gyud sa atong walay puas nga pagtabang kanila.
2: Please, una-una sa tanan no, sa pagtuyok-tuyok na ko. Ako lang gyud akong i-encourage ang tanan na ayaw kawad-an pag-asa, no? Kanisya mag-agi lang mag-agi ni sa atong kinabuhi. Importante we should be grateful na safe kita. And kana utang na nadula sa ato, mabalik kami siya. Magtinabangay ta, mauna gani na nalipay ko na very locally, we set aside politics no and yes, focus on helping each other. So let's continue doing that. No, kay, kung magtinabangay ta tanan, definitely no, makaahon and we will be able to bounce back together.
0: Okay. All right. Thank you.
1: Salamat kong.
0: Daga kay salamat, may buntag niya kanimo, God bless kong og syempre
1: good luck
0: sa imo pang mga pagabuhaton.
2: Thank you, God bless.
1: Ayong
2: buntag sa tanan.
1: Si Congresswoman Sherlyn Banyas Nograles, Talon District of General Santos City.
0: Yun na. At this mga kagalaan na paklaruan no, sa iyang reaction na mora pabor po siya. Nga maamiendahan katong
1: paubsan
0: to 10 ay siyempre bisag ako katropa Chris nakita na ako sa conversation palandaan kuyawa ng mga bata
1: gigamit nila yun
0: kabalog
1: gileverage nila lang sarili
0: kabalog yun sila nga di sila mapriso
1: yeah.
0: 8.55 ang katong oras mga kagilaan wala tayo oras pa rin sa unahan katropa Chris.
1: Salamat mga katropa sa iyo pag-uwan sa programang Bullseye Kinig Mahina atun ka natin Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule o Santon na Vitamin C sa ngalan sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Chris Legazpi, manamilit ka niyong tanan. Salamat. God bless. Takpayan. Mabuhay ka.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Dapre, salamat po sa iyong pagpaminaw. Kini si Katropang Ruel Dumantay. Nagayong kaniyog. Bye-bye for now. Take good care of yourself always. Kasi Katropang Ruel takes care of you. I love you guys. Bye-bye!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Programa sa XFM Philippines.

0: Potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: XFM.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Exciting time, Pilipinas, alas 9:06.
2: Mga balansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuuran. Sentro.

0: Luzon, Visayas ug Mindanao. Exciting morning mga katropang. Mayong buntag kaninyong tanan mga suki namong tigpaminaw. Dakbayan sa Jansan, kamusta kamo? Sarangani Province, pito ka mga munisipyo, mayong pagpaminaw, mayong buntag mga katropang. Siyempre sa mga katropa, usab nato diya sa South Cotabato, may ayad gin nga aga sa inyong atanan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mapiya mapita sa Lakano Langon. Mga eksona to mga Muslim, mga Moro. Usapan sa mga katropa nato diya, mga Blaan Few Fluffos Digamo. Siyempre sa mga katropa nato mga Ilocano na ibang gabigat ka na kayo amin. Kiyo lafo sa mga eksona to mga Tiboli. Usapan sa mga katropa nato nga mga taga-kaulo madiyaw masalam. Huwag sa tanang maabtan mga katropa nining ato pagsibiyam. Via 95.9 MHz XFM General Santa City sa inyong mga karadyohan. Ikan ba sa mga katropa na ito nga nakatutok na sa ilang mga mobile phones diya sa atong Facebook Live mga katropa. Sa atong Facebook page XFM 95.9 General Santa City. Ikan ba mga katropa, live usab kita matanawan diya sa ato ang YouTube channel, ang XFM Jensan TV. Welcome sa programang Sentros mga balita, Sentros komentaryo, Sentros kamaturan. Inabagawan katropang Ivan Pulonan.
1: Ivan Pulonan, Sentro.
0: Kining maong programa mga katropa, atod kaninyo mga suking tigpaminaw sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
2: Yes to Health!
0: Gagisaligan na mga katropa, ilabi na ang produktong Sunthone Plus Gold, Sunthone Plus Herbal Capsule, Sunthone Gold Coffee Mix, Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Herbal Tea, Sunthone Plus Herbal Oil, Sunthone Vitamin C, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Sunthone Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Vision X Plus, og Cess the Pain. Sa walang paglangan mga katropa, aniyan ang mga headlines sa mga balita.
1: Headlines.

0: sa mga nagunang balita ning buntaga, mga katropa. Death toll sa duha ka linog sa Venezuela. Misaka na sa 188 ka mga individual. Samtang US og Mexico nagpadala na og rescue teams. Samtang sa lain pa mga balita, mga katropa, Chinese national og 19 anyos nga driver arestado human nga nasakmitan og 74,000 kapin nga smuggle cigarette sa Sarangani. Samtang sa lain pa mga balita, bagong graduar sa Marund human nga gipusil sa gawas mismo sa kolehiyo ng Pantukan human sa graduation ceremony. Court Sheriff nga gisumbag ni Vice President Sara Duterte niadtong tuig 2011 pa mga katropa. Motestigo sa impeachment trial. Samtang sa lain pa mga balita, latest situation report kabahin ni ining naitabong linog diri sa Jansan mga katropa. Din anaasigapon mga katropa sa 22 ang gikatahong patay. Usa ang missing. Unya ubay-ubay mga katropa ang na-injured. Og siyempre ubay-ubay usab ka mga panimalay ang nangadaot. At ang ina ninyo mga katropa, detalye sa itong mga balita karong buntaga sa programang Sentro.
1: Sentro, Ivan Polonan. Sentro.
0: Alas 9:12 na oras sa tud ganato syempre mga katropa sa Arena Plus. Sama-sama sa Arena, download Arena Plus now on App Store or visit arenaplus.ph. At mga news headlines mga katropa, tud usab ganato sa Sunthone Gold Coffee Mix.
1: Sentro.
0: Sa mga katropa nato diya nga mahiligon gyud og kape og dili gyud mapugngan mga katropa bisag naghapdos ng tiyan. Ay nako, delikado na mga katropa. Ilabi na mga suking tigpaminaw kung ikaw nakaangkon o kanabang mga sakit-sakit sa imong tiyan, sa atong digestion mga katropa. Ilabi na kung ikaw adunay GERD o dili ka ulcer mga katropa. Ang GERD o ulcer mga suking tigpaminaw, duwan na siya ka managlahing kanabang balatian o diya sa ato ang tiyan, which is kanang ulcer mga katropa. Mauna mga suking tigpaminaw kanabang dunay mga gasgas ang imuhang lining sa imong tinae. Ang mga suking tigpaminaw. Kanya kung ma-irritate na mga katropa, pinaagi sa mga acidic nga mga pagkaon, o di po na mga katropa mo trigger. Samtang kining GERD mga kagalaan, o nang kumbaga diya sa atong kuto-kuto nga ginatawag bitaw. Mga suking tigpaminaw. Kanabang murag feeling ni mo perme, kanang nag-init ang imong dughan, nagkahuot ang imong dughan, unya mo ng cause mga katropa kasigaran, ining ginatawag nga palpitation. Kung ka nang kalit lang ka makulbaan, pupaspas ang imuhang heartbeat mga katropa, una mga suking tigpaminaw, mamili tagkapino. Dili lang basta makapangapi kita mga katropa, okay na. Pero ang resulta ni ana mga katropa, delikado. Labi na katong kape nga taas kay caffeine mga katropa og puro kanabang artificial ang mga pampatamis. Diri kitas natural mga higala og adunay benepisyo sa atong ikaayong lawas. Sunthone Gold Coffee Mix mga katropa. Kining Sunthone Gold Coffee Mix adunay gahom mga katropa sa mangustin, kamunggay, inubanan mga katropa sa garlic extract, mga pugo mga katropa sa risgo sa high blood, inubanan pagid mga katropa sa gahom sa collagen o glutathione. Nga magatabang kanato mga higala labi na sa atong atay o sa atong mga lutahan. Ginapapaspas usab mga katropa ang pag-ayos sa mga samad sa atong kalawasan. Sunthone Gold Coffee Mix available na kana mga katropa sa mga suki ninyo mga butika. Ma-order ka na, paspas kaayo diyan sa Shopee o Lazada mga katropa. Alas 9:14 na sa mga nagunang balita karong buntaga mga katropa.
1: Sentro.
0: Diri kita unahon na tuning grabe pod ka dako nga balita. Kagahapong adlaw mga kagalaan. Wa gyud maka kuan oy, wa gyud makaluwas kining ubang mga individual mga katropa. Uman sa natigayong duha ka dungan nga linog dito sa may nasud Venezuela mga katropa.
1: Sentro.
0: Diin sa latest report mga suking tigpaminaw, laliman ka ni saka na ngadto sa 188 o kun 188 mga katropa ang natala nga patay samtang kapin 1,500 ang injured o kunaangol mga katropa, umani ining pag-igo sa duha kasunod-sunod nga makusog mga higala nga linog dito sa may Venezuela.
1: Sentro.
0: Regani sa tua mga katropa, bisag aftershock lang ato ang kanabang mabati. Makulbaan na ta. Unsa na lang ning linog mismo mga katropa, duha kasunod-sunod nga linog, dili ni sa aftershock mga suking tigpaminaw. Unya, sumala pa mga katropa sa opisyal nga report, anaa sa 157 kon 157 ka mga individual ang gideklarang missing. O kon padayong ginapangita mga katropa, samtang kapin 200 pa ka mga individual ang natabunan sa mga nangagubang edipisyo o man sa dungan nga miigo ang magnitude 7.2 o magnitude 7.5 nga pagtayog mga kaigalaan sa kadalana, kinibang maong lugar dito sa may particularmente mga katropa ha, dito sa may Caracas area og estado sa La Guardia, La Guiara, mga katropa.
1: Sentro.
0: Dito sa may Venezuela kana mga suking tigpaminaw. Gumikan sa maong kalamidad og sa natala nga 138 ka mga aftershocks, napugos ang libuan ka mga residente sa pagtulog sa kadalanan mga kigalaan. Gumikan lagi sa kahadlo nga hingpit nga mga hugno ang ilang mga panimalay.
1: Sentro.
0: Nga sa pagkakaroon mga suking tigpaminaw, dinalian nga nagpadala ang Estados Unidos ug Mexico ug mga elite urban search and rescue teams samtang nigahin usab ang US og $150 million isip tabang pinansyal alang sa nagpadayong rescue operations dito sa maong lugar mga katropa. Moni karon mga suking tigpaminaw, nagapakita na gyud sa atong palibot, nagapahinumdum na gyud sa tua mga katropa. Laliman ka, dili ni siya kwan eh. Dili ni siya ingon nga kanabang maingon na to nga connected diri sa Jensan, kay layo man kay Venezuela sa Jensan mga katropa. Oong pangutana na to diya mga katropa, mao na ba gyud ni ang mga maingon na to, mga sinyales? Mga suking tigpaminaw nga nagkadoon lagi din taon ang adlaw sa paghuko mga katropa, ilabi na sa mga tao sa kalibutan.
1: Sentro.
0: Kani mga warning signs, kumbaga, sa atong Ginoo mga katropa.
1: Sentro.
0: Ilabi na sa tuang nga nagkagrabe na gyud din taon. Sunod-sunod, no? Mamang ginin, nakasulat man gyud na mga katropa. Kanang mga signs nga padulong na ang adlaw sa paghukom, nagkagrabe ang mga krimen, nagkagrabe mga katropa ang mga linog, mga kalamidad.
1: Sentro.
0: Di kumuto anak katropa nga Ivan. Ikaw eh. Ikaw nga wa ka nakabasa, wa ka nasayod, di gyud kamuto.
1: Sentro.
0: Kay kuan man lang na linog mahuman ra man na. Muuyog lang na kadali mahuman ra man na.
1: Sentro.
0: Tuo ka nga dili na mubalik. Mga katropa kana mga pahinumdum na na. Nga magbag-o na kita mga suking tigpaminaw. Kay kabalo mo mga katropa, ining linog kung syempre may explanation man gyud ang signs, may kalabutan ni ining linog mga katropa, pero ang pangutana, ang signs ba, ang feebles ba mga katropa makatagna sa pag-abot sa linog? Bisag kinsa kanato di gyud makatagna. Kung asa, kung kanus-a moabot kining linog mga katropa.
1: Sentro.
0: Mao gani na pag-reflect na mo sa inyo mga kaugalingon diya mga katropa.
1: Sentro.
0: Kay kini nga mga kalamidad dili lang ni basta-basta mga katropa nga kanang susama kani adto nga mga natural calamity nga moabot sa atong palibot. Kay di mga painumdum na gid sa tua mga katropa nga magbag-o na kita.
1: Sentro.
0: Inaapatay kuan buhi patad sa kalibutan mga katropa. Pahinumdom ni siya sa tuang tanan mga suking tigpaminaw. Undangin na ninyo ang inyong pagpangdaot sa inyong mga isig kaingon.
1: Sentro.
0: Undangin na inyong mga daotang mga ginabuhat mga katropa.
1: Sentro.
0: Pagbalik mo sa tama. Pagbalik mo sa katarungan. Pagbalik mo sa Ginoo mga katropa.
1: Sentro. Ivan Polonan. Sentro.
0: Pag-focus mo sa inyong kaluwasan. Ah, dili sa pagpasikat sa inyong kagulingon diri sa kalibutan.
1: Sentro. Ivan Poloman.
0: Sentro. Diba? Unsa purpose dato diri sa kalibutan? Temporaryo lang man ta diri. Ah, og sayangan lang nimo sa pagpangdaot sa imong isig kaingon.
1: Sentro.
0: Uri agaba.
1: Ivan Poloman. Sentro.
0: Magmatngon kita mga suging tigpaminaw kay hapit na gyud intawon.
1: Sentro.
0: This is minor signs, no? Nga padulong na ang adlaw sa pagukom. And one of the major signs nga padulong na mga katropang adlaw sa pagukom mao ang pagpanaog ni Hesus Kristo diri sa kalibutan.
1: Sentro.
0: Even sa Quran, even sa Biblia mga katropa nakasulat na nga mubalik si Hesus Kristo diri sa kalibutan.
1: Sentro.
0: Ug mauna siya ang mulaban, mupatay sa ginatawag nga Antichrist.
1: Sentro.
0: Kung sa version sa Quran mga katropa mo na gitawag nga Dajjal.
1: Sentro.
0: O na magpakaroon ingnon mga katropa nga kanabang false prophet. Mauna siyang gitawag nga Antichrist. Kung sa Islam pa mga katropa na ang tawag ana may nakabutang na may nakabutang na siyang agtang di mga katropa nga KFR. Kana gitawag nga kafir. Kanang dili magtotoo mga katropa. Kung sa Biblia na pod, kung basihan natong Revelation mga katropa, kanang pagkuan bitaw pagtatak og 666 nga ginatawag
1: Sentro.
0: Kanang mark of the beast mga suking tigpaminaw, di ba? Mao na mga suking tigpaminaw gina-connect lang nato ba. Okay, para maka matngon kita nga tinuod nga aduna tay creator mga katropa. Naa tay naghimo sa tua pinakagamhanan. Ha? Mao pud ang pinaka-merciful. Basta mubalik lang gyud ta siya mga suking tigpaminaw sa tinuod lang. Kani mga pahinumdom lang ni. Ha? Usa ni mga katropa sa pagpahungaw. Ha? Sa kabug-at mga suking tigpaminaw sa mga sala sa tao diri sa kalibutan. Kani mga linog mga katropa.
1: Sentro.
0: Pero atuan na tong science gapon mga katropa. Kani nahitabo bitaw diya sa may bahin sa may Venezuela. Talagsaon nga kanabang phenomenon. Kani nagsunod-sunod nga doble nga linog. Di ba? Dili siya makonsider nga aftershock mga katropa.
1: Sentro.
0: Di ba? Ang tawag ani matod pa sa science mga katropa is double shock phenomenon. Nganong doble daw ang kakusog? E kasagaran manggod mga katropa kung aduna gani linog daw, makasinati kita og usa kadako nga pagtayog o kung kaning gitawag nga main shock, which is kung itandi nato diri sa Jansan og Sarangani, ang main shock na makonsider nato mga katropa kay katong magnitude 7.8. No nga ang sentro diya sa may coastal area sa Sarangani, I mean Maasim Sarangani province.
1: Sentro.
0: May explanation po tong pag-abot mga katropa nganong sa Maasim man katropang Ivan ang epicenter sa linog, pero nganong ang gland man gayod ang labing apektado ni ining maong linog. Explanation po sa science ni ana mga katropa, once dilibot pasabot nga ang epicenter naa sa Maasim, diya na po ang dako nga damage. Mura bitaw nagpusil daw mga katropa nga gipaboto diya sa may Maasim, but ang igo mga katropa ang damage didtos gland.
1: Sentro.
0: Mauna siya mga suking tigpaminaw ang ilang explanation. And then, kinina pong double shock phenomenon nga ginatawag mga kaigalaan, mga katropa dito sa may Venezuela. Talagsaon lang, no? Laliman ka, managlahing kusog nga linog una nga nagtayog mga katropa kay magnitude 7.2. And then, gisundan pagyod sa mas kusog, which is magnitude 7.5 mga katropa.
1: Sentro.
0: Kinimatod pagitawag sa science o konsyensya nga earthquake doublet. Earthquake doublet mga kaigalaan. O nang tawag diya mga suking tigpaminaw kun kanabang sunod-sunod nga dagkong pagtayog sa mubo lamang nga serious panahon mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Kay kining ikaduwang pagtayog matud pa mao ang labing kusog. Mga katropa nga miigo sa Venezuela. Sulod sa kapin usa ka siglo mga suking tigpaminaw kining 7.5. Medyo mas kusog lang diri sa tua mga katropa, no? 7.8 mga suking tigpaminaw. Pero ang lisod manggo dito mga katropa, Kay grabe katag-as mga building nila dito. I think ang ilang mga panimalay dito mga katropa kanao, murag mga kondominium, mga suking tigpaminaw.
1: Sentro.
0: Namang ko'y mga nasud mga katropa nga dili susama diri sa tuang ang mga panimalay nga kanabang kuan lang kanang maigo nato duplex type. Labang usa lang ka story mga katropa ang balay.
1: Sentro.
0: Walay second floor, no? Kanang mga housing, di mga housing manggani sa tuad ra kanang dia sa may lagaw. Apektuhan manggani mga katropa nangaguba manggani. Unsa na lang kaha kanang mga kondominyo mga katropa nga grabe kahabo, grabe katag-as mga suking tigpaminaw, di ba? Bisan pa man ingon ana mga katropa 7.5 magnitude 7.5 ang naitabo dito sa ila, gumikan lagi sa halos mga building, tag-as kay mga building mga katropa. Yamurag syudad no? Caracas, sa Caracas nga bahin mga katropa sa Venezuela. Naitabo kining maong makusog nga dobleng linog. Earthquake doublet mga katropa. So expected yon. Maski ngon ana mga katropa mga edipisyo, mga building, doon nagay mga damage mga katropa.
1: Sentro.
0: Saon man na kay dili man po susama diri sa tuang usa lang man ang main shock kay duha man gid sa ila dito. Oh, gikuan na giuyog na sa 7.2 una. So naa na toy kuan, kumbaga nangalihok na to ang yuta mga katropa. May mga nangaliki na siguro to sa dalom. Unya gisundan pag yun sa magnitude 7.5 ng linog. Kumbaga gitiwasan mga katropa.
1: Sentro.
0: Dili to siya basta-basta lang kuan nga aftershock mga katropa. Linog yun mismo, main shock yun siya. So, una-unaan ninyo ha. I-compare ninyo mga katropa ang nahitabo diri sa Jansan, either sa Jansan or Sarangani, nga magnitude 7.8. Isa lang na, single main shock lang na mga katropa. Unya dito, halos na doble. Sa pipila lang ka segundos, or let's say minuto mga katropa, nitayog na po ang mas kusog. Una-una, medyo hinay pa, magnitude 7.2, unya gisundan sa magnitude 7.5.
1: Sentro.
0: Grabe. So, daghan pag missing ang tod sa karon mga katropa. Ang padayong ginapangita sa mga otoridad sa maong lugar.
1: Sentro. Sentro.
0: Unya, sumala pa mga katropa tungod kay kuan lagi wala pagani ka relax ang explanation ani sa science daw, 'di ba nag-igo ang magnitude 7.2. Wala pa naka-relax mga katropa ang mga istruktura sa unang pagtayog. Gisundan dayon kini sa mas kusog nga ikaduwa. Inungdan nga daling nang tumba mga katropa og nga hugno no ang kinibang gibana-bana ang 250 ka mga edipisyo sa maong lugar. Unya sumala pa mga katropa kining ginatawag nga complex tectonics sa Caribbean og South American plates.
1: Sentro.
0: Ganong prone daw sa linog ang maong dapit. Kaya ang amihanang bahin manggod sa Venezuela mga katropa lakip na ang kapital nga Caracas ug ang dapit sa Laguiara naimutang kana mismo sa simentado ug komplikadong utlanan sa duha ka higanting tectonic plates, ang Caribbean plate ug ang South American plate.
1: Sentro.
0: Kini manggod nga utlanan matud pa dili ordinaryong fault line mga katropa kundili usa ka strike slip fault system. Susama bitaw sa San Andreas Fault dito sa may Amerika diin ang mga plato nagbagid no sa usag-usa mga katropa horizontally pahigda mga suking tigpaminaw no. Unya kung mapundok daw ang grabing tension gikan sa maong pagbagid og kalit kining mubuhis mosangput kini sa gitawag nga roar o kun dako matud pa nga dungan nga pag-uyog mga katropa. Now you know, no? Nyo ang kuan na dahil lang kay murag ubay-ubay pa ni atong isgutan mga katropa. Pasudlon sa natong commercial break na to mga suking tigpaminaw. Oras mga katropa 9:29 na sa buntag. Padayon nun tanin sa atong pagbalik mga katropa ha. Tagtag pipila ka mga pag-edukar. May kalabutan ni ini kay mo naman gining nagkakaitabo sa palibot mga katropa. At least masabta na ito mga suking tigpaminaw. Oras sa 9:30 na. Kining oras sa mga katropa at ganito siyempre sa Sunthone Plus Coffee Mix.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen. Dito sa Cliff Ridge, kita
1: kids! A violation of Republic Act No. 7832 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM.
5: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko na mina og XFM, ila kong sulug-sulugon og puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Apa, sa dihang, sukan na mina og XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini ka banti, pite? Ay, ini ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
4: X.
2: XFM.
4: FM.
3: Exciting.
5: 95.9 XFM Jensen.
4: XFM.
6: Exciting.
5: Centro. Ivan Polonan.

0: robas programang sentro oras alas 9:36. Ini ke maura sama katropa tun kadato siya presa Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Sama katropa na tun yang ang problema na. Inabi na mga katropa kung ikaw kanunay nagaluya. Lugar ang pingin. Og di ni mo masabtan ang imong ginabati mga katropa. Pagpa-check up, pinakaunang kuan dia pagpa-check up mga katropa. Para masayra ni mo kung unsa bay imong ginabati. Di pwede nang tagna-tagna lang mga katropa. Siyempre kung imo nang makuanan, imo nang malan, imo na masayran kung unsa bay imong ginabati. Ilabi na mga katropa kung simptomas pa lang. Kung ignorance doctor nga simptomas pa lang, anindot kayo na mga katropa nga imuhan ng walaon ng simptomas. Pinaagi mga katropa sa pag-usab sa imong lifestyle. Ilabi na mga katropa kung doon na kay simptomas sa diabetes o delika kidney disease. Delika high blood mga katropa. Tangtangon na nimo ng mga makapalain. Labi na ni matamis kaayo nga mga pagkaon. Mga katropa, kanabang sugary foods, kumbaga. Kunya naapay kani mga alat pod kaayo. Tanggalan na mga katropa. Alcohol, os bawasin na mga suking tigpaminaw og mga mamantika nga mga pagkaon. Ay kana kontra gyud mga katropa ni ining silent killer, ining high blood mga suking tigpaminaw. Siyempre, regular exercise. Siyempre, tumari na mga katropa og Sunthone Plus Gold Herbal Capsule. Sunthone Plus Gold, mga katropa, makatabang kini sa paglikay sa mga balatian. Kada mahubag-ubag sa imong panglawas, mga katropa. Kanang kuan ba rayuma or kanang arthritis, mga katropa. Kanang mga pagubag-ubag sa imong mga lutahan. Oy, mga sinyalis na mga katropa sa mas lala ng mga balatian kung dili mapugnan. Sunthone Plus Gold, mga katropa, makatabang kini sa inyo ha. Mga nanay, mga tatay na to niya. Para sa inyong mga anak, magpakalig-on ka mo. Mag-Sunthone Plus Gold na mga katropa. Available sa mga butika ngayon man, Shopee o Lazada. Sentro, Ivan Polona. Sentro. Oras mga katropa, 9:38 sa buntaga. Ang bakta mga katropa, pipila pa ka mga balita karong buntaga. Dari sa itong programang Sentro. Sentro. Kaya ako naman itong nalatag ka ganiyang pipila ka mga, ano, mga, maingon na ito, mga importanteng impormasyon. Kalabutan aning linog dito sa may Venezuela ang bakta. Diri sa Sarangani Province mga katropa. Kay dakpan kining usa ka 43 anyos nga Chinese national og 19 anyos nga driver uman makuhaan og suspected smuggled Chinese cigarettes sa checkpoint sa barangay Tinuto Maasim Sarangani Province niatong Hunyo 24. Ila ang mga suspect nga silang alias Sanchai kuya wadewa si Dauming Sud og alias Jericho nga parehong nagpuyo mga katropa sa General Santos City kinsa sakay sa usa ka itom nga Ford Raptor. Kuyawan, nag-Raptor man. Diyang gipara sa mga personahe sa 2nd Sarangani Provincial Mobile Force Company. Nasakbit batod pa sulod sa sakyanan ang 87 karims a smuggled nga sigarilyo nga nagkantidad mga katropa og 74,444. Base kana sa assessment sa Bureau of Customs og wala batod pa napakitang bisan unsang legal nga dokumento ang mga suspitsado. Tungod din eh, magatubang ang duwa sa kasong pagsupak sa Customs Modernization and Tariff Act o National Internal Revenue Code samtang preso na kini karon sa kusadiya sa kapulisan mga katropa.
1: Sentro. Ivan Polona. Sentro.
0: Alas 9:40 na. Sa dugang pa mga balita mga katropa, balita regional kita.
1: Sentro.
0: Kaya imbis ng selebrasyon, trahedya ang nibalot mga katropas pamilya sa usa ka bagong graduar. Uman kini nga gipusil sa gawas mismo sa kuleyo ng Pantukan sa barangay King King Pantukan Davao de Oro. Kagahapon kana Hunyo 25. Ila ang biktima mga katropa nga si Rodney. Kinsa bago lamang nakahuman sa kursong Bachelor of Technology and Livelihood Education o TLE sa maong tungaan. Base sa report sa kapulisan, naitabo ang pagpamusil pasado alas 12 sa udto. Uban mismo sa graduation mga katropa kung graduation rights din kalit matod pang gipusil sa wala mailing sospitsado ang biktima. Gawa sa tulungaan hinungdan, grabe matod pang panic sa mga graduates ginikanan og mga magtutudlo. Dali nga gidala mga katropa sa ospital ang biktima aron nga lapatan sa dinalian nga medical nga tabang samtang padayon pa matod pang ginahimong imbestigasyon sa Pantukan Municipal Police Station aron masuta mga katropa ang motibo og mailhan ang suspect sa maong krimen.
1: Sentro.
0: Everywhere, anytime, mga katropa, nagkakaitabo ang krimen. Ampo ta, likay ta sa mga away. O siyempre mga katropa, mag-andam, tagdipinsa diya, no? Kamo mga kriminal kamo, alam yun ang patutunguhan ninyo. Kung di pa mo magbago, palihog lang. 9:41. Abak ta mga katropa, balita kita nasyonal.
1: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Naay ni Butho karon mga katropa nga usa ka court sheriff. Ipatawag daw sa House Prosecution Panel isip usa sa mga saksi mga katropa sa impeachment trial si Court Sheriff Abe Andres. Abe pa lang. Abatno kang Vice President Sara Duterte mga katropa. Base sa pagawas ng pre-trial brief, usa si Andres sa walo ka mga testigo nga giluuman matud pa nga mohatag sa ilang pamahayag. Kay nungduman mga katropa nga kaniadtong 2011, nahimong kontrobersyal si Andres uman kini nga gisumbag mga katropa sa naong og likod ni VP Sara Duterte sa diyang ipatuman unta ang demolition order sa Barangay Suliman. O kon should I say Barangay Sulayman. Agdao District Davao City. Isiguro mga katropa sa prosekusyon na magamit matod pang testimonya ni Andres aron mapamatud-an ang aligasyon sa giingong paggamit og dahas sa vice presidente. Agip na ang pagisgot mga katropa sa bahid sa pagpanghadlok mga katropa sa kinabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug uban pang opisyal sa nasud mga katropa. Sentro. Mo na ginaingon nato pod mga katropa, di pod malimod nga ang subling pagkabuhi nining isyu mga kaygalaan. Sa pagpanumbag og pagpangulata ni kaning Davao City Mayor og karon Vice President Sara Duterte mga suking tigpaminaw. Dito sa usa ka court sheriff nga si Abe Andres. Datong 2011 pamanggo ni mga katropa, usa ka kuan ba kanabang ngit-ngit nga bahin sa kasaysayan. Kasubli na usab mga katropa nga nibutho, taliwala ka na sa kanabang nagkaduol ng impeachment trial sa maong vice presidente. Sentro. Para sa kuan sa prosecution panel mga katropa, sumala pa ang testimonya ni Andres, mga suking tigpaminaw, ang gamiton nga ligon matud pang ebidensya. Aron nga ipakita lagi ang gitawag nga pattern of behavior o kun ang tendency matud pa mga katropa sa vice presidente nga mogamit og dahas o kun puwersa ba diya mga katropa og gahom kung dili matud pa masunod ang iyang kagustuhan. Pero naay pero kung atong himayon mga suking tigpaminaw gamit ang logic og ang balaod, may dakong hagit ang prosecution karon mga katropa. Paunsa kumbaga itali, no? Ihikot ang usa ka insidente mga katropa nga nahitabo. Pila ba? 15 years ago mga katropa, 2011. Kung di ko masayop, tama ba? 15 years ago. Nga nahitabo niatong siya ang alkalde pa lamang o kung mayor mga katropa dito sa Davao City. Dito karon sa mga kasamtangang basihan mga katropa. Kung baga, paunsa nila ito makonek mga katropa katong insidente nga naitabo dito niatong 2011 mga katropa katong pagpanumbag ni Vice President kanhing mayor mga katropa sa Davao City nga si karon Vice President Sara Duterte sa mga kasamtangang basihan sa impeachment sama aning treason, bribery, graft and corruption o kon culpable violation of the constitution samtang siya vice presidente. Sentro. Ang balaod mga katropa dili ka na emosyon kini naka base manggod mga katropa sa paigo direkta o konkretong ebidensya. Kaya kung gamiton lang kini mga katropa bilang character assassination, aron nga kanang pakaulawan matud pang kaduang pangulo, bawad-an og hait, mga katropa, og kahait, og kredibilidad ang tibok proseso sa impeachment. Sentro. Para sa ordinaryong katawan, siguro mga katropa, kining maong isyo, may duwa ka kuan, may duwa ka face, kumbaga may duwa ka naong. Sa usang kabahin, makaturunganon mga igala nga, kumbaga, kanabang ungkaton matod pa kini, gumikan ang usa ka taas nga pinuno o kun leader sa nasod, dapat mahimong ehemplo mga katropa sa kanabang mahinahon, respeto, respeto sa balaod o pagrespeto mga katropa sa mga kawani sa gobyerno. Sentro. Kining pagpakita og dahas sa usa ka sheriff nga nagapatuman lamang og mando mga katropa sa korte. Klaro kini nga pag-supak sa rule of law mga kaigalaan. Walay kinsa man unsa mang kataas ang posisyon o kun gahom mga katropa o dili ka gahom sa iyang pamilya, ang adunay katungod nga manakit og isig kaingon. Sentro. Sa Pikas Bahin, dalawa ni ka-face ang atong ginisgutan mga katropa. Mao tong una. Sa Pikas Bahin, dili usab pwedeng ipiyong na lang sa katawhan mga igala ang ilang mga mata sa kamatuoran nga katong mga panahuna adunay gamay nga kulay sa pagdepensa sa maingon na to, mga pigado, mga pobre, nga mga tao, mga katropa. Sentro. Kung may numduman, maong nag-init daw ang ulo ni kaniadto Mayor Sara Duterte, gumikan naging mga igala sa hangyo niya nga palugit unta nga duwa ka oras bago i-demolish ang mga panimalay sa may barangay Sulayman aron nga malikayan lagi kining madugoong kagubot tali mga katropa sa mga residente og demolition team. Sentro. Ya, para sa mga kuan mga kabos nga kanunay syempre mga katropa gina-demolish ang ilang mga panimalay mga katropa, nakita nila kining aksyon gani bilang marahas mga katropa, pero adunay tumong nga protektahan ang mga gagmayng mga tao, mga suking tigpaminaw. Sentro. O gani na ang tinuod manggod ng justisya mga katropa, wala nagapanig, wala nagahabig mga katropa sa emosyon sa politika. Kung tinuod nga adunay pagbahad sa kinabuhi mga katropa sa mga tag-as nga opisyal sa atong nasod, o kung adunay tinuod mga katropa nga pagpangabuso sa gahom, gidalamang kini sa Senado isip impeachment court, angay lamang mga katropa nga kanabang litison kini, itaral kini mga katropa nga adunay bugos nga pagkamatinud-anon mga katropa. Sentro. Dili nato dapat pasagdaan nga ang impeachment trial, may mong usak ka hugaw nga telenovela mga katropa sa pagpanimalos sa mga nagakuankaron, nagabangi nga mga paksyon sa politika mga katropa. Sentro. Ang kinahanglan sa katawhan mga suking tigpaminaw karon, kamatuoran. Kung nagkasala gani si VP Sara Duterte sa konstitusyon, dapat mo siya manubag. Sentro. Di ba? Pero kung ang mga ebidensya gamiton lamang isip instrumento aron nga ipiton mga katropa ang usa ka kalaban sa politika, ang tibok institusyon mga kaigalaan sa katarungan sa Pilipinas, ang mismo makadawat mga katropa o grabe o kusog na sumbag gikan sa katawan.
1: Sentro. Ivan Polona. Sentro.
0: 9:50 na mga katropa. Sentro. Abitan ng nakuning latest situation report diri sa Jensen mga igala kay sumala pa nagpabilin. Sa 22 ang natala nga namatay. Samtang miabot na mga katropa sa 512 ka mga individual ang na-injured o kunaangol sa padayong assessment. Sa naitabong linog din sa Jensen mga suking tigpaminaw. Sa maong ginaganon. Sa mga samaron, 454 ang wala na na-admit sa ospital. Samtang 58 usab ang padayon nag-iatiman sa mga mananambal o kung maingon nato mga doktor. Og usa sa Gyapon mga katropa nagpabiling missing. Ano dito sa may San Jose sa Gyapon mga katropa. Mabot usab sa 38,557 ka mga panimalay ang narehistro nga damage. In 3,782 niini, ang hingpit niya nangaguba o kung totally damage, samtang 34,980 ang nakaangkon o partial damage.
1: Sentro.
0: Tungod niini mga katropa, paspas ang pagpangapodapod sa kagamanang lokal. Sa 265,247 ka mga food packs, pinagi sa house-to-house relief operations, aron matabangan ang mga apektadong pamilya.
1: Sentro.
0: Salamat LGU, salamat sa mga donors.
1: Sentro.
0: mga taga barangay, wow, paliw ko balikin ninyo itong boarding house na muna, walay nakakuha dito. Sentro. Para matapalan itong akong gihatag dito. Char lang. Sentro. Sige lang, sige lang. Ihatag lang sa mga labing nang inanglan. LGU. Sabot na ni Ana. 9:51 na mga katropa. Medyo wanate oras si Bilin. Biyernes na karon mga katropa. Amping-amping sa biyahe mga suking tigpaminaw ha? Sa mga pauli sa ilang mga lugar, sa ilang mga probinsya. Ala, pag-enjoy mo sa inyong weekend. Kay kami mo, enjoy po sa among Sabado. Kapag Domingo, duty na po. Sentro. Kita-kit sa Domingo sa Bultag mga katropa sa programang Bullseye Sunday Express. Kaba na ito niya katropang Chris Legaspi. Mga suking tigpaminaw. Sentro. Palatay ko lang si Bilin sa itong programang Sentro. Siya nga na nalamang sa kinitibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, may buntag mga katropa. Kalinaw, Pilipinas. Wassalamu alaikum. Sentro.

0: pagtimbang sa mga isyu. Ini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang balita. Sentro sa wailipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuuran. Sentro. Sentro. Sentro.
1: XFM. XFM.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.
2: I kinda like
3: gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-47 738009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
4: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs o mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans. O batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
5: Dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus, paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayo.

0: Mga katrupa, exciting! Exciting!
1: Ay, na oras, mga igala. Bisag pa mo rin ang utana. Doon na tayo 13 minutos na nakalabay sa labas sa bunta. Good morning! Kumusta? Welcome! Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Walay gana maglihok-lihok. Tungod kay Luya ang lawas, mag Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy. Tungod kay aduna kini taas nga MCT o medium chain triglycerides. Usa ka triglyceride nga adunay tulo ka klase nga fatty acids nga kung makasulod sa lawas, mudiretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa seed oil extract. Mapalit sa mga butika.
1: Gata sa baka, tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang, good. O, tag piso niya.
1: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
3: Exciting!
4: XFM.
5: Darwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin daw itong sumapan.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nandami, guys!
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Mga katupa, exciting!

0: Yes, mga maring, kamusta?
1: Hello, silang sagako. Nindo kay ako ang microphone kay Mabungol Gando Kadalunggan.
2: Bakay mo na si mga maring.
1: Sige.
2: Bakay kay mo ang tingog, mga lapos-lapos.
1: Masagat-sat lagi, walang Twitter nga guba. Sige. Barat, okay na ba ni maring?
0: Okay na to, nagkakasalamat.
1: Ay, nagkakasalamat pa. Okay, ang sama okay. Rin, no?
2: Anto tapos susunod na itong panakita.
1: Thank you for watching.
0: Magkabaring katong oras di ay, masagawa mo na mo tanan di ay doon na tayo. Alas 35 na sa buntag. Welcome ka mong tanan. Mabati ta mga maring diri sa... Nagkaraiya nga mga XFM station sa Tibok Mindanao, gikan diri sa studio sa XFM Tagong.
2: Sa Studio X.
0: Ana.
1: Ana.
2: Nalampas pa na ikaw, maring.
0: Taasan mo, Jogoy, na.
2: Bura niya una-una kagpataas yung mga tono.
1: Kailangan sa suot ni mo, maring Erika, kay kuan ka ng Mickey Mouse and the Roborat.
0: Ay, pag ano, kay wala, yaka balas si Ganggang, ano yung gidana ko ni.
1: Ala, oy.
0: Yaka, yaka mo ito, ning suot nun, yaka, niyala sa mga gida kong kabuhi, ba, nagkuha na ako, dahil.
1: Gusto niya, mayroon, giharpat.
0: Giharpat ako, kaya ako sa'yo, masuot, oy, kay kabalo, yaka sa tuwa, ano, nga mga.
1: Correct. Mabisyosa ba yata?
0: Mabati sa tama nga ikala, diri asa.
1: Diyas, diyas sa XFM, General Center City. Aga siyempre ito itibaya aliya at ang team leader at ang pum pum girl wala lang si
0: Philip
1: Oligario
2: si pum pum girl gani
1: pum pum girl ang siyempre
0: Ma'am Evelyn
1: yes
2: kamusta na ka siya maring
0: okay lang
2: loob na kahit iyang panguhan iyang ginawaan or iyang
1: pamitay
0: mabati sa tama nga igala sa ikanong adlaw nga pag hook up diri sa XFM pagadi
1: abab si kwan di ha si siya nga na to
0: si Stanley doon
1: yan si Stanley ato mga ako sa itibaya na itong mga tagapagadian
2: yes nilabi na si SM di ha si SM Kenyan
1: yes ang mga ata na mga constituents diha no sa itong mga katropa diha sa may XFM pagadian na
2: ikaw na na maring
1: ala magin na
2: di
0: ayaw mag ano ba
1: ayaw niya may isang giti ayaw niya isang giti
0: o mabati sa ito mga maring diri sa XFM Mati Sete
2: abas kao ba nang yapon diha no si Inday Tato
1: si Inday Tato okay si Bibo Pixon
0: ang diri asam mga maring sa XFM Bukidnon.
1: Yes.
2: Kao ba namang mga amigo nila nga sige hilig ka nika ng utan?
1: Oo, hilig ay gulay no si
2: gulay yun.
1: Si Jonathan Lee Soriano. Aga si
2: Mura ka nga ano di ay?
1: Ano mag-ilog ko ba
0: si Soriano? Mura ka ka ng banakon nga ng itlog gani. Kasi pangus mo, isugay ka. Ay, lagi ka.
2: Murang manuhik. Manuhik ka ba na ako?
1: Oo.
0: Mabati sa Takarandria sa XFM San Francisco.
1: Aba.
0: Hindi ba si Kuniloy?
1: Ay, outgoing na si Kuniloy.
2: So, kuan na yung
1: sign-out?
2: Sign-out na siya? Ina-out ko nga magmalipayon ka sa imuang gi-off mo nga radyo na.
1: Si Ray, si SM Ray, o si kuan na si
2: Ray.
1: Si Ray, o si Ray.
0: Si Ray, kahanapa ka, si Ray?
1: Abad mo si Ray, napot mo pa si Ray Alinton.
2: O, si Ray nga.
1: Si is this your manager to si Ray Sarabasquez?
0: Hello, good morning, SM.
1: Okay, so karoon, ito ang natibaya naman ito, Tana?
0: Yes. Okay, ito sa araw na ito, mga suki, nga tigpamati karoon sa ito ang sa radyo, nga text mo diyan sa inyo mga request
2: yes. Na
0: pagkakantahon today.
2: Hindi lang kayo sa radyo, maring. Manilos na ang diyan sa imong live, maring.
0: Ay, sa live, sab. Pwede mo mag-request sa inyo mga kanta. Bisa kung saan kanta-kantahon na muna.
1: Oy, request. Request mo, bisa kung saan. O si Babski. O si 113. O si Carlos Osige Sirapranca.
0: Ala eh, latag na na eh. Pasta na inyo mga request mga maring. Kaysa mo ang pagbalik. Ato nang pagtagad ka na inyo ang mga request mga maring, ha? Siyempre, ato asab nga tila greetings sa auto na ito ng pagkatilangan kayo. Hindi mo ginamuha kayo. Labing dugay yung tila. Kiting ko tahatod ka na ito sa Rock Pangigama sa Yestoral. Labay pa
1: ang Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Og
2: Santon Vitamin C.

0: Ako sa Hubaybe.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
0: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo spray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og himsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: Visionex Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Visionex Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santo

0: balik man! Color gold pa!
1: Tungod ni sa Kraft Gold Buy.
0: Ha? Sa Kraft Gold na buy? Pag-sure na buy? Nga no good?
1: Sukad na nigamit ko sa Kraft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Kraft Gold Buy?
1: Wala pa dahil kamasayod buy. Ang Kraft Gold, daghan na ang nigamit nini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Kraft Gold usa ka liquid nga pulyar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninlot sa Kraft Gold, pwedeng himo ang pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Kraft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Kraft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Kraft Gold bay?
1: O bay, ang Kraft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Kraft Gold. Aron sa nakasakinan ko gold. Sa Kraft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Kraft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Kraft Gold na ta.

0: balita mga katropa. Guys, syempre welcome sa tuwang special segment ang The Marites and Friends.
1: Yes. Ato timbayaon si siguro ni ang ato ang mga dire sa kuno nag live oy.
0: Oh, sige timbayaon.
1: Ato timbayaon si Carl, si Nita Valderosa. Good morning XFM Tagon.
0: Aba.
1: Siya ug si Josephine Pero Vicente de la Rama.
2: Mm-hmm.
1: Good morning.
2: Hi Josephine.
0: Josephine.
1: Ug si Mami Jose.
2: Ay, nandiyan ni Josie.
1: Dadalhin ni Rodwin Velasquez ipit mabutaan ni Maringoy.
2: Ay, ipit.
1: Dadalhin daw.
2: Ay, mura
1: ba? Taas mo na.
2: Matanggal ko itong IUD. Ay,
1: iyaan. Taas mo kaya iyaan.
2: So, ito ang IUD mga Maringoy. Anyway, ito ang special segment nga, The Marites and Friends. Gisapupos at din sa ito ang Kuan.
1: Ito rin, shout out si Kuan, si Edgar. Kaya naanagtan ko.
2: Si Edgar?
1: Yes.
2: Edgar nga kamingaw? Edgar Garing.
1: Garing.
2: Ay nako mga maring, hato di kanato sa turbo aron nga mas maligoy pangato ang tour baka suka ko ta bisag manglohod.
1: Yes.
2: Mag turbo permente matag dulog kan
1: yes.
2: Partner.
1: Yeah. Ayaw na. Ayaw po na sa uban.
2: Ayaw na turbo yun ang uban.
1: Kay mapusilan.
2: Pwede ko na. Ay, ayaw
1: delikado na.
0: Kalang ko lang ha, kalang walay kabilinggan. Sige.
2: O niya na, so ito na sa padungkod mga maring sa ito ang mga kuhaan ganina. Ito ang mga tingog nga. Ato itong pila kabuhan na itong kagkaw na Louis A.
0: Be, ano yan na? Ano naman siya?
2: Ladies and gentlemen, ito na ito karong diri ang si Master Nathan Nini.
0: Ay, hindi ko yung nakanta. Ikaw, sa mga ka?
1: Ang request mo na ako, niya pa maning. Ikaw, ganang kubot-buot, ganang kanta. Ikaw, hindi ka mo kanta.
0: O sabi
2: ako,
0: hindi
2: makaway memoria. Be, ako be.
0: Aba, ako may yung pagkantahon
1: ninyo. Ikaw may yung sa listahan, tanawa dito. Gibutan na.
0: Asa ba na sa listahan, be? Pagawas, be?
2: Hello. Hello?
1: Isa lang ang gagamitin, hindi mo tingog.
0: B, check. Aba. Sige. Humanda.
2: Pagkitaay ko diyan ka ng idol labyo ni Eddie Peregrina, B.
1: Manawa, dohay microphone. Nag-away na po sila kasi mo una.
0: Una nga lang isa kabayot, Gab.
2: Ako una, B. Kaya kung gali, pwede mo kang Edgar kay.
1: Shout out from idol from Korea. Si Siyo Jin Uyanggo rin. I don't know the name of them.
2: Kesa mo na siya?
0: Kesa mo na siya?
1: Taga-Korea siya.
2: Oye, taga-Korea.
1: Si Siyo.
0: Si Siyo?
1: Si Siyo Jin.
0: Baka ako, wait, ibuok niya? Puro na si Siyo?
2: Ako, Peringgap, is Idol Love You ni Eddie Peregrina. Katungod kay parinti mo na ako na si Eddie.
1: So, si kasi na Eddie?
2: Si Eddie Garcia.
1: Amin ako si Eddie Hill.
2: Ano yun kay sabi ni Nadir Yabi? Gi-select na. So, paabot na sa ito ang mga viewers.
1: Huwag makarata ko number good.
2: O niya, pag huma na ito kanta, itong ako ko na ito mga viewers nga, tagay may grado niya, 1 to 10.
1: Sila mo hatag?
2: I-comment sa comment section.
0: Kala.
2: Okay. I-comment ha? Kay,
0: Udili lang eh, bantay mo.
2: Basta lagi. Yayara ha? Samtang gina-select pa mga igala ato ang karaoke, ganadawot ang wirings.
1: ang number may nadaot.
2: Ang number di ay so ato sang 224 ang number anya gab 224. 224. Ang number sa ko ang kanta.
1: Ayos sa siguro gamitan na kayo pa magani kanta.
2: Padi ay?
1: Mura man naka sa CR?
2: Mura sa Pico ngani.
1: Ngani.
0: So, okay na? Okay na?
1: Inani maganda siya pa sa live.
0: Sa live, na may mga inani nga mga factor. Tinuot rin nga one mic day. Okay, sige.
1: Lahalag ka ginunitan na maring.
0: Ano may ibang ginunitan sa mga expert nga mga
1: wan? Okay, ibutan na yung mga din haki mo.
0: Be.
2: Ayan na, ulit na po. Ulit na yung mic.
0: Kanay mo, si Eon, kununay mo ha.
1: Eon di ha.
2: Hello? Di ba kita sa tuktok? Kita sa tuktok, Maring?
0: Wala man lagi, di lagi mo sodri.

0: Sige, ani ana mga igala, pasensya na to kay live mga niya to programa, lagi ni mga inani nga mga factor, no? So, karon ay kaduang hugna kay ang unang plaka nga murag nabawog man kay nailitan gabi eh. Karon ato nang atong operator.
1: Yes.
0: Ikaw dang
1: okay, ikaw okay. Ana si Jose Penong, siya nga

0: Salamat kayo, Mary ka sa imo ang dako nga pagpakaawaw. Yeah. Ayun na kung sbaha.
1: Dawata kining kusa kasakong potyukan nga di kan panin sa baryo kilag din la akong
2: Malprovins. Wala na po na rin sa kong beauty, Mary. Lato yata ang amigra mo na
0: ako. Ang nga, better yan. Ikaw na po, babe.
1: Akin yung ganda, ako ni pahinungod kang Alvin Goo.
0: Ah, babe, babe.
1: Yaman na yun. Ano siya nga, paliyo ko ganda na yung title, babe. Kanyang nga, kang Tipani.
0: Aba, Tipani?
1: All this time. O, Tipani ka doon na Tipani ice cream.
0: Maoba, maoba. Sige, sige, babe.
2: Bale, gamit.
1: All this time.
2: Gamit na ang bayo.
1: All this time, Tipani.
0: Ah, Tipani daw to.
1: Alvin. Si Alvin ba to?
0: Kasi naman lang.
1: Ah, si Alvin lang. Si Alvin Goo.
2: Si Alvin Goo. Sige, Alvin. May kanta ka para na sa Imuag. Request na ni mo niya.
1: Imuag na request. Imuag na. Kantahan eh.
0: B.
1: Number 441. Ang sabi na lang na sa Imuag 442.
2: Paano naman na sila?
3: XFM.
4: Sundown Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinatibay.
5: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santon Plus Gold. Nauli ang ko sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gigug dako sa Santon Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.

0: Sunod sa music, no?
1: So ito, pangkutan on pre sa mga sulti.
2: Ah, bebe.
3: Ay, naghanak kayo ang nananaw, Gospel 24.
2: Ba?
3: Grabe ka naghan sa nananaw.
1: So ito ang pangkutan on ko sa mga sulti ni Baby M. Baby M, sa mga assessments, sa mga kanta na mo today.
4: I talk to my...
3: Ay, kagwapo siya.
2: Salamat. Salamat
3: kayo. Ang missions, Mari.
1: Okay, gini ay.
3: Okay, gini ay. Nakaoyan gan siya.
2: Si Baby M no, naka-appreciate ito sa ito ang kanta.
1: Yata, na-appreciate.
2: Appreciate.
1: Ay, nako.
3: Ana si Nancy. Hoy, nagbijokin na lang ang tata. Tarungan niya, ha? Kay nagdagom.
1: Ay, mga nag-request daw.
2: Pamtigo. Sabi sa mga request niya, be. Sa mga request niya, be.
1: Si Doc CJ ni Druda, gatanaw sa siya.
2: Ay, Doc CJ.
3: Masa mo request para si Doc CJ.
1: Atay color today.
2: Be, sige, tumaga.
1: Sige, sige.
2: Tumaga. Kaya panagsara na yung color niya.
1: Hello?
2: Hello?
5: Hostess
1: girl.
5: Kinsa
1: kasi?
3: Ilayo imuhang microphone sa imuhang radyo. Sa imuhang cellphone.
5: Nag-search
3: ng radyo. Inayi lang ang kayang boylom. Inayi ang boylom sa imuhang ko, ang radyo.
1: Tingog, di mamarin ba kay mura gilamian?
5: Ang boylom?
1: Gilamian ka wa.
5: Alvin
3: and Maureen. Ay, si Alvin. Ay, gatis mo lang si Alvin. Alvin, eh,
2: Alvin Gook.
3: Oo, Alvin, Kalbina, manday ka.
2: Ayuta ka.
1: Asa ka na nawag Alvin?
5: Asa ka? Daria, lalo
3: ko
5: ngayon si
3: Daria. Ay! Di, pag-sure ba? Kaya magbiko kong pink.
2: O saman yung gusto na may tapos mo kinabuhay ko, ganyang Alvin.
1: O saman mo, kanta ka o kanang kuan.
5: Next time na lang.
3: Asa pa ka nagtawag karon?
1: Asa ka na kita?
3: Alvin.
5: Dito
1: sa Bermudis.
3: Ay, sa Bermudis.
1: Sabi kami kanina, sa Bermudis.
3: Sa Bermudis, pinagkami niya ganang bagol nga ka ng... Sa to, bagol. Bagol-bagol.
1: Puto binagol. Ay, nako. Nakay timbaya niya, Alvin. Ay,
3: shout in.
5: Wala daw. Salamat.
3: Ah, kanto lang di ay. Ay,
1: salamat, Ben. Thank you.
3: Kuriputan mo po ni si Alvin di ay.
1: Salamat kay Alvin, ha. Wadyo ka. Pagawang si Alvin, itawagin sa tuwa mga maring. Gusto ko
3: liyat ng istorya. Maglipo ko, Alvin, mura yung tingog, mura magbata ng babae.
1: Gwapas yan, no?
3: Mapatingog.
1: Ako. Sige, Bea. Sa toang pagbalik, mga maring, kay medyo piki anin. Tanaw po ng Utah Diriyaw, si Kenneth J.
2: Si Kenneth,
3: Ana pa si Kwan, si Lota. Unsa man na si Tanini og si og pangtigulos man na diyan.
2: Aba, yagit ko ni Lota sa
3: mobalos siya kay Muhammad sa giapin sa drama.
2: Tilaan ta karon Lota, magani kay wala may tila diri.
3: Ana si Din Lona, good morning mga maring, pwede kantao ni Richard Renoso, paminsan-minsan.
2: Aba!
3: Uy, nagkala na kayo nag-comment. Pati na si Doc CJ, ni-request na yun.
1: Request Doc CJ.
3: Trish Marie,

0: ya, terus si Marius.
1: Terus
0: Marius sip.
1: Ay, ako di makaya na siya, oi. Kantaha, aba, sige.
0: Anapod si GR, inabiyogano, wala na, wala na, nakagubot na direk, nagkanta na mo din, ha?
1: Katilanggot, sa kanya mga assessment, di, ay.
0: Takaya pa siguro rate niya ang kanta ni Master?
2: Okay, takaya pa, great niya.
0: Pinakay, grado ninyo ito yung kanta ni Master.
1: I-comment siguro di ha, Maring.
0: Lain ba kay paminawon ng ninyo?
1: I-comment siguro di ato ang mga kuan kay asa mo ang pagbalik ato nang tagaag pagtagad ni ato ang
2: suwat?
1: Maring, apan sa dipato sa ning tagaag pagtagad sa ning usaka kanta nga gipadangat diri sa ato ang ay, naku, kisa siya kanta aning maybe di ay?
2: Maybe?
0: Maybe? Kisa
2: siya ay kwan?
0: Sige sa
2: kasi. Si Willie Garte.
1: Sa...
0: Dili si Rebellion
2: Me? Dili, dili, dili.
0: Ah, dili, dili.
1: Maybe it's you.
2: Maybe it's you.
0: Si Kwan, si Bishop, dili po.
1: Aton sa iro niyong kanta ha?
2: Ben?
1: May buntag sa di ay kang Gary Panibaan. Mga taga Kinuban.
0: Atong ipag-rate na. Pag-rate niya mga Marites.
2: Sige.
1: Ay, kamag hawa mga Maring, masunod na. Oy, isa sa mga comment nga pinaka-the best kay masahon.
0: Lami ka, ayaw balik-balikon. Oy,
1: ay, isa ka comment
0: niya. Masahon na nabi ang last nga message diya ni Kwan. Lami ka siya, balik-balikon basa.
1: Sweldo na.
2: Aba.
1: Pagkatubuhin na, hindi ko wang paganib.
2: Aba.
1: Pas ganyan mo disposal. Ate ka daw. Karoon lang yun. Prepare na nito, Ken. Pagpakdag, napkon. Napkon. Asa na? Pagpakdag.
2: Malapton.
0: Napkon. Asa ba lang ikaw naman napkon?
1: Dere mong guna, oy.
0: Na, diyan. Ay, napkin.
1: Kini ka tahayos para sa imuhang namatik today.

0: Yes, mga maring, balik ta kanood na tao music. Balik ta pina-update mga maring. Yes. Tapos pa rin gabi, gihot naman ito ang music mga maring. Yes. Anyway, alas 11:08 na nga itong oras mga higala. Welcome ka mong tanandira sa toang panag-uban, sa toang paghatag na kaninyo galingaw. Karoon, buntaga pa baro. Mm.
1: Ato ang, yes, good morning pa. Kaya na pa, 11:09 pa man ta.
2: Kamalo ka, yung ni classmate, kamalo ka? Good morning naman sing gabi.
1: Para pa networking.
2: Ano man na.
1: Bisa ka alas 12 sa gabi. Good morning, Japan.
0: Binilagay ako ang kuan ka today. Hinay ako ang microphone ng ano
2: man. Inulit si Mumba. Ba't makakwalo? Kusugi ka mo umuom pero microphone di ka kabalo mo dulit.
0: Ibang ko hilig ka ng long distance mga kunya.
2: Lain na baka ginunitan yung okay. Pero mura magamay ka. Anak man lagi maring.
0: Anak man. Baka maring, ano na sa mga kamot ang sa kasuat papel.
2: Diretso na dito, ano eh?
1: Kung sabay may dukayan, may manik amateur kay Taugan na eh.
2: Kaya ko na po, ganang nakanta na mamuha mo ng gigtila o maritis lagi.
1: Kaya naman, 11 naman.
0: 11 na maring. But anyway, mga maring. Sa man yun?
1: Ato rin nagtira ko niya itong cinder. Okay, ganina rin ni Ariat Bekain eh.
0: O na ba tamag? So good mga maring ha. Kinada ito ang tulumanon na ito di kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Kini ang...
1: Yes, Santon Plus Coffee Mix. Okay, siyempre ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Para mas balikon pa ang atuang immune system, lisod na dapuan sa mga balatian, dapat iparis ni mo ni mga maring ang atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. At paris si siya ang Santon Vitamin C. Aron nga, makalingkawaskas mga balatian nga, makaunsa.
1: Makalilisang.
0: Makalilisang. No. Ay, mahal biya kayong magpagpa-hospitalize.
1: Uy, labi na napin sa itong mga budget, no? Labi na rin panahon na watay budget sa, okay, tayo budget sa kaon, budget na sa hospital, wala ang pingi, ang inyong ha, mga bodybuilding, di ha, mga maring.
0: Dapat yun nga, mag-amping kita permente kay, mula gito, peting, mahala ang magkasakit. So, kay, mahal kayong mga penicillin.
1: Mahal kayo mga kwan, basta ka ng mga medisina. Medisina, saan ang medisina? Medisina sa saging, medisina. Tanan, mahal.
0: Hi, good morning guys sa mga taga-DMs.
1: Hoy, mga taga-DMs.
2: DMs rental.
1: Yes, hoy, salamat kayo, no. Grabe, yung kay Barator. Uy, gusto ninyo
2: sa tanan diya nga mga gusto mo rin tanong, mo biyahe. Hilig man mo adventure. Diya mo sa DMs rent a car. Kay Barato na, guwapo pa kayo, ilang servisyo.
1: Kanan. So, paminaw mong tarong diya, para dito mo matampo. Ato na mo dito sa DMs.
2: Ayaw, master. Ayaw.
0: Sorry, master.
1: Sorry po.
2: Ana si Ano, kita ka. Grado si master. Dako kayo. 98%.
1: Salamat kayo na, busing. Salamat kayo.
0: Dako sa kuha niya. Ay, may grado niya. Maroon makapalit na sa kagalong bahal.
1: Pilay grado na ko diyan.
0: 98.
1: Dako kayo. Kantahan. Na ito na yun niya. Basta man.
2: Paspasin lang din ha.
1: Sige na. Ito na rin. Makakanta pa ta.
0: Makakanta pa ta ni Unya. Taot-taot.
2: Okay. Nasuko na si Din Luna. Kantahan lagi ni ba?
0: Ano ito maglangay? Oy, kaya ito na giniba. Saunin nga so kasuwat ng ipadangat nga ito ang tulaman nun.
1: Kung ako ikaw. Mayong hapon, mayong buntag, ug mayong gabi kaninyong tanan. Labi-lagi ninyo mga maring o sa mga libuan o mga minilyon ninyong tigpanubay ning inyong hang tulumanong kung ako ikaw. Mga maring, ako di ay si Pearl. Nagpuyo din hi sa may San Francisco, Agusan del Sur. Mga maring, nakaghat ko diya pagpadangat diya sa inyong sibyaanan. Tungod kanina ako ang problema karon nga kada bang magkabiba? Kada bang nagkabiba sa kong abaga? Nakuiba na nga si Mark. Magkura ba ko nagminyo ni Baon niya? Kahit ako kay basta di ba diyo kumutuhan ang ilang panultiyon nga mangala ko no kayo, mangala daw ko ka ng mabuntis, bisag unsa na lang ko no kayo. Waman yun nasa kuang vocabulary yun. Mga maring, nakaingon yung kog. Ay, grabe yun lagi kayo. Muna gingon mga maring na di ta mo istorya patapos kay masikita ang sungugon sa panahon. Pero masayran yun ninyo kung unsa gyud ni akong suwat. Iyon ani mga panghitabo.

0: Mang!
1: Mar!
0: Lu siapa kan dia?
1: Mar! Ina sa kong lain na sa kong kuan ay paminaw oi.
0: Ay pungkus bintana, lain kita na umur kumakwa.
1: Lain kay mal, wala ay dulo kong ginawaan oi.
0: Ay lulur ay lura ni mo ay lulur kay. Kusa ka asa atong haplasan ta ni mo hang likod. Apa sa mo? Apa pun aku yang likod.
1: Dah ina sekarang kuan eh.
0: Nyalah kena aku.
1: Magpa-check up sigur ta?
0: Check up nga. Apa tayo kwarta itu talan ni Lula Binday. Teman lang apa?
1: Magpa-check up tu bang kami problem ni juga minau nak aku bawa. Kada buntang lah juga gak pergi gede gua.
0: Mang basin o kanang asidik imong lawas.
1: Magpa-check up tani tanong.
0: Asige, magpa-check up talan ta.
1: Antara.
0: Mo koy kwarta na bilin diri bilang ihapon sana ko ribi.
1: Ani apa?
0: Na po ko do smell.
1: Na do smell lang din ah. Sige, abi na ko. Abi na ko to add.

0: aku panggil tanda.
1: Oh, sebenarnya sultan, dok.
0: Oh, okey, man.
2: Dok, buntis aku masalah, dok.
0: Aku sang tawaran ni ganti hospital kay. Bila aku maklaro mayul din resulta sa kining CT scan.
2: Dok, CT scan mariko kanang buntis masuro ko sawa, dok. Dili man siya.
1: Ni mangungwan, dok. Kasi man to gipaihi manguni mo atong may mangungwan, dok. Kasi man to, dok.
0: Muna i-appel mo na sa proseso kining ECG.
1: ECG?
0: By the way, congrats, both of you. Congrats.
1: Dahil na lang namakpak, dok.
0: Mga,
3: nagkano yung
1: siya? Lulak pa lang makpak na rin, dok. Nagkano yung dato dyan?
0: Mga nurse ko na.
1: Mga nurse na, alas yung kas kwarto.
0: Mga mid-tech.
1: Dok,
2: sabot, anong congrats man, dok? Anong day, dok?
0: Sa akong pagduke-duke, nakita ni nga ko ang computer nga duha ka buwan ng mabdo sa gibog asawa.
2: Tinuod ka, dok?
1: Dok, tinuod na ko, dok. Ang gingon.
2: Sagpa mo ko rin mo, dok.
0: Taka na, magbakak balay ko rin nga doktor good ko. Tinuod ako gisulti. So, buntis sa gimuga. Dadahe di, so ka mag kuhan-kuhan kay buntis kag kabuhan, ha?
1: Bantor, aday, dok, nga. Ako ang dok, kanang lain kayo kung paminaw sa kong tiyan, dok. Salamat kayo, dok, ha? Kay mga din sa resulta ng mabuntis sa'yo, dok. Abin ako dilit dinuod ng kuhan, dok, magsuka-suka.
0: Primero ni Mone.
1: Oh, primero first time na ako, ne.
0: Mag-isiyan yung kanji kay nakuhang mong bata.
1: Sa? Ah, grabe, nakabulan, mabalali na tayo, dok.
0: Ako bang una kita ni mo, ipit bang kayo?
1: Ipit kayo?
0: So, akong punto ba si mag-isiyan ka? Pero, sige, congrats sa inyo.
1: Pang, Mac, yung si Juan Mac ba, si Juan Mac, okay, Juan ko nung kalangan, ipit ko nung kayo ko. Ingat, nalaman nila, maldito ba yung Dr. Mac?
2: Sagli lang kay basingan ako siguro na siya kay dami ko bitay pagkakuha nung bili ako ng doktoran bili ako hon yun.
0: Sige na pong istorya ato na mo sa nurse station.
1: Sige dok
0: basing malagot ko ipadala na mo sa full station.
2: Tara naman
1: tara.

yung pinaramidangan sa istorya, huwag na buntis, Juday ko. Dua ka bulan kong buntis. Sa kumbala nga si Mac-Mac. Grabe ka ayaw yung doon kay lainig yung pamino kay Kadabuntag, si Yusuka. Aba, ako yung ipangayon, ako yung gusto pangitaon nga gusto ka na ganing nga, mangita ko yung mga butang nga gusto na pangitaon ba, pero ambot ka na nga, di ko satisfy sa akong mga pag naana ganin, di ko, parang manadyo ko yung lain nga gusto ba, pag di na ko ma-explain. Hangdun, inaani mga pangitabo.

0: Mag.
1: Mag.
2: Masya mga luya mga ka.
1: Gusto ko kumukaon, Mag.
2: Masya may kaon nunin mo?
1: Gusto ko kumukaon o ganang kuan magpaitay ko dito. Ganang kuan be, ganang... Ganang bulalo ba nga naal sa punerarya?
2: Unsa? Masya bulalo ba sa punerarya? Ay, girl, pag-ana. Mang, sumunta.
1: No, bibibiyan ang gabot, ana.
2: Asa mag na magkakita, ana? Naabad ay bulaluan na tapos sa punerya. Taka, mga gawin?
1: Ayaw ko, pag-inana, good man.
2: Ah, gabi, nagulay mo.
1: Sa mga kandilili, malalim mo ko, ano? Dali mo na, kandilili, mga kamukuto man sa kuang, kuan.
2: Asa mga ita, ana? O, asa mga mga...
1: Mag, ma. Ayaw ko kung ano na, ma.
2: Sige, sige, matuko. Mangita ko.
1: Sige, sige, ma.
2: Pabuta ko dia.
1: Ah.

0: Buanga, pre.
1: Bawa ba, pre?
2: Unsa man, pre? Nag-isod mo kada guwan.
0: Kawa na ko ba? Sumarini mo ba? Buanga, pangalaw.
2: Tara, buntis, buntis.
0: Isod ka pangitaon. Mangalaw sa prutas lang. Kay... pwede man tamang guwan.
2: Unsa man na yung ipinita dahi, pre?
0: Ita siya ganang bulalo na tapat siya pa punita rin.
1: Unsa? Grabe na ba punita rin, oy?
0: Libo gani ko, no? Asa mo
2: tamang? Ingilgi, kung nalang bulalo, punita rin, minuang.
0: Asa mo tamang?
2: Asa mo kakita, anak, pre?
0: Pre, tek, pamagi, pre.
2: Pura ka na katubangan, sabunin niya, pre. Naano niya, pre, na bulaloan niya. Kila Armands.
0: Asa napit?
2: Oh, kan, burag William nang...
1: Asa
2: mo nagkasagot? Dito yung kuskus mo.
1: Lisod kayo daw, lisod kayo na pare. Asa mo na yung mga nangala na yung mga pangalaan na yung mga pare.
2: Piyo kayo ka mangala yung mga kasawa pare.
1: Asa mo na?
0: Bagong sawa mo
2: na. Nagali kay Kuan Marie pare, dili dinaguan.
0: Dili mo yun, tag dinaguan lang kay naman ito nalalito.
1: Pare, sige lang na pare, dili kayo may kakuan na rin. Buang nga pare na yung mga kasawa pare.
2: Pagkita, ipahagin na pre, masukol na pre.
0: Mga katapang rin, mayroon mong inom, mga...
2: O, oh, ano, mga...
1: Pre, ano pre, inala pa rin nga, nakapalit, dito na ni magipalit sa dool sa panirarya pre, pagpahita lang niya pre.
0: O, oh, dili ko patsukulunahan niya.
1: O, oh, nasa no?
0: Sakto.
2: Ano, ilalito
0: siya nga,
2: tapas. Ilalito ka.
1: O, oh, ano, ano, o.
0: Sige, otos ako pre, salamat pre.
1: Sige.

0: Nang.
1: Ayoy.
0: Oh, daro, daro.
1: Mag...
0: Unsa man na? Kapalit jud ko eh. Layo-layo gipalitan ako ani.
1: Unsa?
0: Ito ko paingon sa cruising stibal og.
1: Asa man ni Sally ay.
0: Muni ka tong gisugo nimo nga.
1: Ay, nawala na kong gana, Mac. Nawala na kong gana, na.
0: Ano nga ay mong gana?
1: Lain na sa lagi pa ngayon ni baby.
0: Sumuka, ano may gasto ko, gapit isa ko ka. Litros nga gasolina, ya, di na yung muna ikaw nun eh. Magbuot ako ng lilo.
1: Magbuot man ka, ano. Eh, pakaula na lang dito, baby. Gusto, lain na kung gusto ka nun eh, nawala na kong gana.
0: Sumuka, ano mo eh.
1: Sina ba? Kwara ba na ni baby? So, yara ba ng sugo sa bata, ara ba na? Baby on, si papa ni mo kay, si daddy ni mo kay, kuang kayo, diligid siya mo tuman sa imong gusto, baby.
0: Baby, ate gra, baby, ha? Dili man masuko si papa.
1: Bawsila, palitin na lang kukuha, baby, balot, baby.
0: Ano sa mga balot?
1: Ang gusto na ko, katong balot, ha? Pakitay ko balot dito, ka lang ang tindero, adik.
0: Unsa?
1: Oh, gusto na ko ka lang ah.
0: Gusto na ko pagkabalong adik at tindiro. Saan naman ito sa iyo mga kuwan mo, oy?
1: Sige na, daddy. Nainan ni mo, oy. Sugo biya na ni Bibi.
0: Sorry, Bi. Sige na, Bi. Ito na, Papa, Bi. Ito na, masuko, ha?
1: Kalang kuwan, ha? Kalang, gusto na ko ka lang ah. Adis-adis ang kuwan, ha? Adik ang kanang kuwan, ha?
0: Oh, sige na, sige na. Mangita. Asa mo ko kita, anong adik yung mga naong balutiro, ha? At ito ko pa sa bangan. Ito ko, ngita ko dito. Ay, sa muka, ginagasawa. Sa muka, kayo. Tama. Na ay, kuwan dito. Taas sa buhok, sigahog mata.
2: Sir!
0: Boss.
2: Balot, sir, balot.
0: Balot na, boss. Balot.
2: Pinoy, balot, sir. Pinoy, balot.
0: Balot, boss. Tagpila man yung balot, boss.
2: Tagbansingo ang balot, sir.
0: Boss, sige, makakusap-usap.
2: Balcingo, balot!
0: Boss, adik.
2: Yeah, dili, sir.
0: Adik ka, boss?
2: Pero naikuan ni sir, dili, sir.
0: Boss, kayo...
2: Nasunan na, sir, na... Kana nakuan mo ko ni sir, kanyang na... Kana inborn.
0: Boss, ako lang i-confirm, boss ba? Kanang, di pa yung makawin akong sabag. Kung pangita mo ko niya, kinangala siya. Gusto niya, adik nga balutiro. Adik ka, boss?
2: Binuang na yung sir.
0: Adik ka, ay...
2: Wala yung mga ko ipadakop, sir, ha?
0: Ina nga, adik ka ba? Kaya para...
2: Ako, ang kunon, sir. Masig asit ka, sir.
0: Dili lagi, dili.
2: Ay, maipit ko na, sir.
0: Dili lagi. Adik ka,
2: boss. Ano ba? Dili lagi, sir.
0: Boss, ina, boss nga, adik lang ka ba kay...
2: Ano yung mga tapukson? Unsa ba kasi, magbuhat ba kasi ng balot rin ako din na, sir?
0: Mo kawan ako kasawa ni, kay adik man gusto niya ng balitero.
2: Ay, ikaw na bahala niya. Gaya ko, balik yan lang niya ako, sir. Dili niya, adik. Inborn lang niya ko ang...
0: Sige na, kapatan lang ko, bay. Tapila man.
2: Bensinko.
0: Bensinko, ako lang inong adik ang...
2: Nay, doon katakal nga, sin.
0: Oh, sige, salamat kayo.
2: Buna team na sir ha?
0: Narambayad o?
2: Oo, laman sir!
0: Ay, naku sa muka ni, ino na ko itong asawa na ko, binga. Ino na ko nga, huwag ka nang adik, nagbantay ni siga kaig matay niya. Sa muka, aning kalakihaw eh. Ang!
1: Ay!
0: Naray mong balot, oh.
1: Ano ka rin mag-aabot, Mac? Kanina lang ako paabot ni mo ba? Wala na nung kukanay noon.
0: Unsa?
1: Isalay ka na lang, oy.
0: Sa muka, aning lakiha, oy.
1: Patuhog na lang, oy.
3: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
4: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandton Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandton Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandton Plus Gold og Sandton Vitamin C.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Send money abroad quickly and easily with Envoy Year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoy Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds. Your MLU Gear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Gear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Gata sa baka, tag 10 pesos lang.
6: Ah, mahal lang, gudu. Tag piso niya.
5: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
6: Ay, atay.
7: Exciting!
8: X FM.
9: Tali mo ginong binukulat.
10: Tarawa, bundungan, pre. Bundung na kayo, pre.
9: Bundung na kayo, bundungan, oh.
10: Binukulat, chat. Chat, asa mo na ka? Pero nag...
9: Pre, balik lang. Chat. Siyan pa
10: rin. Inamon siya na kunik isa.
9: Pare.
10: Grabe. Pre. Grabe. Gusto ka man. Hindi, hindi, pre. Libre, libre na kayo. Gusto ka man inamon.
9: Ano siya, pare?
10: Grabe. Gagmay kayo mong tagay, pre. Mapuno, pre.
11: Okay man ganyang libre. Ban ganyang. Mangita ganyang kuhan. Nayo mo ihukan.
10: Pare. Pro, amin. Pulutan, pre.
9: Pero may pipi na ba? At sa pagkunta lang itong pare na ito si pareng Makta.
10: Gol ka na kayo.
9: Gol mga kaya, pare.
10: Na, pare.
11: Sawa na ko ba? Ngita na po siya kuha na yun. Samok naman kayo, pare.
10: Saan na pagkita, pare?
11: Katong niyang bulalo. Niya pakabot ito. Wala ka una. Kaya wala ko na si Gana. Kaya huwag ko na kaabot. Ngita siya balot nga adik ang nagtindero. Nakita ko adik yung tindero. Ay, alaan pa naman kong asit ko. Uy, napakabot sa balay. Wala gikaon. Niya karoon, ngita na po siya pansit o ganang... Ay, samog ka.
9: Saan yung ipakita niya, pare?
11: Pansit nga na ako noon sa simenteryo.
9: Usa? Usa? Binuang ko na niya, pare. Gusto ko niyo asawa, niyo, pare?
10: Usa na, pre? Request na o binuang?
11: Request, pre. Mahadlok mong pre. Kayo sa bata, mong gudaw pang ikuha na, pre.
9: Mapod ka na lang, pre. Kung pala nisod kayo.
11: Nala ba?
10: Ah, manakot po. Kayo lang sabak, pre na, pre.
9: Oh, sabi mo nga, gusto niyo makita ka? Pare, nisod kayo. Hadlok ka na sa simenteryo, pre.
10: Kadagan siya, kadagan siya, pre.
11: Bre, ubani ko ba?
10: Ay, pre,
11: sabangan pre, kay dapat mga sana pre.
10: Ikaw na sa isigaro pre, kay jatot ko pre.
9: Hindi, madala to ni pero pre. Kuno, lang madala tag sulo pre ha.
11: Magdat
10: pre, pwede makaya oi.
11: Mabula to.
10: Talisik po.
9: Pare, ato ni sa bayan tong pare na to. Sa pagka nga mera magagalan.
10: Tige, alangan pentiryo binuang noy.
9: Ay, mana, kuno ko tago das. Wala ta basa ka hayagan na to sulo. Hayagan lang to sulo.
11: Oh, sige na, matutol sige. Nila ako i bala ako di mejo kumadlo.
10: Ay, ikaw na pre, ikaw na.
11: Ako yun na.
10: Ah, ikaw na.
9: Si. Ikaw?
11: Ah, back up lang muna ko ha. Ay mo, sige, kuan. Pag singgit ako, kuan, pasi din ta.
9: Okay, pare.
11: Nakay halad doon dito, pare.
9: Ah, talaw lang
11: to,
9: pare.
11: Talaw na to.

0: Pre, ngitang-ngitang dari Pre. Pre,
1: ito, mga siguro yun ang hala dari Pre.
0: Wala yung mga sugat na ilang mga...
2: Ay, musik saba, kamang mo.
1: Buha nga, Nistoria.
2: Kamang, kamang, kamang.
0: Pre,
1: Pre.
0: Sabo, sabi.
1: Pre, ganit lang, ganit lang, ganit lang. Ay, isa, isa. Murang nainanugtok pa rin, murang nainagsilsil dito, Pre.
0: Ano ka? Diyam na, Pre. Kakibok, Pre.
2: Pre, nakikita kita sa nampre nga mga plato, Pre. Mga pansit ko ito, Pre.
1: Tara, doon. Pre, inayin lang.
2: Bebe. Kamang tayo dito.
1: Bebe. Doon na, Pre. Sito, tara, inayin ito, kamang.
2: Ano ka, Maria, na yung trabaho,
1: Pre. Tara.
0: Napre, Pre.
1: Tara. Ang niniagi tao, galaw-gawa.
0: Pre, balik, Pre.
3: Mato mga maring. Pag-abot sa kumpana nito, nakanagawa yun sila o ganing halad yun. Pero gayaw yun lagi akong kumpana. Abot asa ito niya nakuha. O ginaan yung mga panghitabo.

0: Tom.
1: Naro.
0: Sabi ni Gikan.
2: Sa cemetery, yun mo may request ni mo kay Madlok mong kumakuha ni mong tiyan. Ayun mo naro, naro.
0: Bibi, pangayog thank you sa mong daddy, Bibi. Nagdalagin siya, Bibi.
2: Welcome, Bibi.
0: Ayun, ma. Salamat kaya ni Panghang.
2: Ah, sige, kawan na na. Saan magkamagkawan? Sa iyong kwarto o dali sa...
0: Dali lang ko sa pantawan.
2: Oh, sige.
0: Hindi, Pang, balik, pangitayo ko sa kwan dito, Bi. Gusto na ko ka nang... Pwede ko di ba pangitayo ang saging dito? Pari si pwede saging, pot.
2: O saan nga saging?
0: Katong saging nga gikangkaon sa bata-bata ni Tarzan ba?
2: Kato rin saging gayak anikindi.
3: Ayaw naman.
0: Ayaw to kay Maura kayo to. Sige na, Pang. Pwede ba kapayas ngayon sa Rakabokliso?
2: Ah, grabe naman tao na imo mga kwan lang. Uy, maraming matag-himo.
0: Sa Bibi, o, si mong papa, Bibi. Kaya nila mo nga ulit masugot, Bibi.
2: Sorry, Bibi.
3: Ayaw naman.
2: Ah, sige na, mato ko.
4: Sa muka ng kusawa, sa may bato na ko, ani? Telepon, pero... Mahimo nga, adlaw-adlaw nang ko nagpamakak nga doon niya kanina, masipan nung madhaot na iyang gibuntis. Ay, asa ko bangitaan ni Kapayas ko nung sa reliso, o saan ako paghebalo? Mga tukoy na dunix. Masig na ikuan dito nga pagkapayas sa reliso. Tama rin, no? Mapaingon sa apokon. Karun lang, mga tukoy na dunix.

0: Bradonix. Bradonix.
1: Brad. Uy, Brad, mayong gabi eh, Brad.
0: Ay, Brad, bida mo na, Brad, ganun na kay...
2: Sorry.
1: Naalagi ka, Brad.
0: Brad, ginangita ko, kapayas mo na, alam mo kung sawan.
1: Mao ba, Brad?
0: Ay, kapayas mo na yung kanang talagsaon kayo ba?
1: Oh.
0: Muigi pangita niya, mong good.
1: Kung saan mo nang kapayasa, Brad?
0: Kanang kapayas nga, usaray liso ba? Naka na?
1: Brad, wak mati kapayas ko usaray liso, Brad.
0: Wala kayo mga kuhan diyan? Wala mga bagong breed diyan?
1: Wala lagi ko'y kapayas diri, Brad.
0: O sa may naadi ha?
1: Kanang kapayas lang yun diri, Brad nga. Dusi kabuk liso, Brad.
0: Imo din iha?
1: O maiha pa na ako ni Brad kay. Mga man akong variety, Brad.
0: Ya.
1: Sa wadyo ko'y mahatag di mo, Brad. Sorry, Brad. Sorry ka ayo, Brad.
0: Ilaro na po na ako kung asawa na ako nga. Kining kapayasa. Ay, tama no? Ato lang buak kong daan niya. Kaon to ng 11 kabukliso. O niya ibintong usa.
1: Ika good, Brad?
0: Buak ka daan.
1: Daku naman ka, Brad.
0: Buak ka daan, Brad Dunix. Buak ka.
1: Sige, Brad.
0: Kuan lang kay...
1: Sorry, Brad.
0: Sige na. Okay, nagpaabot ito kong asawa sabay.
1: Sige, Brad.
0: Sige, buak ka niya. Isa na liso ibilin, ha?
1: Okay, sige, Brad.

0: Mang.
1: Mang.
0: Nara oh, nara ng kapayas ng sara liso. Pitinggining ko ano ni.
1: Pitinggining. Asa maling ng kapayasan ni nga. Tama lang, asa nabi. Ipikas sa mga gini niya. Gita naman mo ni kwantay box. Imo ni ng kwaan ni nga. Ay, pang ah, pang eh. Gitikasan ko ni mo, pang. Gitikasan ko ni mo. Klaro kang ginap ka pa na rin gano. Ah, binoang ni.
0: O, siya, hindi kasi ka gano.
1: Bibi, o, si papa ni mo, Bibi.
0: Ayaw ba, ayaw ba? Samta, sorry, Bibi. Taong ka, wait.
1: Klaro kayo na ni mo, grabe kay Kap.
0: Dili mo, ginilagi.
1: Nag-grave ko, ana.
0: Nahulog, manggundi siya ko. Di ba na akong
1: ginilagi? Nahulog lang, grabe kay nahulog, ha? Napagaling ako, tanawa, o. Klaro kayo gigisi na niyo, emo nang ipika sa kutsilyo.
0: Mukha ni mo yun. Gabulo ba nga kapoy na kayo kung kapoy na kayo? Kapoy na ko ba?
1: Si kapoy? Ano ako?
0: Ano sa mga ito ni?
1: Bibi, talawa lang ni mo papa, Bibi, oh.
0: Sorry, Bibi. Ayaw
1: naman. Diyan ka, masunod ko ng kwento. Wakay po amo ng pagkabana.
0: Mang!
1: Wakay ayo. Maring sa tinon lang naluoy jud kong makmak. Di man ako tuyoon pero lai jud akong hunahuna, madali ra kay ko masuko. Dali ra mo usab ang ako ang dali ra mo usab ning ako ang hunahuna kung usay kong pangayoon niya. Gani usay mang kabalo ko nga naningkamot ni akong bana pero pag-abot niya diri ko satisfied sa iyang gihatag diri sa ko. Mo usab man ang akong hunahuna. Sabay ko buhaton ani kay si Makmak mo nakita na ko murag budi na sa kapugong murag bulayas sige jiron ni sa mua. Paminaw na ko ani biyaan pa ani niya. Maluoy mo bitap kanang tambagi ko no ko. Magpaabot ko sa inyong tambag. Dinila lang ko to pearl.

0: pagmong isuko ang laban, no? So, maugin na ron mga kasulid. Mga kasulid o mga katupa. So, ang problema karon nato, mga maring, kanina yung problema ni Perlo? May nanay. Nanay kinamabunti siguro.
1: Anak, ginan siya.
0: Kaya ako nga, huwag mo ko ka. Ake manigagi. Kuha mo kanina akong palupyan tube. Muna nga din ako mabuntis.
1: Ako na, kaya kikuha naman ko. Gikapon man ko maring.
0: Mama.
1: Huwag ko nakasuway, anak. Huwag ko na si Tia Daria.
2: Iyon, siguro pa nakuha, oi.
1: Ay, wala din ang umani mo.
2: Maro ka ba?
1: Ikaw, Tia Daria, nakasuway na ka na na-juntis ka.
2: Na-juntis ko, pero di naman ko pilihan. Bisi ko siyang hukad kaon man.
0: Aba,
2: domo ka na itagtrapo. It's high tapo.
1: Hoy, do gina kay mga ingana mari kay kuan marino kanang kanapay uban ana mari kay makabaho sa mga pagkaon nga dili nila gusto. Mo saka po dilang kabuhi o ingana sab si Maring Ganggang Maring.
2: Ay, ana na po di ay.
1: Ana po.
2: Oy, pati swerte yan ni paring Lar.
1: Oo, kay kun nay mga pagkaon nga dili sa ganahan, di gid sa mukaon. Unya naka ang ikakatingala ana mga marino kay kanang ganahan halimbawa no ikagbuntis ka mukaon kay nga adobo. Sabi ako gusto ka makakadobo niya. Kung pag-abot sa panahon buntis ka, doon ay mga chance ka. Hindi po ka ganag adobo.
2: Eh, lahat na po.
0: Lahat na po. Alagin na siya.
1: Sinabaw na sad. Ang ano na siya.
0: Mayroon sinin siya magkita ka sa pausa kutsara, no?
1: Gani, may gaya.
2: Ano, sa mga kalendiriya, daghan ko na. Kutsara at tinidor, kibatang ininit.
1: Ano, kung ano nila marin, hindi ko na makadaot marin. Kung bisag kung sa'y pangita ko na sa mga buntis, di ko na makadaot, pero di ka kupensaan, oy.
0: Hindi na mo kupensaan, oy.
2: Lisan mo ba ito, Marie? Kaya pati pansyon?
0: Siguro ng mga mga buntis, kaya nga ba ang mga bala ka nimo? Skat-kat o ka ng mga
2: lubi.
0: Mga alam sa kung saan na lang may pangayoon. Kilalimang ka lang pangayoan, mga mapalitol kagbalot, pero kinala lang tindira kay adik.
1: Grabe.
0: Saan na ni mo, Bi?
2: Pagkutin mo kapayas, isareliso.
0: Oo. So pagkabalo ni mo, anak, Bi, nga isareliso na kapayas.
1: Ang mag-i mo na.
2: Motoy nung kumanga, no, Eliso.
1: Ay, mangga? Naday, duha di ay. Sa kaluha na siya. Patamatod ikaw na siya.
0: Patamatod din na di, ha, Maring Daria.
2: Wala na yung magkabalo?
1: Wala pa.
2: Nanamalit mo, mukbangga, tagsa kakilo, Bi, ako.
1: Sa digos.
2: Tarawa tayo sila, Pin. Diba, unong kabuk, Liso?
0: Ah.
2: Diba? Unong kabuk.
0: Aba, aba, napaka-bright ang babaeng ito.
1: Ay, si Tia Daria.
0: So,
1: dahil ka-miss calls to ang number.
2: Ay, gusto mo tawag.
1: Ano, tawag, babe, kung gusto mo tawag, diap, sa naas na madapit lugaran na ni Mindanao to, bagol mo na mo mga maring, 0966-306-9569, ito ang hotline. O, tambag na sa to ang mga viewers sa to ang Facebook Live.
2: Tambag na mo sa Diablo Rizzo 21.
1: Doon na po tayo mga viewers, diri ako kong liliyon ng mga taga-XFM Jensan, o doon mga tiglilito ang mga
2: ring. Yes, tripo sa XFM Mati. Atong liliyon po di. Bukikiyon ato ni Ugnabay nagpuan na ni.
1: Bukikiyon maling. Samtang ka bukikiyon.
2: Sa kato mga live viewers na tulo, pwede mo tagaan ninyo o ganang kuan si... Kinsa ka na nagsulat yan eh? Si Pearl.
1: Si Pearl.
2: Kung sa'yo may istorya ninyo ka Pearl, nga nung inaana siya magbuntis, bi? Kamu mga babae di ang naminaun sa mana.
1: Ayan, doon na... Ay, nagre live kita karon mabati o makitaan po sa XFM General Santos City.
2: Ay, shout out ang tao diya, Maring.
1: Shout out sa mga taga XFM mga listeners di na karon nga mabati, labi pa diya sa mga taga barangay Ilaya. Hello, kamusta?
2: Oy, taga Ilaya.
0: Salamat kay ninyong tanan.
2: Ug ato apong balikon oy kanin sa Pagadian, XFM Pagadian.
1: XFM Pagadian, hello!
0: Hello, sa itong mga silingan din sa Pagadian.
2: Ayaw naman.
0: Okay, sige. Ato alam lang tambagan, Bing. Ato isigutan sa nato, no? Mag-isigut sa takadali.
1: Mag-isigut sa takadali.
0: Oo, kaya kabalo mo, diliraman sa dagat pag nangabuntis ron. Sa mga newcomers, anang mga pagabuntis, no? Ato na nga, inyong yun nga isulod sa inyong limpatakan, mga inday nga. Kaya nga pagabuntis, nagyo na yung mga, sana, mga mood swing.
2: Ano
0: mood swing ba? Kailangan mag-usap-usap ang imong hanga mood.
2: Mood swing.
0: Mood swing.
2: May lang ko ka ng swing na kamusta kayo pagkagduyan.
0: Hindi na maon. Kailangan.
2: Ang saman na ito?
0: Dahil itong swing.
2: Swing.
0: Sayaw man to.
2: Sayaw
0: na.
1: Kailangan ko ang swing arm.
0: Kamasatya ba?
2: Swing arm daw.
0: Kailangan swing arm. Depende na kung gastado na.
2: O ka ng gas-gas na kayo.
0: Yes. Ano?
2: Sa ex-army man ay mga maring.
1: Hindi na pantay ang dagan sa swing arm tungod kaya nilang siya kuan na. Ay nakuha.
2: Wala na OL.
1: Sige, be, ato ako nung nalilion ni ato ang mga viewers karon. Dada ba yung mga nalambag niya? Si, good morning from Visayan, kang Rudel Opinaldo. Hi, hello Rudel. Kang Batiog Nawong.
2: Batiog Nawong.
1: Hayag kayong show, anak.
0: Aba. Si Din Luna. Makalingaw ko no. Salamat kaayo ni Din Luna. Salamat sa pag-ulog-ulog.
1: Thank you, Din Luna.
2: Happy birthday na po rin, ha?
1: Happy birthday sa mga nag-birthday today. Salamat kayo sa inyong paglili, mga maring. Wala na may nalambag. Uy, ato na siguro.
0: Kita na siguro. Kita na siguro matambag, ani.
2: Ikaw na siguro, anak. Ikaw may napalig-alig, anak.
0: Well, Pearl. Ano, may na mga karon, Pearl. Manginaot may Pearl nga nakasmayong panglawas o nga nakasamayong kondisyon. Kaya siyempre, ako nga kay kondisyon, di yung ka makwalik, di yung ka matamlaan si mong bana, no? So, manginaot may nga, ano yung mong pagtambag, isuksok ni si mong alimpatakan. No? Ayaw kayo, kuwana. Sige lang, pasabta lang ang imuhang bana nga. Kana, dili na siya ingon nga, kuwan, kana imuhang gusto. Gusto na siya sa bata, Pearl. O niya, imong bana, kay parang action naman nagbalakan imong bana nga si Makmak. Imuna lang na siya pasabdo nga kini. Sagdi lang, agwanta lang kayo. Namagin na yung panahon daw ko nung Pearl. Ingon matod

0: kanang paglihi, naglihi man ko ka person, kanang paglihi mo, lagi na siya muraga, jurisdiction bitawa ka, naman na siya asa taman ba? Naala sila ay adyar at taman, animula na, pinanakabulan, pagkaputan na, wala na. Pwede na mo anak mag-mukalma na lang imong bana. So ayo lang kayo stress imong kagalingon kaya si unsa pa ng bata, and always remember isunod yun imong si mong alimpatakan. Pearl, follow your heart and follow your dreams, and that's it. Thank you dak kanara ay di na to dok sini na kayo pa nun.
1: Very well said.
0: Very well said kayo no.
2: Kaya mo tambag din si master.
1: Puyaw kayo tinang bagang kaya burag karang tao.
0: Puyaw kayo gnaong.
2: So dekangin salamat Pearl sa imong pagpadangat nga imong naagi niya to ang Lumanuan.
0: Kung ako ikaw.
2: Ako si Maring Inda Erika Hantodones Pohon, mga Maring. Ako si Maring Inda Erika, balik-balik. Wapa, dilimis tayo sa panin makopensaan tungod gaya mangunay o gusilingan.
1: Kini lang iya po ninyong iyaan sa kanunay panabang. Kini si Tia Daria.
0: Masa nilitan ini. Dengan selamat.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dexter by 23 anyos, taga Mako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Sandown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sandown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sandown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako dahi si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Sandown Plus Gold. Akong ibanatan dahil ginom 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Sandown Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-i-18 na lang. Grabe epektibo sa Sandown Plus Gold.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Saan naging kamat yan sa mong una niyong bana?
7: Hi! Nahilo sa balanghoy.
6: Ah! Ang ikaduhan niyong bana, usig kamat yan?
7: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
6: Katong ikatulo niyong mga bana, usig magiging kamat yan ato.
7: Mahumao pod. Nahilo po siya sa balanghoy.
6: Muba? Diba, naman kay ikaupat nga bana? Usig magiging kamat yan ato niya?
7: Ayaw saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
6: Di ay?
7: Gahit mong kay ulo.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kuya Clarence, Ana. 90.

0: in Davao City. XFM 89.1. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia, target mag-operate sa early 2028 ayon kay Pangulong Marcos.
2: Presyo ng diesel at gasolina posibleng bumaba sa susunod na linggo batay sa unang trading days ng mga produktong petrolyo.
1: Panukalang LP Marcos Alliance, kinesyon ni Erice, daw sa muna'y katiwalian sa budget.
2: 67% ng adult Filipinos handang mag-donate ng kidney sa kaanak batay sa study.
1: Walang Pilipinong nasawi o nasugatan sa malalakas pong lindol sa Balins o Venezuela ayon sa DFA.
2: Sa balitang regional, VP Sara Duterte nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. Mga graduate nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift.
1: Balita international, mga katropa, tulong at pakikisa po sa Venezuela. Inihayag ng world leaders at celebrities matapos ang malalakas na lindol.
2: Sa balitang showbiz, 5 million pesos na tulong sa Mindanao quake victims dinonate ng F4 Start.
1: Sports naman tayo, Austin Reeves. Mananatili daw sa Lakers matapos mapabalitang pumirma para sa 4-year contract na nagkakalaga ng $185 million.
2: Sa balitang extra, mga katropa sa 106.5 XFM Rojas na ilahok sa 3 growing activity ng DNR Penroe Capiz kaugnay ng Arbor Day.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Biyernes na. June 25, 2026. Kami po ang inyong mga katropa live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas, Mindanao, XFM Cebu, XFM Palawan, at XFM Tuguegarao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ay yung mga tagapagbalita. Ako si katropang Buddy Oberas.
2: Ako si katropang Brian De Paz.
1: Biyernes, June 26, 2026.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye po ng ating balitaan, katropa, ibinida ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang tinatayong National Kidney and Transplant Institute Legacy Building ay magiging pinakamalaki

0: Osaka, malaking dialysis center sa buong Southeast Asia. Target po na mag-operate ang nasabing facility sa 2028. Yan ang sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang inspeksyon sa ongoing construction ng nasabing facility kasama sina Public Works Secretary Vince Dizon at Health Secretary Ted Herbosa. Binigyan din ng Pangulo na kailangan palawakin ang serbisyo para po sa chronic kidney disease patients dahil higit daw sa 11% ng mga Pilipino ang may CKD. Sinabi ni Pangulong Marcos na hindi lamang paggamot ang dapat tutukan, kundi pati na rin po ang pag-iwas sa chronic kidney disease. Tinalawak na rin anya ng PhilHealth ang suporta para naman sa mga pasyente. Kabilang po ang hemodialysis package na itinas na mula 90 hanggang 156 sessions.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng bumawa muli ang presyo ng diesel at gasolina simula June 30. Batay sa estimate ng industry source nitong Biyernes, maaaring mabawasan ang presyo ng diesel ng 70 centavos hanggang piso at 20 centavo kada litro. Maaari ring bumaba ang gasolina ng 50 centavos hanggang 1 peso at 50 centavo kada litro. Ayon sa source, dulot ito ng pagluwag ng pangamba sa global oil supply. Kabilang sa binanggit ang unti-unting pagbabalik ng oil flows sa Strait of Hormuz at pagtaas ng produksyon mula sa Gulf producers. Batay sa estimate, sa unang apat na araw ng Mino Platts, Singapore trading at foreign exchange movements, maaari pa itong magbago matapos ang huling trading session ngayong Linggo.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa Lawyers for Commuter Safety and Protection, isinusulong po yung pagbabalik ng dating patakaran sa criminal liability na mga kabataan nagkakasala. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP na napasuin at ibasura ang Mineral na Juvenile Justice and Welfare Act at ibalik ang dating provision ng Revised Penal Code kaugnay ng pananagutan ng mga kabataan na sasagot sa krimen. Ayon sa LCSP, sa ilalim ng dating batas, tangi ang mga batang wala pang 9 na taong gulang ang ganap na exempted sa criminal liability. Samantala, ang mga nasa edad 9 hanggang wala pang 15 taong gulang ay maaari pa rin managot kung mapapatunayan kung biro sila na may discernment o sapat na pag-unawa sa kanilang ginawa. Sa kasalukuyang batas, ang mga batang 15 taong gulang pababa ay hindi maaaring panagutin sa kasong kriminal at salit ay sinasailalim lamang sa intervention program. Iginit ng LCSP na mas painam na ibalik ang dating sistema at magtatag ng mga hiwalay na pasilidad gaya ng Boys Town at Girls Town para sa mga kabataan na kasala, salit na papabilang sila sa mga nakakulong na sangkot sa mabibigat na krimen. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni Caloocan Representative Edgar Erice ang anumang panukalang alyansa ng Liberal Party sa Marcos Administration. Sinabi ni Erice na hindi ito tugma sa prinsipyo ng partido maliban kung tutugunan muna ng administrasyon ang umano'y malaking katiwalian sa National Budget at Infrastructure Program. Igrit niya na nakaugat ang LP sa transparency, accountability at good governance, demokrasya at rule of law. Binanggit din ni Erice ang umano'y budget manipulation sa flood control at iba pang infrastructure projects. Anya, kailangan pa rin makita ng publiko na mayroong accountability o maparusahan ang mga tunay na sangkot sa usapin ng katiwalian.
1: XFM News

0: pa si Senator Amy Marcos Pinabulaanan ang umano'y alitan dyan sa Minority Block. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM, Mega Manila.
1: Pinabulaanan ni Senator Amy Marcos ang umano'y alitan sa loob ng Senate Minority Block at itinanggi ang mga aligasyong hindi umano maganda. Ang kanyang pakitungo sa ilang miyembro nito, kabilang ang paratang na sinusubukan silang pag-awayin ni Senador Jinggo Estrada. Ayon kay Marcos, maayos ang kanilang samahan sa Senado at wala siyang anumang negatibong pahayag laban sa kanyang mga kasamahan sa minorya. Binatikos din ang senadora ang umano'y sunod-sunod na reklamong isinampa laban sa mga miyembro ng Minority Block na anya'y maliwanag na talagang iniisa-isa sila. Samantala, sinabi rin ni Marcos na nauunawaan niya ang naging paglipat ni Senador Francis Chis Escudero at Senador Joel Villanueva sa bagong Majority Block. Ayon sa kanya, matindi umano ang naging panggigipit sa dalawa at sinabing posible silang maharap sa mga kaso kung hindi sila lilipat ng grupo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Humingi ng paumanhin si Film Director at PTV General Manager Lino Cayetano sa Aquino Family o Family matapos ang pahayag ng kapatid niyang si Senator Alan Peter Cayetano laban kay Francis Kiko Aquino D. Nagkomento si Lino sa Instagram at sinabing, "Tama na, Alan." Kaugnay ito ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano kay Aquino D na huwag kumuha ng instructions o utos mula sa Administrasyong Marcos. Ginawa ang pahayag matapos magsampa ng reklamo ang Tindig Pilipinas laban kina Cayetano, Robin Hood Badilla at suspended Senate Sergeant-at-Arms Mawa Plasca. Sa Facebook post, sinabi naman ni Senador Cayetano na nagpaalaala lamang siya na dapat labanan ng mga Pilipino ang pandaraya, pagnanakaw at pagsisinungaling.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, lumabas sa isang pag-aaral na 67% ng adult Pilipinos ang handa po na mag-donate ng kidney para makatulong sa kaanak na may sakit. Isinigawa ang pag-aaral ng Octa Research para sa National Transplant Ethics Committee at Philippine Organ Donation and Transplantation Program. Batay sa survey noong December 2025, pinakamataas ang willingness sa socioeconomic class ABC sa 78% at sa edad na 35 hanggang 44 sa 79%. May 21% naman mga katropa nagsabi hindi daw sila handang mag-donate, habang 11% naman ang undecided. Sinabi ni UST Biological Science Professor Father Nicanor Austriaco na kailangan pang palakasin ang edukasyon at ang proseso sa organ donation, lalo na sa mga lalawigan.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniulat ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasawi o nasugatan matapos ang magkasunod na malalakas na lindol sa northern coast ng Venezuela. Ayon sa DFA, nakikipag-ugnay nito sa Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, na may jurisdiction sa Venezuela. Sa uling impormasyon kahapon, walang report ng Filipino casualties o injuries. May 74 na Pilipino sa Venezuela at marami sa kanila ay religious missionaries. Matatanda ang niyanig ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang northern coast ng Venezuela. Initial reports naman ang nagsasabing hindi bababa sa 32 ang nasawi at mahigit 700 ang nasugatan. Nanawagan din ng UN experts na ibalik agad ang access sa social media at news outlets.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:12 sa XFM News Nationwide. Balik po tayo sa Pilipinas dyan sa Ramon Isabela. Nagdulot ng 1,000,000 pisong pagkalugi sa fish cage operators yung massive fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Nagsimula ang fish kill mga katropa nitong Wednesday at lumala nitong Huwebes kahapon. Ilang araw bago po ang natakdang harvest ng ilang mga growers. Apektado na nasa 30 fish cage operators sa lugar. May isang pamilya naman na nawalan din ang magit kumulang sa 15,000 kilograms ng tilapia. Tinatangabot daw yan sa 1 million pesos na pagkalugi. Sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na posibleng dulot ito ng oxygen depletion dahil sa matagal na mainit na panahon at mahinang water circulation. Inaalampan ng provincial fisheries officials ang kabuang halaga ng pinsala ng fish kill.
2: XFM News Nationwide.
1: Kapapasok lang na balita, mga katropa, inirekomenda ng PNP-CIDG na isailalim sa evaluation at preliminary investigation ng Department of Justice si dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Kaunay ito ng pagkasawi ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, inihainaan ng CIDG at DOJ ang rekomendasyon upang masuri kung may sapat na batayan para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Nilinaw ng CIDG na rekomendasyon pa lang ito para sa evaluation at preliminary investigation. Inirekomenda din ng DILG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 ang 11 individual kabilang si Baldwin. Samantala, dumating naman kanina sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap kaugnay ng sinasagawang fact-finding investigation sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adil.
2: Breaking news. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabay nyo rin pong pwedeng mapakinggan sa 99.5 XFM Zamboanga, XFM Iloilo sa 100.7 at sa XFM Davao sa bagong frequency 89.1.
2: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa balitang regional. Unahin natin ang balita galing Cebu. Si VP Sara Duterte, nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. At ang mga graduates nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift. Katropa natin sa balita Almi Mata, XFM Cebu.
3: Umatin si Vice President Sara Duterte sa 2 magkakasunod na graduation ceremonies sa Northern Cebu noong Hunyo 24 at 25. Nagsilbi si Duterte bilang commencement speaker sa mga graduation ng Cebu Technological University Dan Bantayan Campus, partikular na sa Tabugon at San Remigio Extensions. Noong Hunyo 24, dumalo ang Vice Presidente sa 8 commencement exercises ng CTU Tabugon Extension na ginanap sa Tabugon Municipal Sports Complex. Kinabukasan Hunyo 25, dinaluhan naman niya ang 10 commencement exercises ng CTO San Remigio Extension sa San Remigio Sports Complex. Sa kanyang pagdalo, inanunsyo ni Duterte na bawat graduate ay makakatanggap ng 2,000 pesos na ikinatuwa ng mga estudyante at magulang. Sa kanyang mensahe, pinaalahanan niya ang mga nagtapos na manatiling mapagpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong upang matapos ang kanilang pag-aaral. Si Duterte ay 2 mataas na opisyal ng pamahalaan na dumalo sa graduation rites sa Cebu ngayong buwan, kasunod ni Senadora Risa Hontiveros na nagsilbing commencement speaker sa graduation ceremony ng CTO Tabuylan at Tuburan Campuses noong Hunyo 18. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Kinumpirma ng kapulisan ang online threat laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Kinumpirma ng Police Regional Office No. 8 ang ulat tungkol sa banta na kumalat sa Facebook laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte at itinuturing nila ito bilang isang seryosong usapin. Matapos matanggap ang ulat, agad na nagsagawa ng verifikasyon ang PRO 8 sa pamamagitan ng Provincial Intelligence Unit ng Leyte Police Provincial Office at ng Tolosa Municipal Police Station. Dahil sa masusing imbestigasyon, natukoy nila ang individual na responsable sa pagbabanta gamit ang Facebook. Ayon sa ibinunyag ni DILG Secretary John Vic Remulla, ang sangkot ay isang 14-anyos na babae at junior high school student ng Tolosa National High School. Batay sa investigasyon, gumamit ang minor de edad ng ilang dummy Facebook accounts upang makapag-post ng mga pagbabanta. Agad nakipag-ugnayan ang PRO 8 sa naturang estudyante at sa kanyang pamilya upang matugunan ang sitwasyon at matiyak na may bibigay ang mga kinakailangang intervention. Sa kasalukuyan, wala pang impormasyon na nagpapakita na may organisadong plano o may iba pang mga individual na sangkot upang isakatuparan ang banta. Isinailalim na rin ng mga otoridad ang minor de edad sa kukulang proseso at itinurn over ito sa mga kinaukulang ahensya para sa counseling at iba pang mga kinakailangang intervention alinsunod sa umiiral na batas at mga polisiya sa proteksyon ng bata. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng publiko, inatasan ng PRO 8 ang lahat ng police units na paigtingin ang intelligence monitoring, palakasin ang pakikipag-ugnayan sa mga institusyong pang-edukasyon at mga lokal na pamahalaan at dagdagan ang police visibility sa loob at paligid ng mga paaralan sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa impilan ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
0: Mga estudyante sa ilang paaralan naman dyan sa Puerto Princesa ay pumila ng mahaba dahil sa pag-inspeksyon ng kanilang mga bag kasunod nga po ng Tacloban shooting. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Pumila ng napakahaba ang mga estudyante ng Santa Monica National High School sa Puerto Princesa kahapon, June 25, dahil ito sa isinagawang pag-check ng kanilang mga bag upang matiyak na walang mga patalim o gamit na maaaring maging dahilan ng kaguluhan sa loob ng paaralan. Kasunod ito ng nangyaring Tacloban shooting incident na ikinasawi ng tatlong mag-aaral, kaya ipinatupad ng City DepEd ang mas mahigpit na seguridad para sa mga estudyante. Ngayong araw naman, makikita rin ang mahabang pila ng mga estudyante ng Palawan National School sa kanilang pagpasok. Sinecheck din ang kanilang bag at gamit. Ang PNS, ang pinakamalaking paaralan sa Palawan na mahigit 12,000 na mga estudyante kung saan hindi rin mabilang ang mga gulong nangyari sa loob at labas ng paaralan, pero walang insidente ng pamamaril. Bagamat noong nakalipas na buwan at taon na hindi pa nangyayari ang madugong pamamaril sa Tacloban City, ay malaya ang mga mag-aaral na pumasok sa kanilang paaralan. Samantala, paalala sa lahat ng magulang na kausapin at gabayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang kaparehas na insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
6: Baboy sa Negros Occidental, umabot na sa 1,000 ang naitalang patay. ASF, isa sa mga sanhi. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
7: Umabot na sa 1,213 na mga baboy ang namatay sa lalawigan ng Negros Occidental mula noong May 20 hanggang June 22 ngayong taon. Ito ay batay sa datos ng Provincial Administrator's Office ng Negros Occidental. Sa ngayon, hindi pa matiyak kung lahat ng baboy na namatay ay dahil sa African Swine Fever o ASF. Dahil sa unang pagsusuri, posibleng kolera at swine flu ang ilan sa mga naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Tinataya namang nasa 14,462,000 ang halaga ng mga baboy na namatay. Malaki ang ambag ng swine industry sa Negros Occidental dahil sa tinatayang nasa 29,800 na ang populasyon ng mga baboy mula sa mga backyard swine raisers at malalaking kumpanya na may lokal na pabrika ng mga produkto ng karne at baboy. Ang mga kumpanyang ito ay matatagpuan sa labas ng Bacolod City at siya namang nagsusupply ng mga produktong baboy sa mga malalaking supermarket. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Ito naman, Katropa, kasong isinampa laban po sa obispo, pare at iba pa kaugnay ng pagtutol dyan sa pagmimina sa Nueva Vizcaya, ibinasura ng korte. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
8: Pinatura ng Municipal Trial Court ng Bayan ng Kasibu, Nueva Vizcaya ang kasong forcible entry na isinampa laban kina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at pitong iba pang individual na kabilang sa mga tumututol sa pagmimina sa lugar. Ang kaso ay inihain ni Rosario Cama, isang leader ng komunidad ng Bugkalot at Ilongot. Gayunman, sa inilabas na desisyon ng hukuman, hindi pinaburaan ang mga alegasyong nakasaad sa reklamo. Ayon kay Presiding Judge Herson Valmores, walang sapat na batayan para sa paglalabas ng writ of preliminary injunction. Binanggit din sa desisyon na walang jurisdiction ng hukuman sa naturang aksyon at hindi maituturing na krimen ang pagtatanggol sa kapaligiran sapagkat ito ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Nakapaloob din sa desisyon ang layunin umano ng mga respondent na hindi upang paalisin ang mga residente sa lugar, kundi pigilan ang pagtatayo ng mga barikada na may kaugnayan sa usapin. Dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya at legal na batayan upang panagutin ang mga respondent, tuluyan nang ibinasura ng hukuman ang kaso. Ang nasabing usapin ay bahagi ng mas malawak na kontrobersiya hinggil sa mga operasyon ng pagmimina sa Kasibu, Nueva Vizcaya na matagal nang kinokontra ng ilang sektor kabilang ang mga grupong pangkalikasan at mga lider ng simbahan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Ang XFM News Nationwide, Katropa, sabayan din po na napapahinggan sa XFM Pagadian sa 89.5. XFM San Francisco, Agusan del Sur, 91.3. At XFM Bacolod sa 96.7.
2: Weather Update.
0: Balitang panahon tayo, Katropang Brian. Inaasang lalabas na ng Pilipinas si Severe Tropical Storm Gardo. International name niya, Katropa, ay Higos, ngayong Biyernes sa umaga hanggang tanghali.
6: Katropang Buddy, batay sa pag-asa huling namataan ng bagyo sa layong 1,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
0: Tadlay po niya ang lakas ng hangin, 95 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso hanggang 115 kilometers per hour.
6: Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa.
0: Nagbabala rin po ang pag-asa sa posibleng flash floods at landslides sa ilang bahagi ng Western Visayas, Central Luzon at Mimaropa.
6: Batay sa flood advisories na inilabas ng Weather Bureau, inaasahan ang light to moderate rains at thunderstorms sa susunod na 12 oras.
0: Sa Western Visayas, mga katropa natin dyan, kabilang po sa binabantayan, ang Capiz, Negros Occidental, Antique, Aklan, Iloilo at Guimaras.
6: Sa Central Luzon, saklaw ng advisory ang Zambales at Bataan.
0: Sa Mimaropa naman po, binabantayan ang mga ilog at tributary sa Oriental Mindoro, gayon din sa Occidental at Palawan, kabilang ang Busuanga at Coron.
6: Sinabi ng pag-asa na nakakaapekto ang southwest monsoon sa Luzon at Visayas habang kumikilos ang severe tropical storm Gardo pa north-northwest.
0: At mga katropa, pinapayahan po natin yung manasa low-lying areas po ha, malapit sa mga mountain slopes, manatili pa rin alerto.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. Balitang international.
0: Ang Balitang International, ihatid sa atin, katropa, ng Santon Gold. Subukan po nating lahat ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Nagpabot ng pag-isa at alok na tulong ang mga world leaders at Venezuelan celebrities. Matapos po ang 7.2 at 7.5 na magnitude na lindol sa Venezuela. Hindi bababa sa 164 ang namatay na, mahigit sa 1,000 po yung nasugatan at marami pang pinaniniwalang na trap sa mga gumuhong gusali. Nagpaabot na rin ang paigaramay at search and rescue assistance ang United States sa pamamagitan ni Secretary of State Marco Rubio. Nangako rin ang suporta mga katropa sa UN Humanitarian Chief Tom Pletcher, French President Emmanuel Macron, Mexican President Claudia Sheinbaum, Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva, pagiging ng China sa pamagitan ng Foreign Affairs Spokesperson Gu Shakun, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez at Colombian President-elect Abelardo de la Espriella. Nagpabot din po na may karamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Venezuela at sinabing nakikisa ang sambayan ng Pilipino sa mga Venezuelan.
2: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Nagbigay ng kabuuang 5 million pesos na donasyon sina Jerry Yan, Van Nes Wu, Vic Chow at Mayday frontman Ashin para sa relief efforts sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Hinati ang pondo sa ABS-CBN Foundation sa Gip Kapamilya at GMA Kapuso Foundation's Operation Bayanihan na tumanggap ng tig 2.5 million pesos. Ayon sa ABS-CBN Foundation, gagamitin ang donasyon sa relief operations para sa mga pamilyang nawalan ng tahanan at kabuhayan. Sinabi rin ng GMA Kapuso Foundation na ilalaan ang tulong sa relief at rehabilitation efforts. Nakatakdang magtanghal ang grupo sa F Forever Concert sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan sa June
2: 27. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas po sa bawat kapsula. Napabalitang muling pipirma si Austin Reeves sa Los Angeles Lakers para sa apat na taong kontrata na nagkakahalaga ng $185 million. Nabi sa Associated Press ng taong may alam sa deal na hindi pa raw naman yan opisyal. Tatalikuran ni Reeves ang kanyang $14.9 million na player option para sa susunod na season upang mabot ang bagong kasunduan. Nagsimula si Reeves sa Lakers bilang undrafted player pala mula Oklahoma noong 2021. Noong nakaraang season, nag-average po siya ng 23.3 points, 5.5 assists at 4.7 rebounds. Natili rin ang 28-year-old na guard na malaking bahagi ng backcourt kasama si NBA scoring champion Luka Doncic.
2: XFM News Nationwide. Bago, ang latest, ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
6: Mga katropa, sa 106.5 XFM Rojas, nakilahok sa tree growing activity ng DNR Penrose Capiz kaugnay ng Arbor Day. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas City Capiz.
9: Masayang nakilahok ang buong pwersa ng mga katropa sa 106.5 XFM Rojas sa tree growing activity ng DNR Penro Capiz kasabay ng Arbor Day 2026 na ginanap sa Sitio Cataw, Barangay Ilaya, Ibisan kahapon, Hunyo 25. Sa nasabing aktibidad, mahigit 16,000 mga puno ng nara at akasya ang itinanim ng ahensya kasama ang mga partner agencies at ilang mga on-the-job trainee students mula sa Iloilo at Aklan Provinces. Maliban sa ginanap na tree growing kahapon, pinalaya din ng DNR Penro Capiz ang mahigit 100 na mga ibon na maya sa nasabing lugar. Ang Arbor Day ng Department of Environment and Natural Resources ay ipinagdiriwang tuwing Hunyo 25 ng taon upang himukin ang publiko na makilahok sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno. Bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan, ito ay ipinatupad sa ilalim ng Republic Act No. 10176 bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na maipalaganap ang kamalayan hinggil sa kalagaan ng mga puno at likas na yaman. Patunay ito na ang 106.5 XFM Rojas ay hindi lang nakatuon sa serbisyo publiko, kundi aktibo rin sa mga adhikaing naglalayong mapangalagaan ang kalikasan. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: Congratulations! Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon pong Friday, June 26, 2026.
6: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Badio Vera.
6: Ako si Brian Depan.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
6: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News.

0: tutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Santon Gold Live Testimony.
1: Dolce Kayabyab po, 27. Nag-try po ako noong una, Santon Plus Gold po. Kaya po ako uminom nun kasi po una po, yung sa may leg po, yung parang kulani. Tapos, na-research ko po siya sa YouTube.

0: para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sikreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: At malusog na araw ng Friday sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng ating pong number one supplement, ang Santone Plus Gold, at ang ating pong Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan at pwede ninyong mapagpakonsultahan. Kung kayo po ay matagal na nagtitiis-tiis sa inyo pong mga karamdaman, marami na kayong pagamutan na napuntahan, but still, nandyan pa rin ang inyo pong mga sakit-sakit, ay puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Sa kanila po ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa kanila po ni Doc Algie Bakla, ating pong kapartner dito sa kahanginan, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, makakasama po ng live muli dito sa ating pong programa. Samahan po ang inyong lingkod, ha? Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niya about your health, e text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969 6096545. Again, 0969 6096545. Kung hindi po gayon kamasailan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address, ha, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Siyempre tayo po yung napakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa atin pong mga stations, XFM stations nationwide. Ganun na rin po dito sa Metro at Mega Manila. Tayo po yung napakinggan din, ha. At napapanood po tayo ng live sa atin pong Facebook page. Search po, i-like and follow na rin ang atin pong mga Yes to Health Facebook page, mga kaibigan, ha. Search po, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page, mga katropa. Ayan, ha? At binabati ka lang malusog na makikinig lahat ng mga kababayan po natin na laging tumututok sa ating pong programa, laging nakantabay. Ayan, at inihahanda lagi ang pan-take note para habang nakikinig dito sa programa natin, merong inililista. Ayan. Dahil tayo po naniwala, no? The greatest... The weakest ink is greater than the greatest memory. Isa sa atin, makakalimutin na sa dami ng iniisip, ano? Mahalaga na merong magpapaalala sa atin, ha? Importante yan na meron kayong na-take note po dyan, mga kaibigan, okay? Sa mga sumusumubok ng ating po mga dekalidad ng mga produkto, puntahan nyo ating po mga authorized dealers nationwide, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila, mga katropa. Ay hanapin nyo ang ating pong mga produkto. Ganyan na rin sa mga local pharmacies and drugstores sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo ang mga produkto ng Yes to Health. At hanapin nyo lagi yung tatak Yes to Health, ha, sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makasigurado na hindi peke o counterfeit ang inyong pong mabibili na mga produkto. Pwede rin umorder sa ating pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011. At syempre, pwede rin mabili ang ating pong mga produkto sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacies. Yan. Sa dito sa Santa Rosa, sa Quezon City, dyan po sa Batangas branch natin, throughout Palawan, meron tayong mga Yes to Health Wellness Center dyan. Sa Mindanao area, no? Sa Davao, Tagum, yan. Ganon din sa Sambuanga. Oh, meron tayo dyan, dalawa, no? Sa Ipil at saka sa Pagadian. Yan. Meron tayong mga Yes to Health Wellness Center dyan at pharmacy na pwede po ninyong puntahan at pwede kayong maka-avail dyan ng ating po mga produkto with discounts. Ano? Kaya puntahan po ang ating mga wellness center. Isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta. At kung gusto nyo yung masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, eh meron po tayo dyan, ano? Iba't ibang klase ng mga program like cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang therapy natin, Therahertz Blower, Biozapper, yung Naturotrad therapy natin, especially dito sa Quezon City, Batangas, and Balibago branch natin. Ayan, available ang ating pong Naturotrad. O sa mga ibang branches, kung gusto nyo masubukan yung Naturotrad therapy natin by Doc Wendell, ay request nyo. Ayan, request nyo sa ating management, ha, para mabigyan ng schedule sa inyo pong lugar, mga kaibigan. No? Napakaganda nito kasi lalo sa mga kababayan natin, yung mga nagpapakairo, ano, yung mga halos hindi na maikilos yung kanila pong mga pangangatawan, mga kasukasuan, halos hindi na maigalaw, ay napakaganda dyan yung Nacho Trad Therapy po natin, mga kaubayan. Ano? Kasi sinasaayos niyan yung mga kalamnan natin, mga joints, mga misaligned bones, ano? Iniaayos niyan. Even yung mga litid sa katawan natin, pagka wala sa ayos sila or nakakaranas ng compression, tension, ay talagang mahihirapan kang ikilos ang inyo pong pangangatawan. Pag gumalaw ka, para kang robot, ano? O buong katawan gumagalaw. Nakawala na yung functions ng mga joints natin na maging ano, maayos yung mobility natin, mga kababayan. Ano. So, sa mga kababayan natin na ganoon ang problema, subukan nyo po yung Nacho Trad Therapy po natin. Ha? So, sa mga gusto makabil ha, ng ating pong mga services, ay bisitahan po, puntahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Samsung Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Samsung Plus Gold, di ka basta-basta bibigat. Tuloy lang ang laban sa buhay. Samsung Plus Gold.
3: Mabibili, sabihin ang lapit mutigas sa inyong lugar.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay atid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Kung nagkukulang na ng nutrisyon, ang katawan po natin, inuman na kagad yan ng Santone Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng Santone Vitamin C at ng atin pong Premium D3. Pagkasama po natin itong isang problema na nakakapekto sa atin pong mga kalamnan. Ganda rin, sa atin pong mga buto. Ayan. Kung kayo po ay nakakaranas na ng paranakit o pangingirot ng mga kalamnan, ako, maaaring hindi lang yan simpleng paranakit, ha? Hindi lang yan simpleng bugbog ng atin pong mga kalamnan. Maaaring ito ay simptomas na po ng karamdaman na fibromyalgia. Ating pag-usapan, ha? Itong karamdaman na fibromyalgia. Ang fibromyalgia ay Pangalawang pinakakaraniwang kondisyon na nakakaapekto po ha sa ating mga buto at mga kalamnan. Actually, ang karamdaman po ito ay controversial dahil ang sakit na ito ay hindi madaling sukatin yung mga simptomas na naipapakita niya ano? Sa pamamagitan ng mga pagkusuri, unang-una sa mga laboratorio. Isa pang dahilan ay ang walang tiyak na sanhi ng sakit na ito. Dahil dito, may mga pagkakataon na mali or nami-misdiagnose ang problema o karamdaman po ano? Na fibromyalgia, mga kaibigan. Kung minsan pa, pinapawalang bahala na lang ang ganito pong karamdaman at hinuhusgahang katang isip na lang yung nararamdaman ng mga pasyente na dumadaing sa ganito pong karamdaman. Kasi pagka nagpakonsulta sila sa mga doctors and then nag-undergo sa mga lab test, negative naman ang kadalasan na lumalabas sa kanilang mga result. Ano? Pero nandun pa rin yung kanilang iniinda ng mga sakit sa kanila pong mga buto at sa kanilang mga kalamnan. Gayun pa man, paniniwala ang pinapayala ng fibromyalgia ang pakiramdam ng pangingirot sa pamamagitan ng pagbago ng pamamaraan kung paano inaayon ng utak ang mga senyales ng pananakit nito. Ang mga pagkirot po na ito ay nahahayag sa tinatawag na trigger points ano? O mga lugar sa ating pangangatawan na kapag iyong pinindot ay nagiging masakit. Ano? Okay. Ibig sabihin, merong mga trigger points sa katawan natin na pag nabigyan mo siya ng pressure na diinan mo, na pindot mo, natitrigger yung pain. Ano? Pero pagka hindi naman, halos wala ka namang nararamdaman ng mga panakit sa inyo pong mga muscles or sa inyo pong pangangatawan. Kadalasang nararamdaman ang simptomas ng fibromyalgia pagkatapos ng isang aksidente, operasyon, matinding tensyon, o tromang emosyon. Emotional, ano? So, dun kadalasan lumalabas ang problema po o karamdaman na fibromyalgia. Lingit sa kalaman ng marami, ang fibromyalgia at ang mga simptomas nito ay matagal nang napapansin ng mga doktor. Subalit ito ay naipaluloob lamang sa terminolohiyang rayuma ng mga laman, ano? Yun madalas yung pagkakadescribe ng mga physicians or mga doctors ano sa ganito pong karamdaman. Ito ay unang tinawag na fibrositis o pamamagaan ng kalamnan. Ngunit kalaunan po ay binago nila yung tawag dito ano sa kadahilan ng hindi naman talaga po pamamagaan ng kalamnan ang nagdudulot ng pananakit ng mga kalamnan. O kaya po ito ay tinawag nila na fibromyalgia. Binago nila yung term dun sa sakit po na iyon, mga kaibigan. No? So ano nga ba ang pinagmumulan ng karamdaman o sakit na fibromyalgia? Ayan. At sa kasamaang palad, hindi pa talaga tukoy kahit ngayon. Ano? Hindi pa talaga tiyak ng mga dalubhasa kung saan ba talaga nagmumula. Ano ba yung pinaka-pinagmumulan ng karamdaman po nito? Ngunit tayo sa kanilang mga pag-research, pagkasaliksik po nila, ano? Itong problema na ito ay nakaka-apekto, ano? Or nakita nila na lumalabas ito at nakikita kung paano pinoproseso ng atin pong utak at ng spinal cord natin yung mga pain signals mula sa ating mga nerve, ano? Doon nila nakita yung hint kung saan nagmumula yung mga pain na nararamdaman ng isang tao sa kanilang mga kalamnan ano or throughout their body. Sa kasalukuyan, ang nakikitang mga sanhi o mga triggers ng ganito pong problema, unang-una, infection. Posibleng maging sanhi po yan siya ng fibromyalgia pagka nakaranas ka ng infection sa iba't ibang parte ng inyo pong pangangatawan. Of course, pag mayroong infections, ano, yung katawan mo, kapadala yan siya ng mga inflammatory cells sa iba't ibang parte ng pangangatawan mo. Magkakaroon ng swelling, inflammation, at mayroong kaakibat talaga yon na pain, ano, mga pain signals. Kasi mataas yung area kung saan nagkakaroon ng inflammation, nandun yung concentration ng mga hormones na nagsisend ng signal ng pain papunta sa atin pong brain area. Ano? So, dun sa mga pamamaga o dun sa mga nag-swell, pag binigyan mo ng pressure dun, talagang makakaranas ka ng pain o kirot ano, na mararamdaman po ninyo. Isa din is yung genetics. Kung mayroong mga kamag-anak na nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia, maaari ka rin magkaroon po nito, mga kaibigan. Ano? So, yung possibility o yung tendency na makaranas ka ng fibromyalgia ay mas tumataas kapag mayroong mga family histories. Ano? Traumang pang-physical. O ito, sa mga kababayan na nakakaranas ng trauma physically, ano? Kung pag yung iba na untog, na bagsak, na bugbog, o kung ano pa man, yung mga trauma na inabot po natin physically, ay maaari pong pagmulan yun ng karamdaman na fibromyalgia, mga kaibigan. Traumang emosyonal, ito rin, isa pa, ano? Yung iba, hindi nakakaranas ng ano, physical trauma, pero nakakaranas sila ng emotional trauma. Alam niyo ba na halos parehas din ang nagagawa nun sa ating pong pangangatawan, especially sa ating mga ano, sa ating muscles, ha? Alam niyo ba na kahit na hindi mo sinasaktan yung isang tao physically, pero siya ay sinasaktan mo naman emotionally. Yes, yung iba pa nga nagsasabi, mas okay pa nasaktan mo ako physical eh, ano? Kasi pag nawala yung sakit ay ayos na. Pero pag emotional kang sinaktan, lagi paulit-ulit mo yung maalala. At alam nyo, ay nakikreate yun siya, no? Na tinatawag na oxidative stress sa atin pong pangangatawan, na yung effect nun ay halos parehas din dun sa mga nakaranas ng physical trauma, mga kaibigan, no? Physically, hindi ka nga na, ano, nasaktan. Pero yung emotional na epekto noon, ano, yung stress na inabot mo dahil dun sa emotional trauma na iyon, eh ganun din yung mga toxins na ipapalabas ng katawan mo during that stressful moments, ano, ay napakatindi din po, mga kaibigan, ano. Kaya yung emotional na trauma, gaya din ng mga ano, pagkamatay ng isang mahal sa buhay, o yung pag-aabuso sa isang tao, ayan, o yung paghihiwalay ng mga mag-partner, ano, anything na nagko-cause ng emotional trauma ay maaari pong pagmulan din ng fibromyalgia. Diba nga, pagka tayo po ay nasasaktan emotionally, anong nararamdaman natin? Mahina yung katawan natin, maraming mga unexplainable pain na nararamdaman tayo physically, ano? O hinang-hina yung katawan mo, halos walang lakas, lamya na lamya ka. Because yung mga cortisol na yan na naipapalabas ng katawan natin, hindi lang natin lubos na nafe-feel o nakikita kung ano yung effect nun sa buong sistema ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Pero kung maano nyo lang, mahihimay-himay nyo kung ano yung nagagawa nun, ano, na perwisyo sa atin pong buong pangangatawan, matindi, mga kaibigan, ano? Ang ano pa naman, yung mga stressful moments pa naman,

0: Ang fibromyalgia ay mas napapataas ang kanya pong panganib kapag ikaw ay isang babae. Mas mataas yung risk mo o yung panganib mo na makaranas ng fibromyalgia. Kaya nga yung mga kababayan, especially yung mga mother na, yung mga bagong kakapanganak na mga nanay, di ba nakakaranas sila yung madalas na tinatawag nila na binat. Ano? O yung binat kasi, ano yun, parang general term sa mga kababaihan na nakakaranas ng emotional changes, karamdaman sa kanilang pangangatawan, ano? Yung changes physically sa kanilang pangangatawan. Kumbaga sama-sama na yun dun, mga kaibigan, no? Pero hindi lang natin lubos na nakikita na kung ano yung mismong nangyayari sa loob ng pangangatawan ng isang babae. Lalo na pag nag-change yung hormones niya, yung sa emosyon po niya, ano? So, napaka-fragile nga talaga ng mga kababaihan po natin. Kaya na kailangan, mas magdoble ingat kayo at ingatan din, ano, ng mga partner. Ayan, mga kalalakihan dyan, ano, mga partner nila ay mas ingatan pa ng husto. Ayan, kasi madalas sila or mas mataas yung ano nila, panganib, sa pagkakaroon ng ganito pong problema. Inabanggit natin kanina, ano? Kung meron kayong kasaysayan sa inyong pamilya, mas mataas din yung panganib mo na makaranas ng ganito pong karamdaman. Mga iba pang angkop na sakit, katulad po ng osteoarthritis, rheuma, lupus, ito po sila pwedeng pagmulan din ng karamdaman na fibromyalgia, mga kaibigan, ha? So, ano naman ang pwedeng gawin ng mga kababayan natin pag nakakaranas ng ganito pong problema? Eh, mamaya po, atin pong iisa-isahin kung ano yung mga pwedeng gawin ng mga kababayan natin once na sila ay nakakaranas na ng mga pananakit ng kanila pong kalamnan, no? Yung mga unusual pain na nararanasan sa kanila pong mga muscle area, sa mga buto, ayan, at sa iba pang pangangatawan po ninyo. Merong mga home remedies naman na pwede po ninyong gawin para kahit paano maibsan yung sakit na inyo pong nararamdaman, mga kababayan. Mamaya po, ay atin pong ipapahayag yan, ha, dito sa atin pong programa. Sa mga katanungan patungkol sa atin po pinag-uusapan, huwag po mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong sax line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganyan kamasailan yung po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
1: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasangap kamay. Unang-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasa

0: ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
1: Good morning po. Ano pala natin?
2: I'm Rose.
1: So, sa kape pong ininom niyo, ano po yung panlasa mo?
2: Sobrang swak yung lasa. Lasang healthy at syempre hindi lang siya basta kape. Nagkape ka na, gumanda ka pa. Kasi meron siyang glutathione at saka collagen. Clear yung lasa na ito. Itong pasok siya sa panlasa. Masarap na.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One wake up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus Soft Gel, May Lutein, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Soft Gel Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong gagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
6: Maaasahan.
3: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginhamang pakiramdam,
3: mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Gold Coffee Mix.
1: Sir, ano pong pala natin?
9: Wilson Purunis Asuke.
1: Sir, ano pong ma-comment sa kape namin?
9: Nice. Okay. Sir, okay. Matagal ko na rin ito, pero ngayon ko lang natikman.
1: So, first time mo ito matikman?
9: Yes, oo. Ano bang privilege ito na kuwan sa katawan natin?
1: Ito siya, meron siyang mga sangkap ng mangosteen.
9: Ito.
1: Meron siyang collagen na nagkapikin na hindi ka pa maging guwapo. Kasi siya, healthy coffee deals ka sa sangkap ito. Na
9: collagen
1: ito
9: okay,
1: siya.
9: Okay.
1: Masarap?
9: Hindi biro, masarap siya.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang Vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. The secret of health.

Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yashto Health Incorporated at ng ating pong napakabisa na produkto, Santone Gold Herbal Capsule at syempre ating Santone Vitamin C at Premium D3. Alam niyo ba ang premium?

0: ay meron po itong content na Moringa Seed Oil na nakakatulong po para maibsan ang mga panakit ng ating mga kalamnan, lalong-lalo na kung ikaw ay nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito rin ay may VCO, nagkataglay po ng mga MCTs or medium chain triglycerides or medium chain fatty acids na mahalaga sa myelination process ng ating pong mga nerve area. Yan, upang mapanumbalik ang normal na myelin sheath sa ating pong mga nerve, kinakailangan natin ano, ng mga essential fatty acids na pwede makuha sa ating pong VCO or dun sa Moringa Seed Oil. At ito po ay tumutulong upang maiwasan ang anumang problema sa ating pong nervous system. Ha? Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na mga butika at mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ganda rin sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center ay available po ang ating pong mga produkto. Ha? Kaya pumunta, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center kung saan pong malapit sa inyo ano, para makapagpakonsulta at mabigyan po kayo ng complete health assessment, mga kaibigan. Ha? And speaking of Yes to Health Wellness Center, ha? Ito ang darating po na linggo. Huwag niyong palampasin ang ating pong ginaganap na monthly seminar sa ating pong Yes to Health Quezon City Branch, mga kaibigan. Ha? So, sa linggo na po yan, June 28. Ang ating pong Yes to Health seminar, gaganapin po sa ating Yes to Health Wellness Center dyan po sa Quezon City. Sa mga hindi pa nakapunta o hindi pa ninyo nabisitahan ang ating pong Yes to Health Wellness Center, ang ating pong location, matatagpuan sa Unit 7, second floor po yan ng Crownland Building. Dyan po yan siya, matatagpuan sa corner ng EDSA and Mother Ignacia Street sa Quezon City, mga kaibigan. Pwede nyong i-Waze, ha? Pwede nyong i-Google Map ang ating pong Yes to Health Wellness Center po dyan para mas mabilis nyo matunton ang ating pong clinic. Mag-umpisa po ang seminar ng alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali, mga kaibigan. Of course, ay hosted yan by Doc Wendell Pedreso. Ayan, sa mga kababayan natin na pupunta sa ating pong wellness seminar, of course, meron tayo dyang free vegetarian lunch kung gusto nyo matikman, ano? Yung mga masasarap na lutuin na healthy. Ayan. Yung iba kasi nagtatanong, Dok, ano pwedeng kainin namin? Kung hindi pwede yung ganito, ganyan. Ano? So, meron tayong mga patikim dyan na mga food, mga dishes po natin na pwede po ninyong ma-enjoy, ayan, at matikman po ninyo. At makita nyo, ano, na marami palang nakakain kahit na hindi mo kainin yung mga usually nakakain na ninyo, na yun yung madalas na pinagmumulan ng mga problema po ninyo, ano, eh meron naman pala mga alternative na pwede tayong makain, ano. So yun, ha, sa mga kababayan natin. Of course, meron din tayong wellness bingo para habang naghihintay kayo sa inyo pong consultation, ano, ay meron tayong mga palaro dyan. Nagandahan dyan, mga produkto ng Yes to Health ang pwede po ninyong mapanalunan at maiuwi, mga kaibigan, ano. So napaganda yan. Sa halip na bibilihin mo yung produkto natin, eh pagka nanalo ka, pag sinuwerte, eh maiuwi mo na, ano, ng masaya ang atin pong mga produkto, ha. Kaya puntahan po, bisitahan atin pong Yes to Health Wellness Seminar, ha, dyan sa atin pong Yes to Health Quezon City Branch. Sa linggo na po yan, ha, June 28, mga kababayan, ha. Magpalista na po at ano, magpa-register na, ha. Pwede kayo mag-early registration, ha, sa atin pong seminar. Pwede kayo kumontak sa kanila pong numero 0969-627-1262. Ulitin ko po, 0969-627-1262. Hanapin nyo po si Ma'am Ann at ang iba pa ng mga clinic staff po natin, ha. Kung gusto nyo pong magpalista, especially doon sa atin pong Natural Therapy, dahil limitado lang talaga ang nahahandle nila within that day, ano. Kasi depende pa yon sa assessment sa inyo, ano. Minsan yung iba tumatagal lang isang oras, iba naman na less than one hour, ano, yung na yung therapy para po sa natural natin. So depende sa assessment po nila Doc Wendell sa inyo, mga kaibigan, ano. So kung gusto nyo pong masubukan yan at gusto nyo makakalap muli ng mas marami pang kalaman patungkol sa mga pamamaraan ng pagpapalakas at pag-solusyon sa samut-saring karamdaman sa ating pangatawan, ay huwag niyong palampasin yung ating po mga isinasagawa ng mga wellness seminar, mga kaibigan. Kasi dito sa programa natin, isang oras lang meron tayo dito, ano? At maiksi lang, napaka-iksi, ano? Pero dyan sa mga wellness seminar natin, we have all day na ipahayag sa inyo yung mga nararapat niyo pong malaman. And of course, kung meron kayong mga katanungan dyan, directly, sasagutin ko yun ng atin pong mga doctors, ano? Especially kung sino po yung mag-host sa atin pong seminar. So, mahasagot ka agad po kayo personally sa inyo pong mga inquiries, ano? Kaya bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health seminar, mga katropa, mga kaibigan.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Sa mga may katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ito mga common na katanungan ng mga kababayan natin. Ano? Kung pwede bang uminom ng ating pong Santone Gold Coffee Mix kung merong hyperacidity. O yung isa, meron naman siyang acid reflux. Nako. O sa mga kababayan natin na nag-aalangan, sumubok ng atin po mga healthy coffee o yung Santone Gold Coffee Mix natin, Santone Plus Coffee Mix, and even yung atin pong Premium D3 Coffee Mix. Ayan. Pwede kayong uminom yan. Pwedeng-pwede kayong sumubok ng atin pong mga healthy coffee. Even though meron kayong iniinda na mga problema sa inyo pong stomach area. Ito nga yung ano eh. Ito yung nagbe-break ng expectation ng mga kababayan natin. Kasi 'di ba, kadalasan na expectation nila pagka coffee eh acidic talaga, ano? Dahil na pagka walang laman yung tiyan mo, eh talagang magre-react yan siya pagka uminom ka ng kape. Ayan. Pero iba ang atin pong Santone Gold Coffee Mix and other coffees ng Yes to Health, ano? Eh, wala kang mararamdaman na any discomfort pagka uminom ka nito, may laman man o wala ang inyo pong sikmura, mga kaibigan, ano? At yung iba na ganun, madalas lagi yung nararanasan nila pag uminom sila ng kape, sinisikmura sila, nangangasimisikmura nila. Pero nung na-try nila yung Santone Gold Coffee Mix natin, eh, wala silang naramdaman na any discomfort, ano? Kaya, nahuhumaling tuloy sila sa pag-inom ng coffee po natin, mga kaibigan. Well, ang mga coffee kasi ng Yes to Health and other products of Yes to Health, mga kaibigan, is alkaline-based ang atin po mga produkto. Yung coffee natin, ang mga ingredients na nandyan, mga kaibigan, kung papansinin po ninyo, all alkaline, mga kababayan. Yung moringa, yung mangosteen, even yung garlic, that is alkaline base. Yan siya, ano? At iba pa ng mga ano, spirulina. Yan. At yung coffee natin, yung Santone Coffee Mix, may mangosteen din yun siya. Yung soybeans, natural, kumbaga alkaline din yun in form, ano? So, lahat ng mga produkto ng Yes to Health is alkaline base yan, which is very friendly sa atin pong stomach area, mga kababayan, ano? Kasi karamihan talaga sa mga kaibigan natin, ano? Eh, acidic ang nature ng kanila pong stomach area because of the food choices na atin pong sa ngayon, ano, aminin natin sa hindi, yung mga pagkain na atin pong nakakain is karamihan mga acidic foods, ano, so katagalan na yun yung ating kinakain, binabago nun yung yung kondisyon ng atin pong stomach, ano, na nawawala yung balance ng alkalinity and acidity sa atin pong tiyan, mga kaibigan, ano. Kasi hindi pwedeng ano din, hindi rin pwedeng mas mataas yung alkalinity sa atin pong tiyan dahil hindi magiging maganda yung panunaw natin. Of course, ang acid ay ayan yung primary need ng atin pong digestion para maging maayos yung pagtunaw or yung pag-breakdown ng mga kinain po natin. Pero hindi rin pwede na masyadong mataas yung acid level sa atin pong tiyan, mga kaibigan. Kasi yun nga, magkikreate yun siya ng hindi magandang epekto sa atin pong dun mismo sa ating tiyan. Minsan yan na nabibigyan ng problema yung mga mucus lining ng atin pong tiyan, na i-irritate yung atin pong LES or lower esophageal sphincter, na yun yung bulb ano na pumipigil sa acid na mag-backflow papunta sa atin pong esophagus, paakyat ano, sa atin pong upper digestive tract, mga kaibigan, ano? So hindi maganda na laging mataas din yung acidity level sa atin pong stomach area. Kaya nga dapat balance yan siya, ano? So pagka acidic ka na, yung nature ng stomach mo is acidic na, kinakailangan damihan mo ng intake ng mga pagkain or mga supplementation ay alkaline based dapat, ano? Para mababalance yung acidity and alkalinity sa inyo pong tiyan. Kasi kung acidic ka na nga, and then acidic pa yung inumin mo o kakainin mo ng mga pagkain, mas lalong tataas yung acid level sa atin pong ano, sa atin pong tiyan, na hindi magiging maganda ang kakahinatnan po nito, ano. So yan, sa mga kababayan natin na nag-aalangan sumubok ng atin pong mga produkto, eh, subukan niyo po kahit isang beses lang, ano, yung atin pong mga coffees, mga kaibigan. At katulad ng experience ng iba, eh talagang na-amaze sila, ano, doon sa atin pong mga healthy coffees, mga kaibigan, no? Ganun rin sa mga produkto natin, ibang mga produkto ng Yes to Health, Santone Gold Herbal Capsule natin, Premium D3, Vision X Plus natin, mga kaibigan, alkaline inform yan sila, ano? Kaya hindi sila nagbibigay ng discomfort sa atin pong tiyan, mga kababayan. Even yung Santone Gold natin, di ba meron yan siyang garlic na extract, ano, which is 50 milligrams yun na nandyan sa atin pong ano, sa atin pong Santone Gold Herbal Capsule. Pero we prefer it na i-take nyo yun siya before meal. Kasi nga, hindi naman siya nag-create ng any discomfort sa atin pong tiyan. Kahit na iinumin mo siya, na walang laman yung iyong tiyan. Ano? O, ganun kaganda yung atin pong mga products, mga kaibigan. Mga supplementations natin and other products ng Yes to Health ay very friendly sa atin pong stomach area. Okay, sa mga nag-aalangan na sumubok ng produkto natin, ay subukan nyo po. At hanapin ito sa mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. At always check, ha, dun sa atin pong tatak na Yes to Health sa mga blisters, mga boxes, ano, ng atin pong mga produkto ay nandyan yan, nakatatak po yan dyan, mga kaibigan. Para makaiwas tayo, ha, sa mga counterfeit, makaiwas tayo sa mga fake products. Mahirap may sakripisyo yung kalusugan natin, ha, dahilan dun sa mga produkto po na iyon. Okay? Other inquiries, Doc, anong maganda para sa akin pong skin problems? Parang may mga pantal-pantal. Okay. So mga kabayan natin na nakakaranas ng mga skin allergies, skin irritations, ano, skin infections, dulot po ng mga fungi, bacteria, or iba pa, ano, ng mga mikrobyo. Meron tayong produkto, yung atin pong Santone Plus Herbal Soap. Ayan, pang external na gamit. Nakakatulong po yan siya ng malaki, ano, para sugpuin yung mga, ano dyan, mga mikrobyo na nandyan sa atin pong skin area, mga kaibigan. Pagka sobrang kati naman, yung sobrang nangangati yung skin po ninyo, ano? Sa halip na kamutin ng kamutin yan, hanggang sa ma-irritate po yan siya, meron po tayo, Santone Plus Herbal Oil, mga kaibigan, ano? Tumutulong yun siya para ma-ease up yung itching, ano, ng inyo pong mga balat, ano, para hindi kamutin ng kamutin, ano, ay apply nyo ng Santone Plus Herbal Oil po natin. And of course, meron din yan siya mga herb extract na nakakatulong para sugpuin din yung mga bacteria, mga fungi at iba pang mikrobyo na nagdudulot ng mga skin irritations po na iyon, ano? So may mga skin allergies, pwedeng-pwede rin ang atin pong Santone Plus Herbal Soap because very gentle po yan siya sa atin pong skin, ano? Kung masyadong sensitive yung skin po ninyo, pwede pa rin ang Santone Plus Herbal Soap po natin para po sa inyo, mga kaibigan, ha? And take note, sa mga kababayan natin na lagi nakakaranas ng mga skin allergies, mga skin irritations, isa sa pinakamaganda gawin nyo, mag-cleansing o mag-detox po kayo, mga kaibigan. Minsan kasi yung iba, umaasa na lang sa mga ano, superficial na pinanglalagay, ano, mga liniment, mga ointment, mga cream, kung ano-ano mga nilalagay nila superficially, ano. Pero ang problema doon, ang pinakadahilan pala, nandun sa loob ng inyo pong pangangatawan. Ay, alam niyo ba, ayon sa mga pagsusuri, ha, pag masyadong madumi ang inyo pong colon area, ha, yung malaking bituka po ninyo, mga kaibigan, lalo-lalo na pagka napakaraming mga parasite na nandyan, o basintabi sa mga kumakain pa ngayon, ha, o pag maraming mga parasite ang nandyan, mga kaibigan, lagi kayong aatakihin ng mga skin allergies, skin irritations, skin problems, ano? Dahil dun, ano, yun yung sources niya. Yung dumi na nandun sa inyo pong malaking bituka, mga kaibigan. Lagi mga karanas niyan. Ano, mga pangangate sa inyo pong balat, sugat-sugat at iba't iba pa. Even yung ano, eczema, ano? Minsan po pagka masyadong marumi yung atin pong tiyan, doon yung ano, pinakaugat niya, ano? Kasi marami tayong nasaksihan 'yan na mayroong mga psoriasis, ano, or mga eczema at iba't iba pa na mga mayala, na mga skin problems. First na program na pinagkaloob natin sa kanila is cleansing and detoxification. At dun pa lang, ha, dun pa lang sa paglilinis ng kanila pong eliminative organs, ang laki na ng pagbabago dun sa kanila pong balat, mga kaibigan. Biruin mo yung mga dumi na na-stuck dun sa kanila pong atay, sa kanilang kidney, sa kanilang colon area, ay humahalo yun lahat doon sa kanila pong dugo, mga kaibigan. At once na masyadong maraming toxins yung dugo po ninyo, doon nangyayari ano, yung pagka ano, sabihin natin yung pagkabobo ng atin pong immune system. Na ano siya, nawawala yung focus ng immune system po natin at yun nga, nagiging overactive na siya. Hindi niya na alam kung sino yung kalaban, sino yung kakampi sa loob ng pangangatawan natin dahil nandun sa dami ng mga toxins ano, na nasa loob ng pangangatawan natin. Nalilito na siya. Sino ba yung atakihin ko? Sino ba yung poprotektahan? Ano? So yun yung nangyayari sa immune system natin. Kaya madalas, nakakaranas tayo ng mga skin allergies na iyan, mga kaibigan. No? So umpisahan nyo sa paglilinis ng inyo pong mga eliminative organs sa ating pong Yastro Health Wellness Center. Meron tayong tinatawag dyan na 10 Days Daniel's Fast. Ano? Yun ay isang special program na lilinis sa mga eliminative organs ng atin pong pangangatawan. Ano? Yung atin pong atay, yung atin pong mga bato, yung atin pong bituka. Ayan. And even our blood ay lilinisin po doon sa loob ng 10 araw, mga kaibigan. Meron mga supplementation, mga juices, diet program na isasagawa po ninyo para mas magiging mabilis yung proseso ng detox na iyan, mga kaibigan. And marami pa tayong iba't iba klase ng mga detox program na pwede po ninyong masubukan, ano? So just visit ha, sa atin pong mga wellness clinic, mga katropa, mga kaubayan. Ha? Kung gusto yung masubukan yan, yung mga services na yan na in-offer ng Yes to Health. Ha? At ganoon rin sa mga kaubayan natin na lagi nakakaranas sa mga skin problems. Ano? Huwag kayong masyadong mag-focus dun sa mga ano lang, pang superficial lang yung ano, mga inilalagay. Mas bigyan nyo ng pansin yung panloob na kalagayan ng inyo pong pangangatawan. Marahil dun po nag-uumpisa yung problema po na yan. Kasi pagka nasolusyonan nyo yung pinakaugat, actually, eventually, mawawala na rin. Ano? Kumbaga, madadala na rin yung mga symptoms, yung mga sinyales na naipapakita niya sa panglabas, mga kababayan. Ano? Kaya sa mga kaibigan natin, ha, kung gusto yung masubukan yan, bisitahan po ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. So yung mga pahabol pa na katanungan, ha, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ito, may text dito. Dok, nabakunahan po, nagpabakuna ako ng anti-rabies dahil na-scratch po ako ng pusa. Pwede po ba isabay ang Santone Gold at Premium D3 at Vitamin C? Hindi po ba ito magkakontrahan? So, hindi po, ano? Sa mga kababayan natin na nakaranas ng ganito pong problema o nakakaranas ng ganitong problema, ano? Nakalmot kayo ng pusa, nakagat kayo ng aso. Kung yan naman ay mga alaga ninyo at alam niyo naman na hindi ganun ka madumi talaga yan sila, ano? At wala naman sila masyado nakakahlubilo na iba pang mga ano, mga pusa, ano? Eh huwag kayong masyadong mag-worry, mga kaibigan. Lalo na kung meron naman yun silang mga vaccine, kompleto naman yung mga vaccines nila, ano? Huwag kayong mabahala ng husto, mga katropa. Sa tinatanong po ninyo kung pwedeng isabay yung mga produkto natin, yung Ultimate Trio, yes, pwedeng-pwede po, mga kababayan. As a support, nutritional support sa inyong pangangatawan, actually, immune system naman natin ang talaga ang lumalaban, ano? Sa mga mikrobyo na yan na nakakapasok sa atin pong pangatawan. So, tumutulong yun sila, yung mga produkto ng Yashu Health, na patatagin ang atin pong resistensya ng pangatawan, i-build yung foundation ng atin pong immunity, ano? At labanan yung mga nakakapasok na kalaban sa atin pong pangatawan. Ito, tips ko lang sa mga kababayan natin, ha, na nakaranas ng ganito pong problema. Actually, yung anak ko na panganay, nakalmot din yan siya ng pusa, kamakailan lang, ano? Number one na ginawa natin, kumuha agad ako ng bawang, ano? At ikinuskos ko dun sa area na kung saan nakalmutan. Kasi dun naman madalas, di ba, pumapasok yung mga mikrobyo, ano? Dun sa kalmot na yon, ano? Pero alam nyo, ayon sa mga pagsusuri at ayon sa mga vet, hindi naman talaga mataas yung rabies dun sa kalmot ng mga pusa, eh. Ano? Doon pa rin sa ano talaga nila, sa kagat nila. Katulad ng mga aso din, mga kaibigan, no? Yun lang nakasanayan natin na pag nakalmot, doon tayo nag-worry ng husto, ano? Pero bibihira lang yung mga tao na nakakaranas ng mga rabies attack, ano? Doon sa mga kalmot ng pusa, mga katropa, ano? So, anyway, kapag nakalmot kayo, pwede niyo gawin 'yon, ano? Yung bawang, ikiskis niyo, ikuskus niyo doon sa mga nakalmot na area, ano? Medyo ano lang siya, may konting hapdi lang siya, ano? Pero 'yun ay right there, ano? Pumapatay siya ng mga bakterya o mga mikrobyo na nandoon mismo sa mga scratches po na 'yon, mga kaibigan. And after that, pinagkatas ko, ano, ng 32-50 pieces of lemon. Ano? Katasin niyo yan, puro. And then, kumuha kayo at least mga 3 cloves of garlic. Ano? Gadgarin niyo yan, idirin niyo. And then, pigain din yung katas. Ihalo dun sa pure juice ng kalamansi. Or kung meron kayong lemon, pwede rin yan siya. Ano? At ipainom dun sa mga tao na nakalmot o nakagat, ano? O, yan po ay napakalakas niyan na tutulong sa atin pong immune system. I-alert niyan yung immune system mo. At yung vitamin C mismo na makukuha mo doon sa ano na yun, sa kalamansi na yun, ay malakas na yun na pangsugpo ng mga mikrobyo na nakakapasok sa inyo pong pangangatawan, ano? Plus, kung inuman mo pa yan ng atin pong mga produkto, ay makakampante ka or mapapanatag ang kalooban po ninyo, mga kaubayan. At kung meron pa mga reseta na inreseta sa inyo, so inuman nyo lang po yun. Hindi naman yun magkukontra dun sa mga medications na inyo pong iniinom, mga kaubayan, ha? So yung Santone Gold Herbal Capsule natin, Santone Vitamin C, at yung Premium D3 po natin, yan ay mga suplemento, ano? Mga, ang tawag natin dyan ay food grade na mga supplement, ano? Readily available or easily absorbable sa atin pong pangangatawan na punong-puno ng nutrisyon, ano? Para ka lang kumakain yan, pero mas dense nga lang yung nutrients na makukuha po natin dyan. Mas concentrated yung nutrisyon na maibibigay niyan, ma-impart sa atin pong pangangatawan, and highly absorbable sa katawan po natin compared dun sa mga food na dadaan pa siya ng proseso ng pagtunaw at extraction, ano, hanggang sa i-absorb ng atin pong pangangatawan. Pero yung mga supplementation ay hindi na sa dadaan dun sa mga ano na yun, mga proseso po na yun, ano, at diretso yan na i-absorb ng pangangatawan natin at gagamitin ng katawan natin kung saan man kinakailangan na ipadala yung mga sustansya po na iyan, no? Ayun yung kagandahan sa atin pong mga suplemento, ha? Okay, sa mga kababayan natin, meron kayong iniinom ng antibiotics po ninyo, meron kayong mga iniinom ng mga maintenance medications, ano? Pwede ninyong isabay yung atin pong mga dekalidad na mga produkto. Hindi po yan sila magkokontrahan, o hindi yan magbubugbugan sa loob ng pangangatawan po ninyo. In fact, mas makakatulong pa yan sa fast recovery ng inyong pong pangangatawan at pagpapalakas ng pangangatawan po natin. Kasi yun nga, laging binabanggit na Doc Algie, ano, na magkaiba naman yung kanilang, ano, magkaiba yung functions nila pag dating sa loob ng pangangatawan natin. Kasi yung mga medications na iniinom natin, that is targeted, ano, kumbaga targeted medications. Kung yung gamot mo para sa hypertension, dun lang siya gagana, ano, dun lang, kumbaga dun lang iikot yung effect po niya, mga kaibigan, ano. Kung yung gamot mo para sa diabetes, para sa arthritis, doon lang sila naka-focus lang sila doon. Pero yung supplementation, very broad yung kanila pong gawain sa loob ng atin pong pangangatawan. Hindi yan siya nalilimitahan na pag uminom ka ng Santon Gold, ito lang yung magagawa niyan sa katawan mo. Ipapanormal lang yan yung blood pressure mo or ipapanormal yung blood sugar sa iyong pangangatawan. Hindi po, mga katropa. No? Napakalawak ng trabaho ng mga sustansya po na yan. At dinidistribute yan ng ating pong pangangatawan kung saan-saan parte ng pangangatawan po natin. Ano? Kaya ang ano lang dyan, ang tanong, gano'ng karami yung sustansya na ipapasok natin na para ma-distribute ng atin pong pangangatawan dun sa mga areas na nangangailangan po nito. Ano? So, yun yung dapat nating mapunuan, mga katropa. Ha? Sa mga kababayan natin, if ever meron kayong iniinda ng mga karamdaman or meron kayong mga medications na iniinom for your problems, ano, eh sabayin niyo po ang atin pong mga produkto. Actually, hindi nga natin yan kumbaga itinuturing na alternative, kundi i-incorporate niyo yan yung mga ano natin, mga supplementation po natin, mga products ng Yes to Health, ay i-incorporate nyo dun sa mga medications na inyo pong iniinom, mga katropa. Ha? At maobserbahan nyo naman yan sa inyong sarili kung ano yung pagbabago ng pangangatawan nyo before na puro maintenance medications lang yung iniinom nyo compared nung masabayan mo na ng mga supplementation from Yes to Health. Ano? Kung ano yung kanyang changes, ano yung pagbabago sa lakas ng katawan mo. Kasi marami nagsasabi, Dok, mula nung uminom ako ng mga produkto nyo, maganda na yung tulog, magana yung kain, maayos na yung pagkikilos, nawawala yung mga agoy-agay sa pangangatawan. Ano? So, yun yung mga common feedback na kanilang ano, na kanilang nababanggit sa atin, mga kaibigan. Ano? So, kayo din dyan sa mga katropa natin, mga kababayan natin. Kung gusto yung masubukan din yung effectivity ng atin pong mga gamot, pumunta na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa lugar nyo, at mag-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
1: The secret of health.
0: Para po, mga kaibigan, ako, napakabilis ng oras po natin, ha? Hanggang sa mga susunod na kabanata ng atin pong programa, magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Ulitin ko lang, ha, huwag niyo kalimutan, ang atin pong Yastro Health Seminar, itong darating po na Linggo, June 28, dyan sa atin pong Yastro Health, Quezon City Branch. Ulitin ko lang ang location yan. Matagpuan po yan sa second floor ng Crownland Building. Dyan po yan sa may corner ng EDSA and Mother Ignacia Street. Now, pwede niyong i-Waze yan, pwede niyong i-Google Map. O, i-search lang Yastro Health Clinic QC. Yan, para mas mabilis matuntun, ha. Ang atin pong Yastro Health Clinic dyan sa Quezon City. Mag-start tayo dyan alas 9 hanggang alas 12 ng tanghali. Yung consultation, buong maghapon po yun. Pati yung natural therapy natin, buong maghapon din po yun, mga katropa, mga kaibigan. Okay? Sa kalan po ng ating butihin na CEO, Doc Rene Melito Uy, at sa ating partner, Doc Algy Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagpapaalala na health is wealth, kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong

0: pong lami. Pero mago naman pong kasabaan eh.
1: Paklarek sana.
2: Exciting!
3: Ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Paklarek sana.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: Nagpasalamat po ko sa akong amiga na ni-introduce ani ng Katapos.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: O si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sounds

oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 1:43 in the afternoon. Katropa ang oras, hatod sa inyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, if you're just like me, if you're looking for the right coffee on your daily routine, well, the only thing I would really recommend ang ato ang kaping Santhone Plus Coffee Mix. You heard it right. Santhone Plus Coffee Mix, makatabang sa pagpahimsog sa inyong panglawas, labi na bisan pag kabauta ang ato ang ending sa kinabuhi ani nga watay lain kuni maning kamot regyod. But when you are striving and working hard, the best partner is coffee. You keep moving when you have coffee. So choose the right one. Choose ang kape nga makahatag kahimsog og kabaskog sa panglawas. Santhone Plus Coffee Mix, mga katropa. Kape nga makapahimsog na nga pinaka na nambal pa. Santhone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health.

Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaro

0: tamtamhubo ang lawas mo. Sayaw ko sa matubangan.
1: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
2: Mauni ang putol sa inyong kinatawa. May sobra ka dukiro. Putlon ko ni anumat sa tagwayang tarani.
1: Ayaw! Ayaw!
2: Ayaw!

nagdalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan ug tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita. X-Ray.

masasamang pamatasan. Way labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Anila po na lang sugilanon nga atong salusaluhan. Sugilanon nga lang-laing kinabuhi o kasaysayan nga atong masaksihan o madunggan. Ining programang X-Rated. Ining suwatan po nga atong madunggan karong adlaw Biyernes. Lalaking taga-Pasil, Cebu City. Ato siyang itago sa pangalang Alan na 30 anyos. Minyo og dunanay usa ka anak. Nga sugilanon nga ipaambit mahitungod kini sa ilang balay nga ilang gipuy-an. Balay kundi in iyang sugdan ang iyang kinabuhi. Ang iyang pamilya. Ang iyang wasdam lang. Og inani nato sugdan ang iyang sugilanon nga atong iuluhan. Og haunted house.

0: kausan ng abang dili. Kaayo ni. Basta. Ato lang yung tumanon ha. Ang unsa may atong gikasabutan sa inyong pag-abang dinhi.
1: Oo, wala problema.

0: Okay mo din ang gidakon ani atong gibalinan karon Alan.
1: Okay lang kayo. Medyo dako-dako lang ang abang pero okay ra. Gusto mo sad ako nga hayahe ang pananaw. Doon ay tulog ka kwarto ning baya. Up and down. Ang abang lang, 4,000. Pero okay na. Fights na.
0: Sige. Tiwas mo tagpahimutan sa itong mga butang.
2: Ma! Pa! Ay, kumagadawa ha!
1: Sige. Pero di na mo gawa sa gate, ha? Di na nasusun!

0: Abuga.
1: Totoo na kining wa mapo imbaya. Unsa karoy? Unsa ni tabo nimo? Unsa man nak?
2: Naitaw. Naitaw.
0: Ha? Sabi tao. Naitaw dito sa taas?
2: Oo, naitaw. Hadlo kayong naong.
0: Usa? Binuang. Huwag nagpuyo ilimbaya. Gipabangan na ganun eh, kaya huwag nagpuyo. Mangway tao. Inyo karoon doon ay tao? Be, ato ka doon. Huwag may tao dito.
1: Ha?
0: Huwag tao dito. Roy, pasig pa na ano tunin mo ay muna kita.
1: Nahadlo kang batang bayo, Alan.
0: Usa? Gailan ta ng bata?
1: Oh. Nahadlo ko siya nakita niya kanina. Mao na yung resulta karon. Ilan tansiyo?
0: Paim na si Tambal.

0: ko man din ang inyong giabangan, Alan.
1: O lagi, ma. O na pala na ako pagkakitaan eh. Naganahan ako kay Hamugaway.
0: Maog yun. Alan. Ugman ang kumupaulit sa bahay, ha? Nananghid ako ni papa ni mo. Nga ani una ko din eh.
1: Why problema, ma? Sugot mo gani ko nga ani na mo sa papa din eh. Napapitay doon ka kwarto nga bakante.
0: Ay, di sab ka na mahimo, oy. Unsao naman lang ang amon tindahan dito ni papa ni mo.
1: Sa bagay. Ah, sige ma, tabangan sa ako si Milay o luto sa kusina para sa itong panihapon.
0: Ay, ako na lang. Ako na itabang ni Milay.
1: Ito si Milay sa merkado. Nagpalit og ang lamas. Nakot na. Si Mama. Ako lang natabangan si Mama og hiwa itong naibiling mga lamas. Arang iabot ni Milay, damay na lang bahatonan. Ma!
0: Alan?
1: Lausa ka? Siga mo ganang matali mo?
0: Kinsa man na itong migamit sa banyo?
1: Ha?
0: Huwag ka nagbanyo?
1: Uy! Kitap-bitap ka dito ko sa sala?
0: Nagbanyo ka? Mito pagpamagani ka sa akong bangutana? Unya, nagpaagas pa ka sa gripo?
1: Wala gim, ha? Agilit, ako ito na ako sa banyo.
2: Huwag tao din ba?
0: Oh, unsa?

0: gabay sa mga adlaw, dunay ko'y o dunay mga panahon nga may mga kahibulungan na. Mga dili nato makita o madungog sa uma. Apan kami nga namuyo. Maokin yung pirmo yung among masinati. Og, maoni DJ RC, palihog paminawa ang sumpay ni ining akong suginanon.
1: Ahalan, hangtod karon, di pa man kumakatog sa gisulti ni Mama kanina. Kato nagtuo siya ba nga ikaw may gamit sa banyo?
2: Ay, wala-wala na siguro itong Mama.
1: Ako ba yaalan, no? Pila palang kaadlaw na to din eh. Pero daga na kayo kung kahibulungan niya na sinati ani Baya.
2: Huna-huna lagi ito ni Mom. Sige na, mga tawag dito.

0: 엄마. 엄마. 나도 잠깐만.
1: 네 낳고. 네 낳고 마통 네네.
0: 나도 숨을 잠깐만.
1: Doon ay nagputing ang babae. Nga may kalit lang pakita sa akong pikas ka kwarto.
2: Unsa?
1: Adlo kayang naong. Adlo kayo alahan.
0: Ma, basig damgo rito ni mo.
1: Di yun to damgo. Dile.
3: Ako di kayo kumutuo sa resulti ni mama ninyo.
2: Ma!
3: Diba ko nabiyan mo na ko nga di yun daling patuhoon?
0: Mawalagi pa. Ako pitong giinan si mama nga basig damgo rato niya. Pero umiingon man yun ka dito damgo.
3: Ay baya ninyo. Saya na lagi itong huna-huna. Nausaban mo. Basag din na lang ka to. At basag din ito si mama ninyo eh. Ayaw lang tuloy yung tagda.

0: hagin si mama ni mo. Nga di lagi ko na siya mabalik din eh. Kay hilabihan ko niyang hanluka itong din siya matong.
1: Si mama eh. Basta lagi damgo to niya ang iyan nakita. Labi, sitwasyon ha nga. Ingon anak nga, nadamgo ka pero di ay nagtuo kang tinuod.
0: Alan, mamalin na lang ka ta.
1: Unsa?
0: Nahadlok na ko din eh. Mamamalin ta.
1: Dako magaling atong gasto sa pagbalin din eh. Dili lalim pagpangita og bahay nga kaabangan nga ingon ini kahamugaway. Nga mo ingon kang mamalhin ta?
0: Nahadlok na ko aning baya.
1: Basta, kay di ta mamalhin. Anhir ta din eh.

0: Ano sabi siya?
1: Alan!
0: Alan! Kung ba yan? Tara naman ang black suit. Pero may ganun pa ba siyang ablihi? Baby, baby. Nausa ka?
1: Alan!
0: Nausa lagi ka?
1: Sige, ko kabli sa bantahan. Di maabli!
0: Ha? Oh? Pero di man maabli nga. Nama sa sudan da?
1: Mau gani. Pero bisa kung sabi ko kabli, kahigig kayo. Alan, mamalin na lang lagi ta. Di na ko din eh. Di na ko.
0: Naalasag ka lang. Dautan mo nga nahuna. Huwag tanga na.

0: Dahil dito sa kabinet ay sa bakante nga kwarto.
1: Unsa?
0: Ay, sorry, butang.
1: Uy, di magaling na siya musaka sa taas. Nga serang usa. Kay mahadlo ko na karun. Naasya dito. Og misood ba sa kabinet? Ay, Roy. Di ba mahadlok magka sa taas? Nga nun naabot mong taong ka sa bakanting kwarto. Og dito mo dyan ka natuog sa suod sa kabinet.
2: Ambot lang. Wako kabaw.
1: Unsa?
2: Dili naman ko sa sala natuog. Paman ko kabaw nga dito dahil ko nakasuod sa kabinet.
1: Roy, di na gini maayo. Mamahawa ni kita aning baya. Mamahawa na ganda.

Monica Ron, ang problema. Ang akong inahanog asawa, labi ng akong anak. Wala na ganahi sa balay nga among giabangan. Kay daghang mga kahibulungan. Pero ako wala mangid ko na kumbinser nga dunay laing nagpuyo sa amo. Ug ang ako mga panguntana, mao kini DJ RC. Ilabi na apil ang ato mga suking tigpaminaw. Mutuo ba mo nga adunay tauan nga balay? Angay ba nga mamalhi na lang mi og puyok? Mi exist pa ba ang mga ingon ni ini? Gusto na ako sabto ng akong pamilya. Okay, wa ko'y laing tumong kundi mahimutang sila sa safe nga lugar. Kung mamalhin ni DJ, asa man sad mi padulong? Unsa man ang among padulngan? Aduna ba'y may tabo kung magdugay pa ba mi dinhi sa bahay nga among giabangan? Kung mamalhin mi, duna ra ba may... Duna ba may mabalhinan no? Ubasin mo uban lang kini kanamo? Problema na ako, DJ. Naarabay down nga duha ka buwan. Ya, mag-ulami na mo, yo. Mabawi pagkato na mo. Kimatod pa sa amo ang landlady, dili ko nun niya mahatag. Sa tinod-anay lang, DJ, dili lang ka na akong problema, kundi pinansyal. Tungod kay kung akong ihatag ang gusto sa akong pamilya. Labi na tungod kay akong anak. Apil sab nga nahadlok. Unsa may angay na akong buhaton. Inaot ko nga matabangan ko ninyo DGR sinining akong problema. Tungod kay wa ko kahibaw. Kung unsaon nako pagsulbad ni kay naipit ko sa hisgutan ng pinansyal o hisgutanan sa safety sa ako ang pamilya. Ako si Alan, ug mao kini nga akong X-rated stories.

0: Yung sa Gunsol man yatong horror nga ulay pa mang November. Ano karon sa muntik padala og horror oy? Ano bang anong meron? Ano bang gusto niyong gawin ko? Bakit kami tinatakot dito sa station? Ano ka ba kanin na gusto mong patunayan, Alan? May gusto ka ba patunayan?
1: Wala ra daw.
0: Alright, ayun. Yun na nga. Yun yung story. Yun ang nangyari sa buhay niya. Buhay ni Alan. Actually, wala pa yung nahitabo, no? Pero ongoing pa man yung mga sitwasyon ni Alan dito sa panimalay. Muna ang problema karon. Ano ang gagawin ni Alan? Hindi ba usan na ibuhato na ninyo eh. Sa mga listener na ito, kasi may nakaapas. Itaas ang kamot sa wala kaapas. Kaya itong inarate. Pero mapapasa na kong GCash. Cash G. Natay caller sa Pigas Lina. Maying hapon. Hello kay Kuan. Marjun Lapis. Wow, grabe naman akong ngalodi naman. Dante, hello. Ay, kagilok. Huwag ko na handlock man, gigilukan man ko. O sa may matambag sa atong collar. Kain mo kong ilong, oy. Ano ang, ay, nawa man na. Magsiyan na pa maging siya, handlock-handlock-dok, JJ. Di lang ginulis. Wala na, maging siya, JJ. Dito na magkuhan, dito na magkingo kay ano na yun, naisistema ako ang teknisya. Hello! Oy, may hapon na, mag-feedback man, oy. Mag-feedback siya, mag-feedback siya. Naririnig ko yung background ko. Wala na? Okay. Ayan, si katropang James. Muna katropang James, napalungan noon ka ni Doc JJ, kay dugay ka mutingog.
2: Palog.
0: Gipalungan ka, giibot ka sa ako ang linya. Dugay ka.
2: Ibalik.
0: O, ana, istorya, dayon. Una, istorya, bago pang hadlok. Mula ka ka ng kapre, ibabaw sa...
2: Ako sa kapre!
0: Ana! Kana, ganahan si Doc JJ, ana. Muna yung mga ganahan niya, kanta. Ansa?
2: Mano yung play-o niya after.
0: Ah. So, sa kito, mag-reggae man na. Diba?
2: Ah.
0: Ah, reggae.
2: Hindi na sila magbuot. Kaya wala sila kabrot.
0: Ako na. Ni, pero ni tabok man daw silang dagat. Ni tabok ikagbuhol pa daw dinig Cebu. Ay, nako. Unsa may matambag ni mo ani atong letter sender. Murag, sa gunso naman yung panghadlok nga itong mga kuan din ni Oy. Mga letter yeah, sender. No? Oo. Unsa may... Ikaw gatuo kag inana.
2: Naagi na sila, Richard. Mutuo man daw sa dili, pero naagi na sila. Naagi na sila.
0: Maupod, maupod.
2: Kanara bang gahi mutuo? Dito na ba napakit-on sa kanang sa last part na sa nang pagpagkabuhi?
0: Di ano nonong?
2: Oo.
0: Oh. Kadlok sa ano eh. Magaling mutuo ko na.
2: Sa mga sa dili, di ba... Diba, nagingon man ang Ginoo nga na siya lagi panglaban sa kalibutan nga wak mahisagol na to. O mahisagol mga yun na to, dili na to, makita, diba?
0: Walang ato ang ginaingon nga? Dili? Dili ingon na to o not like ours? Asa sa duha?
2: Uso, maura na. Maura na sino?
0: Ah, maura di ay. Maura na sila.
2: Maura na sila.
0: Maura man di. Pasay
2: mo. Nagyan magunong turn, pero usaragid ang tumoy.
0: Usaragid ang tumoy. Ang iyaha. Ay! Nasipiat pa sa ilo. Ah, okay.
2: Sige. Muna nga, atong tagahan ng pagtagad karoon ng atong letter sender nga si Brad Alan.
0: Alan, paminaw Alan.
2: Kung dili man gani ka muhawa sa balay nga imong iabangan, kung nun sa man ang imong reliyon, ikaw na, i-pray-over ng balay nga imong ipuyan ka ng hukot, yun ka pag-ampo, yun. Mora gina pinaka-bugat kang hinagiban sa tanan. Ang bugat o hugot nga pag-ampo yun.
0: Na, paminaw Alan, paminaw intaon.
2: Para malinawan na mo kay sagrado ba ya ang hugot o pag-ampo ba ya ni DRC? Sa mabuo man taong sa dili, pero naagid na sila. Nagid na sila. Muna nga, usara gid na akong ikatambag mo niya. Pagtanin niyo ang inyong pagampo. O i-pre-order ng kinayanan nga inyong giabangan karon. Ang ginatibok ang suok niya, ipagpuanan niyo na. Kung sa man ang imong reliyon, kapag ikaw ka man o, sa man niya. Basta kay gikinanglan ginyo ang hugot o bugat nga pagampo sa atong kaisatan gid nga.
0: Ana.
2: Pani nindot. Wapag ginay ko ang kalagkalag na
0: sana. Oo, ambot. May nalang ganino kay dili jud ko mahadlok ay. Dili jud ko mahadlok og inani. Mahadlok na ko biyaan ko niya. Uy, kapuya. Kapuya. Pero bitaw, no? Yes, yes po.
2: Morgan na siya.
0: Nga karon kay murag, nag-all mangod po siya. Actually, nakabantay ka dito, kuhan nga, nengon siya ba nga, nag-all siya kay tungod, wala mangod. Kinanabi kagkwarta, mabalin nga, ginahan kagkwarta. Nag-all siya, Ana, isa sa rin yung kagulaan niya.
2: Gani man, pero kung mahal gini mo ang imong pamilya, Radalan, ayun na nagbalihan ang kwarta nga mawala na to, kaya kwarta mabalik na na.
0: Ito, Ana.
2: Kaya, basin tayo noon, ang kahadlo ka na nila o mag-host o ka ng dako nga problema. Sa akong ganito mo na, mas dako, pero ang kagatuunan ni noon.
0: Diba? True. Kung usaban na may mag-ipek.
2: Sino mo diya? Duhalang yun ka, butang ang imong buhaton. Buhawa ka or dili. Kung dili man ganit ka buhawa, tumala tong gingon o kanimo ka tong katrimero ng option. I-pay-over ninyo ng inyong ipoyan o niya, ang ikinang yun. Kinasing-kasing o gugot na pag-ampo yun ang bagay na tong buhaton. Pag-ising niya ng inyong pinayaran, kung ako nang ikinang kung doon sa man ang imong reliyon, buhata ang ikinang lang na tong buhaton.
0: Yes! Para sa ikaayo sa atong pamilya. Ayan.
2: Oh, ganyan isa, imong mama, imong anak, kung imong asawa, iparamdam na ni Ana. Dili ka mabalaka, Ana. Okay, gusto na kayo pag mag-usog ko, Ana. Akong problema na kung ano na na-term eh. Sorry kayo, mas ako na nung gagasuna na nun. Ibig sa nangayawat ka sa 2 kadaon niya mong ikuan, mas malakan ka Panginoon kung si Bako kung sa metabo sa ilang mentality. Di ba? Kailangan siguro ni GRC.
0: Salamat!
2: Great day ko sa tanan-tanan ng mga callers, mga viewers. Hindi na lang nag-usaw-usahon. Labaw sa tanan. Happy birthday sa akong pagmangkon nga si Christian Natalie Puente Negra Lacan.
0: Happy birthday! Ayan, happy birthday.
2: Nanginawad ko nga lang nakagyapon kanunay na nag-aampo sa itong buhay nga Diyos. Padayon lang sa pag-eskwela o ban sa tanan akong mga pag-umangkon at tinamping na mo kanunay.
0: Yes.
2: Okay. And most especially kang Lorna o kang Judith na akong wife na naminaw ka na din sa XFM.
0: Alright.
1: Exciting!
0: Thank you kayo katropang James all the way from Samal Island. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Alright. Sa pamayin doon ay mas tambag sa itong letter sender. Karong hapo na. Hello? Hello?
3: Uso naman eh. Uy, nahurl.
0: Gani, wala eh. Pamantang November. Ano naman? Anong nangyari?
3: Ano naman eh?
0: Ano ba? Ano ba? Ano naman
3: eh?
0: Ano masasay mo?
3: Ang takot ay napaisip lamang, napit ay kanta lang, Ana. Ako siya naman dito ka tuig nga nag-inusara, pero wako naka-experience nga. Naingon, Ana, sa ako amo, Adere, primero ganit na akong gipoyan, katong karaang balay, naguba na siya sa audit ang balay sa kong mga apuhan. Kaya karoon, nausap naman eh. Pero dito ko maka-experience, katong dito ko sa gipoyan sa kong mama, nanghigda ko usa, dito sa sala nila din. Ang akong mga isoon na birthday, din si mama, tuwa sa iyang kwarto na piskusina ako dito sa sala. Tingog yun sa relo o alas 12 sa gabi. Tinga ako ba kay ang mga duwaan sa kong mga pag-umangkon, di pang bungkab. Nga, ako nakita kay tulod yung kagagmay yung bata nga. Uy, sinina. Ngat siya sila buhok. Murag mga yamog sa kadlaon. Di ka na to, di nagiguganahan itong masoroy. Nay, gayon na. Ilang electric fan dito sa kapwarto nila. O andara kung, uy, nagpaandar. Uy, nakukupar dito kay ang anak sa pagkaulitaw kung sa ako ang bayaw. Doon naman ato sa siyudad, kinag-iswila pa matukalit. Kano na humana. Dito ko maka-experience niya. Na agidi ay mga anak. Pero sa ako address, amo a town, aloe sa Ginoo. Wala ko ka-experience sa anak. Lima, siyam naman yung katuig na nag-inasara. Buya-buyag lang. Ako di magita kumutog, ingon anak. Pero na-experience na ako na sa laing balay. Nang ginigipuga na hang musoroy. Na kung dito nag-dapita kong musoroy magani ko, di ko ganang wigda.
0: So, dili ka ingong, pero pag ikaw na isa, dili ka ingong madlock. Oo. Murag dili ka gusto balik ato. Oo.
3: Oh, isi. Saloy tam si Ginoo wala raman taon diri.
0: So, motuog ikag mga
3: ina. Ano yung balay? Ato kong balay nila ni Mama. Naapa siya na kong kahoy kani apto.
0: Hmm, naasa namang kahoy lang isugnog na ninyo, ana.
3: Ay, ang ipaputol. Ang ipaputol din ni Kulian, kung balay daw. Nang kato ko nang nagpuy at ang dakong kahoy, mauko nung na, nga na, napod mo puyo, uban nila.
0: Ni uban nila?
3: Ano ka dito eh, nai, mutukar lang ang radyo nga, way tao. Ay, ambot lang tugkan ko, gubag-gubag mo ulit ko sa amo. Kaya may nasakit ko nga ni puyo ko dito, dua kabuan kapin.
0: Ayan.
3: So, ang ako lang anak, sa mag-ampo lang kita, dipindi, wako ka pa unsaw na pagsulbad kay, puriya-buyag in town, malinaw na ako pagpuyo.
0: Sa karong wala kay na experience nga susama ana miss.
3: Wala wala diri sa amo ang wala taon. Pero sa balay sa ko ang mama na highway man ganito da pen man ito. Highway ay lang balay jo ni kada sa diyan.
0: Oo.
3: Na naka-experience gid ko. Ini ka sa karong ay tapo. Pagbata na ako, ang mga duwa sa mga pag-uman kon hipo sa raman. Kung may siya nabungka.
0: Yo.
3: Lagi niya giduaan din siya pag pagkuhan niya. Iyon ako nito na ba? Yung gusto ko manawag ni mama, di lang ako ba di mabuka.
0: Sa kadlok ni mo.
3: Ang tawag niya nakatog ko. Nagpagmata na ako kay maghipos ako sa nagkalat. Kung sabi nagkalat nga, wak man.
0: Ayan. Kanaasan. Anyway, dito, may nadlock na ko.
3: Ay,
0: nadlock na ko. Yung usap ay ma-advise ni mo ron kay, usap ay ma-advise ni mo kay Alan, bahay ni Ining, nga medyo ang iyang tibok pamilya, nag-uol naman gid sa kahadlok. Apan siya, napublima siya tungod kay wala siya ipang down if ever mamalihin sila niya. Di naman kung dihatag sa landlady itong ilahang gibayan.
3: Ay, nalang tingali. Oy, bahala gamay lang ang balay niyo ko. Ano basta malinaw?
0: Safe po di ang pamilya.
3: Yung nalangod, ma-trauma ang bata, ma-nervyos na imong asawa, ubangan na. Sa ako na lang, kadako, na problema.
0: True, mag-ataki pa na, di, ma-atakihon pa na.
3: Mau gani.
0: Oh, anyway, ako thank you.
3: Ako di ko ganahang mula na dito. Balay ko mama.
0: Oh, basta na din na. Basta ka nang naka-experience na ka din na dito ka ganahan yun. Oo.
3: Oo. Dinagid ko. Makatagam?
0: Makatagam. So far na ako, ano si di ko talawan man po. Di ko madlok. Amot nga no. Anyway.
3: Okay lang ka ay ko dirigyot.
0: Di ka madlok diha. Sa ikaw ra isa.
3: Hindi na ilang. Kapit na 14 years nga nag-inosara kayo dili sa amang
0: grabe ka dugay na po na nag-inosara ka uwi.
3: Ako ba uban iring ragged town dili sa loob na nang iroos gawas.
0: Ha, basta importante na yung mga balibuon. Ana ba? Basta na ibalibo, okay na na. Anyway, Miss M, thank you so much. Daga salamat sa pagpaminaw o pag-atang sa itong programang X-Rated. Oh, kana. Morag ito yung ma-advise nyo sa imo, ha?
3: Na ay peace of mind.
0: Correct. Miss M, katropa mo.
1: Exciting!
0: Balihin mo glayang balay, abangan, bahala o gamay, basta walay, tiaw, aron, malinaon, imong pamilya. Ingon ni Angie Remo. DJ, 24 hours man na ang pasil, halos tao diha, dili matulog, dili man nakadlukan sa dili, ingon nato. Hadlok ang buhi, diha. Tinon, hadlok ilang buhi. Pero di man takabuot sa yung gibati o experience, Marvin. Manin kinabuhi, Marvin. Kasi like naagis na experience. Malay ba natin? Wata ka ba, Marvin? Hello, may hapon! Kinsa man din nasa Topicas Linya o taga-asa?
2: Iman.
0: Unsa-unsa?
2: Iman.
0: Okay. Oh, sige, Iman, unsa may itambag nimo sa atoang letter sender?
2: Ano itambag sa iya?
0: Hindi
2: naman eh.
0: Unsa, putol-putol man dong. Sa naman nilon? Pero nga sa signal ana. Shout out DJ watching and listening from RE Glass Calabian, Leyte. Exciting gikan kay Tabarera Edmond. Hello Mar Eman, may nga pagpaminaw, klaro na ba? Sige daw, storya daw.
2: Oh, okay na.
0: Ayan, so kasi matambag mo kay Alan bahayan sa iyang sitwasyon karon nga medyo hadlok-hadlok naman gid siya ahan ni gamay.
2: Adili siya ngay matlok.
0: Oh, di siya ngay. Sige. Nga naman.
2: Ang ganang kadlo ko tao.
0: Nasa huna-huna ra, anak.
2: Huna-huna ra kay... Sabi na rin yung sakantan. Ang takot ay nasa isip na.
0: Oh! Unsay title, anak? Unsay title?
2: Ang takot ay nasa isip naman.
0: Ayaw! Mau dong kan. Duh. Halo. Grabe.
2: Oh, lang.
0: Oo. Unsa man? Sige, sulti siya unsay angay ang buhaton kay actually nag-uos siya kay kung tumanon niya ang kahadlok nga gibati sa iyang pamilya, nag-uos siya asa mangitag pang down kay di naman gud ihatag sa iyang landlady katong una niya na down ba niya bag-o pang gud silang puyo. Ang pangutan namon gud dinhi. Eh, mine. Ano ang gagawin? Sa may buhaton niya, ani?
2: Ang yaw lang ba siya, boss?
0: Hmm.
2: Ang ano ko siya, kay? Yun naman ang ina, magunod yung tao. Hmm. Ay, panahon niya na, kapit pa lang na, wala.
0: Oo.
2: Oo, di rin ako yung tao. Wala niya siya, gede. Ano niya siya?
0: Yes.
2: Hindi siya pang, hindi siya mga, ano niya mo, ito lang sa
0: pamagay yung asal siya pa yun. Correct. Ayan.
2: Mo
0: tayo mula na. Salamat na kayo. Shoutout, Eman. Amat, shoutout doon sa katropa mo, Eman.

0: Ben, que tropa, mă!
1: Exciting!
0: May sa si Eman ba? Di sulit surang advice ba? Wala kang istorya. Short, ano lang yun siya? Short ba? Pasharot ko sa mga bro sa CAF 7 members Cebu City Chapter, Ma'am Cristina Caniate, President Chapter, gikan kay Dante Belandres, Angie Remo, maing unto sa imuha niya, maing hapon po kay Charlene. Shoutout ko kang Uncle Tata and paborito na Piper from Cebu Evergreen Memorial Park. Maing hapon, gikan kay Charlene. Wendy Harley, shoutout kay Brial Diguma, pinaka-maniac nga driver sa PTMS. Uy, grabe! grabe po na. Shoutout ko, Kobe, sige rami paminaw diri sa Bukid ba? Kana, salamat sa pagpaminaw. Hello, maing hapon! Kinsa ni, yes. Kana, so yes, kinsa man ni.
2: Si Marvin ni, alam
0: mo sa mga Marvin, om sa may machika ni mo. Sa ato ang letter sender.
2: Apat ka na sila. Hindi ka gina pa diba? Bani na sila. Eh sa sila kung kami ang kahit ako na. Na yung anak, ilang na kito dito.
0: Hindi na makuha.
2: Na dito sa kabinet isulod.
0: Dito, nabain anak ay.
2: Oo. Ang kala to ba? Ang anak mo yung kala to dyan. Na ang kala ko tiyan. Na problema man ka, ato di sabi ko sa kami kayang kinikanan. Ito. Kay, ang ilang advance, hindi naman ito makuha. Hindi naman ito matag sa lahat ng ages. Dito lang sa dito sa iyong mga mag-spills. Kaya, kung tayo rin sagot ngayon, so na ito talaga kita. Dito sa sila mag-spills. Wala ito ang mga tabo kung isa yung tao, isa yung anak.
0: Tinood, huwag ito pag na may tabo, delikado na. Wata ka bao mong good? Oo, wata ka bao ba?
2: Kaya pagkamukuhan, pagkamuliho. Minta, kuhan pa, minta tayo hawa.
0: Ayan.
2: Eh, tayo hunap ka nga. Pagkong makuhan ko kung anak. Ito na lang din ka, ano tayo sa sabihin? Hindi pa kasi mapagmata ko kuyo. Pag-iay na itong kuhan, kuhan, eh lang ito problema natin.
0: Correct. Ora to? Muli na ta? Muli ta ay. Muli ta ay. Husto. Actually no, husto yun na nga. Ayun ang huwatag na yung mahitabo. Oo. O, safety ang unahon kaysa kuay. Kabaw, ang ayaw mga problema, good din higod. Ang iyang ngayon mga good niya. Kasi daw, magic quarter. Saan siya kita quarter? Pautang ta ni kuan? May pwede utangan ni Razer. Edu raman good way.
2: Ang yung hula ton siguro ito dito ba? Kung kaya ito yung mga magkita. Pero kaya di mo siya pagitaon.
0: Ang yung ay mandiri nga, anong siya dito siya ka, di siya makumbinsi itong kaya, wak mo doon siya kita. So, what on baba niya nga makakita siya? Correct. Anyway, salamat ka ayo Marvin. Naka-shoutout Marvin. Sige, go.
2: Shoutout tayo na kung kay Bernie.
0: Ayan.
2: Sa XFM.
0: Ayan, thank you.
2: Kay Juma. Kay
0: Chichang.
2: O Kalara.
0: Ayan. Thank you. Thank you, Kaayo. Thank you, Marvin. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Erica Clarion. Good afternoon, EGRC. Pasara Chinita from Osama City. Ron Libre. Hello sa imuha diya. Ron Libre from Our Passion. May unto diya, DJ. May unto po sa imuha diya. Uy, kabuka. Kanakabakanti man si Ron. Pasharat DJ Chinita from Dawis, Bohol. Ikan kay Gaudensya Lapuot. Alan, hangyo alang imong mama nga dito siya mapuyo sa ilang balay. Mentas wala pa mo'y kabalhinan. Ito lang sa daw, Alan. Pamino kay Charlene. O, basahan din niya sa comment section ako. Ayaw lang mo. Gisaba. O, ayaw lang daw mo sigsaba diha, Alan. Kasi sige po daw mong saba-saba, Alan. Ay magsabasa nga, mabalhin mo og balay, kay basin mo uban ang white lady. Ay, ano din na diay pagbakabaw mo uban diay. Basi bitaw baka impaki siya no. Inana din na Doc JJ. Oh, basi dila ka magsaba baka basi mo apil siya pang.
3: Ay saba. Kamali ako titiri ka malok ka sa wait lady. Basi mako makimpaki siya sa iyo maleta.
0: Ana. Kabuin. Ayaw pa paghawag yung masabaling ay oo, oh, may mga liungan na to. Ayaw give mo pagsaba-saba. Ay matod pa ni Charlene, muuban ka ng ungo ninyo kay mag-impakisad na siya. Pwede ka niya mo manghawa to ng labas siya kay aron niya madaang basa. Binahan ko ito, Charlene. Ay, kumidyalan ko na ito, Charlene. Kaya na yung mood ka ba? Ay, DJ Chinita, regards ko ni mo. Shoutout ko sa mga git. Magangit. O, Jonix Buhay Tulir. Montemayor Gilbert, hello po. O, DJ RC Gilbert, Montemayor Kandugay, Barili Cebu. O, Barili Bantay Dagat. Ha? Katawa si Charlene. Sabah na Charlene, nakatawa ko sa mong giingon, Charlene. Tawa mo kung hindi magsaba-saba kaya basi daw makabaw ang white lady ba? Bantayanan kaya basing mag-impaki una. Ayun na yun, mo pa yung una, balhin. Tama sa ka, Charlene. Eh. Lodi ka na kay Charlene. Eh. Anyway. Naka, Charlene. Tama sa bitaw. Ay, pagsaba-saba mo, Alan. Okay, baka hearing na. Mag-una pa nag-book sa inyo, ha? Hindi ko agit over. Di daw magsaba-saba. Oy, Alan, kayo ba sinog muuban ng white lady? Mag-impacking una. Kakatawa lang ako ni Alan. Pero nag-uulbe ko para po ninyo, oy. Chinita, shoutout ko, B. Sige, B. Shoutout ko, B. Sige, Rami Paminaw, dili sa Bukid ba? GJ, J. Buagas. Hello sa inyo. Shoutout ko, Toto, Boss, og Boss Nono, si Opaw, og si Litoy, og Budok. Kuya, huwag mapangalan ninyo, oy. Ano siya? Kul Toto, og Boss Nono, si Opaw, og si Litoy, og Budok. Taga-Adlaw Town, misig Paminaw ni mo. Ay, ganaan ko siya mga pangalan. Pang future uncle. Dili sa Bukid. Ah, nga Bukid o eh. Ano nga Bukid ron? Bukid Bohol, Bukid Cebu. Sa Negros ba ni Onsa? Okay, ah, maabot na ito pag Sibya sa Dabao, sa Mati, Samal. Maabot po ito sa Tagum. Ay, mga kabukiran di. Asan ni nga Bukid man? So, tayo daw ko, be. Ganahan ko anong sound effect ni mo nga. Ah. Dahil ni nga unga. Mamag na igan. Shoutout me diri sa mangangi, magangit DJ gikan kay Rec Maruta. And Joselito Big Castevez, sige na ako kakitaan siya, nara siya sa watch. Shoutout sa imo Revens Azide, hello sa inyo ang mga nag-view sa atong live. Oh, hello eh, kahadlok. Ano yun, naimbawat man akong bulbol. Buhok! Wa na mao. Kapanimbawat bitaw. Anyway, it's DJ RC's advice. Alan. Ay, naku, Alan. Ay, tama po nang gingon sa uban na tong listener nung ayaw huwatang. Nga doon ay mahitabo nga di maayong. Manta ni Ingon nung. Manta ni Ingon nga dili ka na tinuod. Wa po may ni Ingon nga. Sara na guni-guni. Ang ato lang din nga ma-make sure na to nga safe ang imong pamilya. Ayaw hulata nga sila mulihok na. Alan Paminaw. Matod pa ni Ilinito Uwano Limuran Tohino. Pwede na na sila i-chat. Ha? Matod pa ni Ilinito Uwano. Pwede na na sila istoryahon. Dili lang sila hadlukon. Bogit. Bogit na Ilinito. Amo ang ungo, patana na madlock. Abi ko makita madlock ta sa ungo. Ay, ang problema, balada niya dyan nito. Si, ang pamilya ni Alan, hadlock ta na sila kay Ada ka gapakita sa mga not like hours. Amo ka na ang gusto niya ipatambag. Amo na mga itambag ni Linito diri Doc JJ. Ay, di lang daw hadlock ko ng ungo. Kaya ano na nabaliktad na yung letter sender ta na. Huwag nagi ko kasabot. Ara pa mag-advise nga hindi daw paghambala ng ungo. Kaya baka maupod daw sa ila kung din sila mabalhin. Ang isa ka nag-advise, hindi daw pag ano, pag-istoryahon lang gali. Kaya aron daw di na madlock. Bawagin ta na ni mga advisor ko. Ah, utro, gita na nga advisainan. Kakapoy, gita na nga ubra sini. Anyway. Basta mo. DJ, nagtanaw ko sa live ni mo. Regards ko ni mo. Oh, sige, rebound. Oo, sige. Wala mo ko igong oras. Hindi na po daw. Di na kung pwede mo dawat o color. Huwag man na po. Ay, di dahi. Lunes na sa. Pero pamanidagan ng viewers no nato nga, pahuman na ta. Kasi mo, ragid akong maingon sa imo, Alan. Ayaw huwata. Nga doon ay makita po sa imong pamilya. Tinuod, matod nila, dili lang kita ang anaa din ng kalibutan. Dili bot pasabot na di nimo makita sa imong mga mata. Dili bot pasabot na dili nimo sila madungkan. Wala sila sa palibot. Ayaw huwata, Alan. Nga mas mubugat pa ang enerhiya. Nga pwede nang mapasakita ng imong pamilya. Busa, Alan. Lihok. Lihok Films. Moto Alan. Lihok ka na. Kabaw man kung anap na ipit ka sa kwarta nga part. Pero pili ah. Sa kwarta o sa panahon nga imong ilikay sa dili maayong sitwasyon ang imong pamilya. Naragid na nimo. It's up to you how to protect your family. Sa pagkakaroon, Alan, wala ko'y laing maingon. Huwag kang lumingon. Kung lumingon ka, akin ka. Ayun lang. Alan, Alan. Alan. Hanapin mo ko. Alan. Alan. Hanapin mo ko. Ano si Alan? Advice ba ko ani nila? O adlo ko na nung kung samot. Mora kong maingon si mo, Alan. Sa pagkakaroon, wala ko ilaing maingon. Shout out daw sa Mantalungon Dalaget. Gikan ka nga Dante Belandres. May pagpaminaw sa inyo ha din sa Mantalungon Dalaget, no? Sa mga naka-experience og sama ni ini. Mahuwat pa ba mo? Nga kitkiton? Ay! Diba, mahuwat pa ba mo nga kitkiton mo din, ha? O mulihok na lang magmuhawa. Ano din? UGRC! Dili, diyo ko mahadlok kung babae ang ungo. Pila raman pag unay. Ayaw, sad. Oh. Ay! Asa, mantawa mo? Oy, grabe naman sad ni. Bayain tawon. Otro mo ungo, tirahon pa. Mutira mag-glass ni si Lito, eh. Kenneth, may pagpaminaw diyan. Naminaw daw siya karon, ha? Ana, nindot na. Pero, naminaw ka, pili sa glanta. Nindot po da, Alan, nga ang pangan kay Rambulo ni mo. Anal. Piso. Uy! Kapuyan ni mo kagawad. Amo dyan, eh. Wala ko igong oras mga katropa. 2 minutos una mo abot. Umutong-tong ta siya. kapuya sa anal. Oy, tarong-tarong na ba kung trabaho diri Christian na mo dyan kagawad? Wa naman ko igong oras. Ako ni Basan, okay ra DJ og maungo, padulong ko nimo sa imong kasing-kasing. Ah, ako naman sa punoon. Ako man gadili ko ka-relate ani ato ang letter sender kay dili mo gukuhad lukunon nga tao. Ah, bahala ka da, maungo. Yung ala DJ, inay bata din na. Ay, sama din, ay, bahala ng bata, basta wala lang sa kuntiyan. Mura yun na. Okay, wala naman ko igong oras mga katropa. Dahil salamat sa pag-uban-uban sa itong programang X-Rated Horror Edition. Wapatay ko, ano ni, wapatay. Wapatay, November, wala na, hinadlukay na. Oo, sa akong kauban din sa Pikas. Pikas lawa katropang Jok JJ, thank you. Same-same, nagkita Christa, kagawad Christian. Di daw siya hadlukunon, pero hadluk masakitan. Ay! Alam niyo, yun. Ay. Sa ito mga kaubanan, o sa mga istasyon nga naka-hook up din nga itong programa karong adlaw, labi na karong hapuna, di sa Tagum, Davao, Jensen, Mate, and of course, sa may Kanlaon, Giholngan, Jensen, Bukidnon, and of course, San Francisco, Agusan del Sur, and of course, on sa maman, din sa Cebu City, daghang salamat sa inyo ang pagpamina. Lunes po hon, balik na sa programang X-Rated. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Sa 88.3 XFM, Cebu, katropa mo. Exciting! Go!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklaris, Anna.
2: Exciting.
1: Exciting.

0: 105.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting!
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Atong

0: Ako si Aileen, o sa Kasal Sclerc, Tibok, Adlaw, nga Tindo, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy. Tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Santo Blasco. Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipainom ko ni Mama og Santo Blasco Gold 3 times a day, na-feel na ako nga dili na magsakit akong ulo. Alert pa akong brain sa pag-stand.
1: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Pero karon, sugad na ka paminaw ko XFM. Pweh!
7: Hoy, Pulding! Labining mga habulog, lampid rin.
6: Paguhat niya! Wapag ko na wag panglabad rin. Unyang taon-taon, manghugas sa kong plato. Pweh! Makalagot! Exciting, eh?
2: X.
5: XFM.
2: FM.
6: Grabe naman ka exciting, oy!
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM.

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. O ako ningi inom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: XFM.
4: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Gold. Ako di ay si Robert kay mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor og albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apa, sa dihang, sa ganang namina o XFM, saan man nga? Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Hindi ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
5: X.
3: XFM.
5: FM.
4: Exciting.
2: 95.9 XFM Jensen
5: XFM
6: Exciting

0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM. Exciting.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa

0: Ako di ay si Robert nga mobulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga

0: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mo pakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa akong mata. Magsigil, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Lam, abri ko.
5: Ha?
4: Abot na ko. Abri ko ba? Abot na ko.
5: Dili ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
4: Okay, Roy. Wa bitaw kay kauban.
5: Ipawala. Pero ako,

0: FM.
1: Exciting!
2: Santol Blast Gold.
3: Ako si Marlene, nagpaisa ni Grocery Rental. Nagka-UTI ko sa sige na kagina mag soft drinks ka o nagparat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santol Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Epektibo yun ang Santol Plus Gold.
2: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
2: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
1: Nanuman?
2: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
1: Mali na nga

0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako di ay si Robert Kamubulog Pio Santalisay Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Blas Gold, itumar na ako og 2 ka kapsula o 3 ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Send money abroad quickly and easily with EveluYear to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at EveluYear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through EveluYear. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at EveluYear. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa SoCo Teco 2.

0: getaway time?
1: Tara na sa Cliff Ridge Beach House.
0: Suruk 8 Sigil, Tinulto, Masim, Sarangani.
1: Malapit lang from General Santos City.
0: With pool and beach experience.
1: Reserve net
0: 0929-473-8020.
1: Cliff Ridge Beach House.
0: Cliff Ridge Beach House.
1: Your getaway near Jensen.
2: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
3: Gibatipod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Deco.

0: kumusta imong klase nimo?
1: Ay, gani ka Plody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
0: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Masakita na imong panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako magisalit sa akong bulsa.

0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Alam na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Send money abroad quickly and easily. With Edlul Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Santo Blas Gold. Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santo Blas Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santo Blas Gold, kinaayo ko.
5: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: Nah, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
1: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
0: Ito lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
1: Nah, Nilagyan na pwede, dong.
0: Mama, good. Ay, nga naman.
1: Inahanglan mo nga mag-uban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
0: Ah, pisot pati si papa.
1: Pisot pag yun taon.
0: Dagawa, papa eh.
1: Magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
2: Exciting 95.9 XFM Jensen
3: XFM.